0: Ani, medyo matagal po kasi ang weightlifting eh, dahil sa bawat katulad sa snatch, tatlong buhat 'yan eh. 8 participants, no. Pag sa clean and jerk, tatlong buhat. So ilan yung effort mo sa snatch, tapos ilan na effort mo sa clean and jerk, and then ito total 'yon. Compared sa yung body weight, importante rin yung sa body weight. So meron po tayong participant ngayon, a new name, no. Alas 12 imedya ng tanghali po ang kanyang simula ng weightlifting. Limong, Elia Prime Limong. Parang ngayon ko lang narinig, no? Very, marami po kasi nung kasi nanalo ng gold medal si Heidi Lynn Diaz sa weightlifting. Ang daming talagang bumugso ang may interest sa weightlifting. Kasi ang maganda sa weightlifting, hindi mo kailangang mag-training camp ka pa or what, basta meron ka magaling na coach, eh, dito lang, pwedeng-pwede na. Okay? Tatawagan ninyo sino? Okay, sige po. Bigyan natin. May oras pa naman tayo, 10 minutes. And gusto ko lang i-announce, ano po, basketball 5-on-5 women, quarterfinals po ay ngayong araw na ito. Ang makakalaban po natin ay Taipei, no? Gilas Pilipinas against Taipei. Tapos yung iba pang pairing sa quarterfinals, South Korea, Indonesia, Mongolia, China. Gilas, yan, our very own Gilas will be up against Taipei and Japan against Malaysia. Yan po ang pairing sa basketball, quarterfinals 5-on-5. Tapos sa football women, bukas pa pala ito, Japan po ang ating kalaban, defending champion sa Asian Games. 7:30 p.m. ang ating magiging laro. Okay na si Judith? Okay, tawagin na po natin Miss Judith Caringal. Judes, come in.
1: Thank you very much, Seal. Good morning muli, Sports Radio. One good news, isa pang sabihin natin, bet ng Pilipinas may chance para sa medal ng ginaganap na Asian Games dito sa Nagoya, Japan. At ito nga ay sa larangan ng athletics, just in time ang pagdating namin para malaman na qualified tayo para sa finals ng 4x400 meter, okay, mixed relay, okay, ng athletics competition. At tayo actually ay tumapos lang na pang apat doon sa ating heat, di ba, yung kauna
0: kaita ko nga eh, pero parang sabing ganun, hindi siya qualified eh. Dito sa APA, sa app nila. But okay, andiyan kayo, andiyan kayo.
1: Oh, tingnan natin ha. Doon sa app natin, tinitingnan ko yung resulta. Alam mo ba, pagdating natin dito, hinabol natin doon sa, anong tawag dito, sa mix zone. Wala na kaagad di. Hindi na mabilis kasi. Okay, pagkatapos alis kaagad yung mga atleta. Pero yung ating mga kaibigan, from POC Media, actually yung bilyonaryo, nakaabang dun sa labas ng stadium. Kaya meron tayong panayam, at least audio, ni na Bosong, Johnson, Borado, and sino ba yung isa? Del Prado, ay maririnig nyo po mamamaya. Sa ating heat, Bahrain, top heat 1, at 3 minutes 15.73 seconds. Vietnam, wow, Southeast Asian rival natin, at 3:16.08.
0: Yes.
1: And then Japan at 3:16.52, pumang-apat ang Pilipinas at 3:19.68. Kaya surprise, pang-apat yan. At tapos tinalo pa natin ang Thailand, ba? 3:23 yung Thailand.
0: Layo, alam mo? Ha? Alam mo, kanina, wala, hindi siya qualified. Pero ngayon, eto na.
1: Ngayon, qualified na.
0: Qualified na. Qualified na.
1: The next two best. Okay. Times, doon sa two heats.
0: That's good.
1: Pinagbasehan.
0: Mm.
1: China top the second heat at 3:15.97. Then India 3:16.23.
0: Mm.
1: And then UAE 3:17 flat. Tapos Korea, yung pang-apat, nakapasok din at 3:18.66. Hindi namin nakita mismo yung takbo ng Pilipinas. Pero pagdating namin doon, tumatakbo yung second heat. Mm. Kaya kinukwenta ni Sir Tom, runner si Sir Tom eh. Oo, at alam niya talagang clocking. Kailangan ganito maging clocking nitong ano dito, yung tatapos dito ng pang third o pang fourth or pang fifth para yung ating time na 3:18.319. Oh, kita mo, salado pa ni Sir. Yung ating 3:19 doon sa una, 3:19.68 ay hindi ma-overtake ika nga noong nasa second hit, diba?
0: Okay.
1: And tama nga eh, nag-celebrate kami, 3:19.68, yung isang pumasok doon na pang-fit, diba? sa kabila ay 81. So, mas mabilis tayo.
0: Actually, kaya, yung mga tumakbo rito, Judith, si Victoria Bosong, di ba? Yan ang nabanggit ni POC President na bet, may

0: sa president namin, si Ihan Lim, Richard Lim, sa coaches ko po, Sir Sunny Montalvo, Coach Mae, Sir Oliver, Sir Engine, and PT Ding, and of course, sa Maharlika Karate Doc Pai po, sa MKKPI, sa mga sensei ko po, si Ihan Greg, Sensei Alvin, Sensei Jerby, Sensei Raquel. Hello po, thank you po sa inyo. Kasi kayo po yung nagdala sa akin para makarating po ako sa national team hanggang sa ito na po. And of course, sa family ko po, yan, sa mga Tagalyanara, sa Novay Siha, hello po. Maraming salamat po sa prayers and sa support nyo.
1: Yes, there you have it, ang ating Asian Games bronze medalist na si Marie June Adriano. Big congratulations sa'yo. We are very proud of you, Marie.
0: Thank you po.
2: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: Sir Richard Lim, congratulations, sir.
3: Magandang hapon sa inyo dyan sa Manila at magandang talaga ang hapon.
1: Yes, talaga naman. Kahapon, unang nag-deliver ng bronze ang ating women's team kata ngayon. Binuksan again ng ating Philippine karate team with another podium finish. Gaano po ka-proud?
3: Ay, naku, napakasaya ko ngayon dahil lahat ng aming prediction natupad except lang yung isa, yung kay Alvin. Medyo naisahan kami doon. Pero again, happy pa rin ako dahil nanalo yung mga inaasahan naming mananalo.
1: Yes, talagang bumabandera ang Filipina power noon pagdating sa ating team. Ano kaya ang ano na to? Pinapakita po na to, Sir Richard.
3: Well, the system works. And the athletes are trusting the process. So, tuloy-tuloy lang. Ito na yung umpisa. Umpisa pa lang to.
1: Yes. Ano, Sir Richard, no, ang sinabi mo sa ating mga medalists po, especially dito kay Sherpa?
3: Well, number one, sabi niyo sa akin kahapon, Sir, babalik ka, manunod ka. Kasi I stay in Nagoya eh. I am 2 hours away from here. Sabi po, oo. Kaya siguro doon yung pagbalik ko dyan, mananalo ka. And she did. No? So I'm very happy with that. But again,
1: kung paano mo in-inspire din, sir, yung ating mga athletes to deliver. And ito rin actually, no, mahaba yung panahon na inantay ng ating Philippine Karate na muling makadalawang medalya mula sa Asian Games. So, ano pa yung nakita nyong in a way, maaari nyong idagdag or maaari nyo pang gawin pong program for our Filipino Karatekas po?
3: Well, I think the way to inspire them is just to give them the opportunity. If there is an opportunity, they will be inspired. Kasi alam nila meron silang patutunguhan. Alam nila merong iaangat ang kanilang career sa pagiging atleta. So yun lang ang binigay namin sa kanila. Lahat ng oportunidad para makalaro sila, makapag-training abroad. No? Of course, with the help of the Philippine Sports Commission and the Philippine Olympic Committee. So, maraming salamat sa ating mga kasama dito sa sport dahil talagang tinutulungan nila kami. At kayo, ang media na nagsusuporta sa amin na binibigyan nyo ng exposure ng aming mga athlete that gives them confidence that they matter. No? I mean, alam nila na, uy, pagka ginalingan ko, magiging headline ako, di ba? Alam mo yung mga athlete, simple lang yan eh. Mabigyan lang sila ng pansin at mabigyan lang sila ng konting alam mo yung importansya, malaking bagay na sa kanila yon.
1: Yes, Sir Richard, of course, as a former bronze medalist din natin noong 1994 Hiroshima Games. Ngayon, eto na, nakita mo na yung yung new generation, new batch ng ating mga athletes, no? Ikaw, kapag nagre-reflect ka sa ganun, sir, no? Tingin mo, eto rin yung parang in a way, nakita mo na rin, parang na-foresee mo rin to, na ito rin yung gagawin mo?
3: Well, what's funny about it, because 1994 I came as an athlete, no, and nanalo nga ako noon ng bronze medal. And now I'm back in Japan as CBM. So it's very, you know,

0: nostalgic and at the same time sa exposure that was given to me by our POC President Bumble Tolentino. So maraming salamat sa kanya dahil nakuha ko tong opportunity maging chef de mission dito sa POC.
1: Yes. Ito na rin ba, sir, ang nag-conclude sa campaign ng ating Philippine Karate dyan sa Asian Games?
0: Yes, siya na yung last player namin. So, we're happy, no? We were able with the four categories that we joined. Nanalo kami ng dalawa. So, masaya na po. I can't ask for anything more.
1: Yes, and syempre, Sir Richard, baka meron kang mensahe sa ating mga Asian Games medalists and syempre sa lahat po ng bumuo sa ating Philippine Karate Do team dyan.
0: Well, I would like to thank our supporters, no, the karate community, way there in the Philippines, na sila talagang inspiration dito sa mga atleta. Kasi, alam mo, may mga nag-a-idol sa mga players natin. So, syempre, nagkakaroon ng inspirasyon. At the same time, maraming salamat sa ating mga atleta who gave their all out here, no, their patience, their time, their sacrifice, their school, family time. Talagang binigay nila lahat. So, maraming salamat at congratulations sa kanila.
1: Yes, congratulations po Sir Richard Lim, ang ating chef de mission at pangulo ng ating Karate Pilipinas Sports Federation Inc. Mabuhay po kayo, sir.
0: Thank you. Thank you. Good afternoon to everybody.
2: At napakinggan niyo po ang naging lalaban. At napakinggan niyo
3: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
2: At pakinggan niyo po ang naging panayam natin, ang naging panayam rather ni Ate Arian Malyare kay Karate Pilipinas President Richard Lim at kay bronze medalist Mary June Adriano. So, ito may konting updates po tayo dito. Si Balls Carl Owen Gonzalvo fell to Japan's Yuki Kurihara 0-3 in the group stage opener of the Puyo Puyo Champions event at the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Kurihara, isang 11-year-old. Grabe, ito yung pinaka-young, the youngest athlete na naglalaro sa Asian Games. Gonzalvo will look to bounce back as he next faces Hong Kong's Wing Lim Yu. Ayan, so, and all counting esports updates tayo. Thank you so much, Miss Esports Mika Go. At syempre, meron din tayong mga iba pang mga panayam dito from other POC media. So, mapakinggan po natin si Victoria Bosong at saka si Naomi Johnson na lumahok po dun sa 4x400 meter relay. Mixed relay yun. ng athletic. So, ready na? So, ito, pakinggan po at panoorin natin. Courtesy of POC Media Pool na nasa Aichi, Nagoya sa Japan.
4: So, just a quick assessment on your performance today at the mixed relay.
5: Yeah. I'm super proud of this team. This is the first time we've all run together and it's on such a big stage. And we just broke the national record, so it's super exciting and that's just like a testament to all of our hard work this season.
4: So, how did you prepare? This is both of your debut in Asian Games, right?
5: Yeah. So I ran at Asian U23.
4: U23, but
5: 2 months ago.
4: Yeah. So how did you prepare for this event?
5: We just had a training camp in Tokyo for about a week, and so we trained all together, getting to know each other, and just working hard together, learning how each other runs. So yeah.
4: Yeah. Sports officials from the Philippines are probably when we interviewed them, they said that we might have a medal in athletics. So how would you respond to that?
5: Yeah, I mean, that's our goal. Every time we step on the track, like, we definitely want to bring some hardware back to the country. I think right now, like, Philippines athletics and all the sports, we're just really, like, in a great period of time where there's so much growth happening, and we're just trying to build, you know, at this meet and then for the upcoming years up through the Olympics, and I think this is a great starting point. And, yeah, I think we have a good shot in all of our events. We have a very strong team here.
4: Can you just state what events or where are you participating?
5: Yeah, I'm in the mixed relay and then the women's 800 and women's 4x4. And then I'm doing the mixed relay, the 200 and women's 4x1 and 4x4.
4: Okay.
3: Team Pilipinas. Lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: At pakinggan niyo po si Naomi Johnson at si Victoria Bosong, ang ating members ng Mixed Relay 4x400 meter team dito nga sa Asian Games na tinalo nila yung record ng Philippines from Bangkok Asian Championships sa Bangkok during few years ago. So yun po yung naging panayam. So ito, konting update din ulit. 11-7 Pelino and Arribado over Yum Lee of Korea in the set 1 of the squash mixed doubles round of 16. Set 2 is in progress. 1-4 Philippines surge from 5-4, kept the lead till the end. Grabe yan. Hopefully maging tag dun. Maganda yung laro at may panalo nila David Pelino at ni Jamaica Arribado itong laban nila sa quarterfinals. At Philippine Standard Time, it's 10:59 na po ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa KD Sports. Maraming salamat sa mga nakasama na sa Master Control, kay Suzanne Brameda sa console, kay Mika Go, ang ating EP. No? Ang daming binaposting resulta dito. Half EP, half console din kasi si Ma'am Nida may inatandan lang. Nasan daw si Ma'am Nida? Sabi ni Mika. may inasikaso lang saglit. Pinasuyo muna. Pero anyway, ayun po ang ating programa. Maraming salamat po sa mga lolo sa transmitter na ating kagapay sa pagbabroadcast araw-araw. At syempre, sa ating sports radio. Ayan po. Maraming salamat po. Anong tabay po kayo later sa Sports News Roundup kung saan makasama niyo pa rin po ako sa mga pinaka-latest updates regarding sa Asian Games 2026. Muli ako po si Mita Pales, ang inyong nakasama sa KD Sports ngayong araw na to. Next week po ulit sa KD Sports. At binabati po lang aking mga magulang, sila Mama Arnie Tapales at Papa Bobby Tapales. Hello sa inyo. At syempre, sa aking girlfriend na si Aika. Hi, say I love you. At I love you sa parents ko. Anyway, it's 11 in the morning. Umantabay po kayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, para sa Radyo Pilipinas News Nationwide. And have a happy Thursday, everyone.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: self-protection.
6: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan.
3: Sa Sports Radio,
8: kami lang ang meron yan.
3: Sa Sports Radio,
8: mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
3: Tune in na
8: sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
8: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka.
3: Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. napirmahan na kasi ni Finance Secretary Frederick Go ang rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC para suspindihin ang fuel taxes na ipapadala naman sa Office of the President para maaprubahan. Ayon kay Go, masusing sumailalim ang rekomendasyon sa Technical Working Committee. Kumpiyansa naman ang kalihim na maaaprubahan ang rekomendasyon. Kapag tinanggal ang buwis, bababa ng 37 pesos ang presyo ng isang tangke ng LPG at mababawasan naman ng 5 pesos at 65 centavos ang bawat litro ng kerosene.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, hindi pa nirerekomenda sa ngayon ng economic team ang pagsuspindi sa excise tax ng diesel at gasolina. Ayon kay Go, batay sa konklusyon ng DBCC, hindi progresibo kapag inalis ang buwis sa diesel at gasolina. Sa assessment ng DBCC, malaki ang magiging bahagi sa benepisyo ng higher income consumers dahil sila ang mas kumokonsumo ng gasolina at diesel. Dahil dito, naisip-aniya nila na pananatilihin ang buwis at ipatupad ang targeted subsidies sa vulnerable sectors. Sinabi rin ng finance chief na nasa 12 billion pesos kada buwan ang mawawalang kita ng gobyerno kapag inalis ang naturang excise tax.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nilinaw ng Department of Energy o DOE na wala silang direktang kamay sa pagpapatupad o pagdedesisyon kung tatanggalin o babawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang tanging tungkulin ng DOE ay bantayan ang global oil market at sertipikahan kung lumampas na sa itinakdang $80 per barrel threshold ang presyo ng Dubai crude oil. Ayon pa kay Garin, naipasa na nila sa DBCC ang kanilang report ukol dito at nakadepende na sa mga economic manager ang rekomendasyon kung dapat tanggalin o bawasan ang excise tax ng anumang produktong petrolyo.
10: Nag-breach siya ng $80 per barrel. Now, sino magsasabi na, why nag-breach na siya? That would be DOE. Now, DOE already certified, I think, early September or last week, na nag-breach siya. Pinadala na namin sa DBCC, and then DBCC, along with the economic managers, they'll assess anong impact ito sa inflation natin, sa growth rate natin, and collections natin. DOE is a part of that because it's for the economic managers, and they will decide what
9: yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Senador Bam Aquino igniit na hindi lang ang mga mayayaman ang makikinabang sa pagtatanggal ng fuel taxes. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Inigyang diin ni Senador Bong Aquino na hindi lang mayayaman ang makikinabang sa pagsususpinde ng excise tax at VAT o value-added tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Aquino, lahat ng Pilipino ay apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, partikular ang mga nasa transport sector, delivery riders, magsasaka, mag-iisda, small producers at entrepreneurs. Anya, ramdam na rin na may hirap at middle class ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa presyo ng mga bilihin. Sinabi ng senador na naibigay na ng Kongreso kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kapangyarihang magsuspinde ng VAT at excise tax sa petrolyo hanggang sa katapusan ng taon. Dahil dito, nanawagan ng senador sa pamahalaan na gamitin na ang naturang kapangyarihan at alisin muna ang VAT at excise tax sa petroleum products bilang dagdag tulong sa mga Pilipino. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bong.
12: Alam naman natin patuloy yung pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating bansa. At yung apektado dyan, lahat ng Pilipino, hindi lang yung mayayaman. Yung mahihirap at middle class, apektado na sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Noong nakaraang mga buwan, nabigay na po namin sa Presidente yung kapangyarihan na isuspend ang VAT at excise tax. Hanggang end of the year po yung kapangyarihan yan. At kami po, dito po sa aming opisina, nananawagan po kami, gamitin na po yan, tanggalin na po yung VAT at excise tax sa petrolyo para makita naman po natin konting lunas, konting tulong sa ating mga kababayan.
11: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Tiniyak ng pamahalaan na may matatakbuhan ang Pilipinas sakaling magkulang ang supply ng langis ng bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa halos lahat ng bansa kabilang ang Russia at Australia para siguruhing sapat ang oil supply ng Pilipinas. Ito'y bilang paghahanda sa worst case scenario na mawala ng supply ang bansa. Sa ngayon ay may 54 days na oil supply ang Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Department of Energy, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa Department of Transportation kaugnay sa posibleng pagpapalawak ng fuel subsidy program. Ang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa Department of Transportation kaugnay na posibilidad na dagdagan ang kasalukuyan 12 pesos per liter na fuel subsidy para sa mga kwalipikado benepisaryo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi pa niya makumpirma kung itataas o palalawakin ang subsidiya dahil nasa DOTR ang pangasiwa sa transport sector. Anya, nagbibigay lamang ang DOE ng payo at regular na update sa presyo ng mga produktong petrolyo kabilang ang monitoring sa mga gasolinahan. Kailangan anya malaman muna kung ilan ang maaari makinabang at kung magkano ang kakailanganing pundo bago magdesisyon sa anumang pagbabago sa subsidy. Sabi ni Garin na umaasa siyang hindi na kailangan dagdagan pa yung fuel subsidy dahil maaari itong mga hulugan na bumababa na ang presyo ng langis. Samantala, wala pa rin anya tiyak na projection ng DOE sa posibleng rollback sa susunod na linggo dahil nakabatay ang presyo sa average na galaw ng world oil price sa loob ng 5 araw, mula Lunes hanggang Biyernes. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Pinaghahandaan ng pamahalaan ang panibagong yugto ng fuel assistance sa ilalim ng uplift program para tulungan ang vulnerable sectors. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, initial na target sa panibagong uplift assistance ang mga magsasaka at mangingisda dahil malaking bahagi ng kanilang gastusin ay napupunta sa langis. Para naman sa transport sector, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy na naghahanap ng paraan ng gobyerno para ibsan ang epekto ng taas presyo ng langis. Seryoso aniyang pinag-aaralan na maisama ang iba pang public transport sa fuel subsidy na kasalukuyang pinakikinabangan ng PUJ at UV Express. Nagpapatuloy naman ang konsultasyon ng LTFRB hinggil sa fare hike petitions. Ikinokonsidera rin ng gobyerno na ibalik ang toll waiver sa mga sasakyan na may kargang agricultural products mula Northern Luzon at Southern Luzon patungong Metro Manila.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Daan-daang milyong pisong budget para sa electric vehicle isinusulong ng Department of Budget and Management. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Isinusulong ng Department of Budget and Management at DBM ang halos 229 million pesos na pondo para sa Electric Vehicle Industry Development Program na proposed sa 2027 National Budget. Aabot sa 228.92 million pesos ang panukalang pondo. Mahigit 7 beses na mas mataas kumpara sa 32.46 million pesos ngayong 2026. Gagamitin ang pondo sa pagpapalawak ng electric vehicle charging infrastructure, tapiling government offices sa pagtatayo at pagtatayo ng pasilidad para sa testing ng EV charging systems. Bahagi ito ng panukalang 5.58 billion pesos budget ng Department of Energy o DOE para sa 2027. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, layunin ng mas malaking pondo na suportahan ng paglipat sa mas malinis na transportasyon habang pinalalakas ang energy security ng bansa. Nakahanay rin ang programa sa Clean Energy Agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang pagpapalawak ng paggamit ng electric vehicles ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Oras natin Pilipinas, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mahigpit nang binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga grocery supermarket at ilan pang pamilihan bunsod pa rin ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Mark In Mark Out kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, sinabi niyang inatasan na niya ang lahat ng kanilang tanggapan para paigtingin ang monitoring at matiyak na lahat ng prime commodities ay hindi basta-basta nagtataas ng presyo. Nilinaw din ni Roque na hindi pa naman nangangailangan na magpatupad ng price cap sa mga bilihin dahil manageable pa naman ang sitwasyon.
15: Nag-check kami araw-araw, no, dun sa mga groceries and supermarket. Only dun sa 204 SKUs na mga produkto na minomonitor at kinokontrol ang presyo ng DTI. So, meron kaming department that really checks on that, no? So, meron kaming department na yun in all the 18 regions nationwide. So, araw-araw po sila nag-check ng presyo ng supermarket and groceries. Check na dapat stable po or dapat hindi gumagalaw yung presyo ng basic necessities and prime commodities. Doon lang po sa listahan na kinokontrol ng DTI.
9: Samantala, tiniyak ng DTI na patuloy ang pagbibigay nila ng proteksyon sa micro, small and medium enterprises o MSMEs na kabilang din sa mga apektado ng sunod-sunod na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Sa programa pa ring Mark In, Mark Out, sinabi ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na bukas pa rin ang iba't ibang loan windows and programs ng Small Business Corporation o SB Corp para sa maliliit na negosyante. Aabot hanggang sa 5 million pesos ang kanilang maaaring i-loan ng walang collateral at may grace period din sa pagbabayad ng principal interest sa loob ng isang taon. Patuloy din ang pangbibigay ng trade shows ng DTI para mapalakas pa ang productivity at kita ng MSMEs at mabigyan sila ng tsansang makilala sa buong bansa.
15: With the uplift program or hindi sa uplift, talagang ang tuloy-tuloy ang pagtulong ng Department of Trade and Industry and the Marcos Administration para makausad itong mga negosyo ng MSME. They can also supply mga exporters kasi yung export industry natin ay tumataas talaga. In fact, all-time high tayo last year, 2025. Tapos January to July, taas din every month, taas ang export natin. So pwede na po silang mag-supply dito sa mga exporters ng mga either yung iba, mga agriculture products or any other products na kailangan nitong mga exporters.
9: Yan po ang mga pahayag ni Trade Secretary Maria Cristina Roque.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Walang patid naman ang pag-aabot ng tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisdang Pilipino na apektadong na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, sinabi niyang papalo na sa higit 147,000 na mangingisda ang natulungan ng pamahalaan sa ilalim ng Fuel Assistance Program. 20% umano sa bilang na ito ay naibigay sa mga lugar sa West Philippine Sea kung saan karamihan sa mga benepisyaryo ay mga commercial fishing vessel o mga mangingisda na gumagamit ng motor bangka. Patuloy rin ang pag-arangkada ng Comprehensive Assistance Program ng BFAR para sa mga mangingisda sa West Philippine Sea na layag WPS.
16: Ito yung specific na disenyo ng programa na kung saan may layunin po ito na tutukan itong mga mangingisda natin, mga mamamalakaya natin dyan po sa Region 1, Region 3 at Mimaropa. At iba-iba po itong components, no? Pagdating sa capture fisheries, meron tayong distribution ng mga fishing gears. Pagdating naman sa aquaculture, meron po tayong mga fingerling distribution. And then bahagi rin yung training sa mga pagsasanay po na ginagawa natin sa aspeto po ng post-harvest technology.
9: Yan ang pahayag ni BIFAR spokesperson Nazario Briguera.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malakas na proteksyon sa karapatan, kapakanan at kaligtasan ng Filipino seafarers. Ayon sa Pangulo, patuloy pang palalakasin ang mga programa para protektahan ang mga Filipino seafarer habang tinitiyak na nananatili silang competitive sa gitna ng technological changes at tumitinding banta sa seguridad sa global maritime industry. Aniyan, mahalaga ang mga pagsisikap ng gobyerno para mapalakas ang reputasyon ng mga Filipino seafarers sa buong mundo.
17: We renew our commitment to uphold the rights, the welfare, the safety and the dignity of our seafarers.
9: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nilagdaan ng Department of Migrant Workers o DMW at ng mga maritime stakeholder ang Seafarers Voyage Plan 2030. Isa itong roadmap ng pamahalaan para mas mapalakas ng Pilipinas ang posisyon nito sa global maritime industry. Pinangunahan ang paglagda ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac kasama ang Marina at iba pang stakeholders sa Philippine Maritime Convention 2026 sa Maynila. Layo ng naturang roadmap na makuha ng bansa ang 35% ng global manning market pagsapit ng 2030 habang tinitiyak ang proteksyon at kapakanan ng mga Pilipinong seafarer. Ayon kay DMW Undersecretary Felicitas Bay, magsisilbi itong gabay kung paano isa sa katuparan ang mga napagkasunduan sa Philippine Maritime Convention 2026. Ito ay may apat na pillars o haligi na tututok sa maritime education at training, dagdag na shipboard training, digitalization ng mga serbisyo at mas malinaw na career pathway. Bukod pa rito, palalakasin din ang pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers, Crisis Response at ang repatriation.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tiniyak naman ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac na nananatili sa mga prioridad ng Marcos Administration ang kapakanan, kaligtasan at mga oportunidad para sa mga Filipino seafarer. Ito po ang pagtiyak ni Cacdac kasunod ng isinagawang Philippine Maritime Convention 2026 kung saan naging paunpanauhing pandangal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, simula ng manungkulan si Pangulong Marcos Jr. ay pinatutukan na nito ang kapakanan ng mga Pilipinong marino dahil Pilipinas pa rin ang nangungunang supplier ng mga seafarer sa buong mundo. Patuloy din ang mga adhikain ng pamahalaan para iangat pa ang kalidad ng edukasyon, pagsasanay, employment at welfare services, reintegration assistance at iba pang mga programa para sa buong Philippine maritime industry.
18: Under the Marcos administration, malinaw ang patakaran ng proteksyon, ang pagpapahalaga sa inyong kapakanan, pagpapahalaga sa inyong kalidad, training at employment opportunities na nakalaan para sa inyo. Kaya ganito kahalaga itong Philippine Maritime Convention na ito sa konteksto ng mga kasalukuyan na hamon na hinaharap ng ating mga tripulante.
9: Yan ang pahayag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pinuri ng International Maritime Employers Council ang patuloy at walang tigil na suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng pamahalaan sa kapakanan ng mga marino. Ayon kay International Maritime Employers Council Director Captain Bilal Ahmed, may tuturing na isang monumental event ang isinagawang Philippine Maritime Convention para mas maiugnay pa ang iba't ibang maritime stakeholders sa Philippine seafaring market at sa iba pang international seafaring industries. Ayon kay Ahmed, naging malaking instrumento ang kampanya at suporta ng Marcos Administration sa maritime industry ng Pilipinas para mas mapalakas at mapaunlad pa ito.
19: I wish to bring a bit of a history that the President Marcos a few years ago was instrumental in engaging international bodies and the Philippine government coming together. And on a genuine, honest basis, I can say such positive development has never happened. We are so close to each other, different bodies working together to find solutions. This has never happened before. And we are very proud and we are very happy to see that President Marcos is again coming to a forum like this to show his commitment.
9: the International Maritime Employers Council Director, Captain Belal Ahmed.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Ligtas ang 40 Filipino crew members na sakay ng Panama-flagged bulk carrier First Margo matapos tumama sa China-registered fishing vessel Lu Kong Yuan Yu sa Singapore Strait. Nangyari po ang insidente nitong September 17 at patuloy na iniimbestigahan ng Singaporean authorities. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, tukoy nila ang mga pangalan ng 40 Filipino seafarers at nakikipag-ugnayan sa kanilang pamilya kaugnay sa kanilang kalagayan. Tiniyak din niya ang kaukulang tulong sa mga apektadong seafarer kasabay ng pag-iit na prioridad ang kanilang pag-uwi sa bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Oras po natin alas 11:23 ng umaga. Sa iba nating balita, seryosong ikinokonsidera ng Malacanang ang pagbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Si Veloso ang Pinay na nahatulan ng parusang bitay sa Indonesia dahil sa drug trafficking, pero pinayagang mailipat sa kulungan sa Pilipinas dahil sa apelan ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa pagpapasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung palalayain si Veloso sa kadahilanang pangmakatao kasabay ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ayon kay Castro, hindi na kailangan ng pagsang-ayon ng gobyerno ng Indonesia sakaling gawaran ng pardon si Veloso. Ang kapangyarihan aniya sa paggawat ng pardon ay ipinagkakaloob lang sa Pangulo sa ilalim ng Section 19, Article 7 ng Konstitusyon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Sa masamang naglayag sa West Philippine Sea ang 11 naval vessels mula sa 8 bansa. Layo nilang sanayin ang participating forces sa tamang proseso, palakasin ang tiwala, ugnayan at pagtutulungan ng depensa ng magkabilang panig. Bahagi ito ng C-Phase ng ASEAN Defense Ministers Meeting Plus o ADMM Plus Experts Working Group on Maritime Security o EWGMS Joint Cooperative Activity. Ang ADMM Plus ay nagsisilbing mahalagang regional platform kung saan pinag-uusapan ng defense ministers ang malawak na security concerns. Ngayong taon, nakatuon ang ADMM Plus, EWGMS sa pagpapalakas ng maritime security at environmental resilience sa gitna ng climate change. Kabilang sa mga barko na lumayag ay ang frigate BRP Jose Rizal at landing dock BRP Tarlac, US Littoral Combat Ship, Australian Frigate, Japanese Helicopter Destroyer, New Zealand Frigate at Sustainment Ship, Indian Frigate at Corvette, Singaporean Littoral Ship at Brunei Patrol Ship. Hindi naman lumahok ang China sa sea phase, subalit isang People's Liberation Army Navy Warship ang namataan malapit sa lugar kung saan may operasyon ang participating vessels. Nag-issue ng radio challenges ang BRP Jose Rizal sa Chinese vessel pero wala itong tugon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Patuloy na titindigan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagtiyak ng kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong mangingisda na naglalayag at naghahanap buhay sa mga katubigang sakop ng West Philippine Sea. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Birigera, sinabi nitong patuloy ang pagkondena ng kanilang ahensya sa marhas, agresibo at hindi sibilisadong aksyon ng China laban sa mga Pilipinong mangingisda. Kaugnay pa rin ito ng pinakabagong insidente ng banggaan sa West Philippine Sea kung saan binangga ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ang BFAR vessel na BRP Datu Magat Salamat. Ayon kay Brigera, hindi lang danyo sa sasakyang pandagat ang ibinibigay ng China sa mga opisyal na misyon ng bansa, kundi isa itong pagtapak sa karapatan ng bansa sa mga katubigang sakop nito.
16: Patuloy po tayong magiging matatag at maninindigan na bigyan ng proteksyon ang karapatan at kapakinabangan ng ating mga mangingisda dyan po sa West Philippine Sea, at sisiguraduhin po natin na ito po'y nakabase, nakaangkla sa sa batas itong ginagawa natin, at ito po'y lawful, ibig sabihin na ayon sa batas ang ginagawa natin sa West Philippine Sea, at tayo po ay magpapatuloy na maglalayag dyan at hindi po tayo patitinag sa anumang intimidation o coercion na ginagawa sa atin.
9: Yan ang pahayag ni BFAR spokesperson Nazario Brigera.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na nakiramay sa mga naiwan ni Quirino Governor Dax Cua. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Dumalaw kagabi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa burol ng namayapang governor ng Quirino na si Dax Cua sa Heritage Memorial Park sa lungsod ng Taguig. Nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa pamilya ni Cua kasama ang mga kaibigan at dating kasamahan nito sa serbisyo publiko. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi niyang dumalo siya bilang Pangulo, bilang dating kasamahan sa trabaho ni Cua at bilang kaibigan. Kasama ni Pangulo Marcos sa pagbisita ang kanyang anak na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ganon din si Executive Secretary Ralph Recto at ilang mga miyembro ng gabinete. Pumanaw si Cua noong September 15 sa edad na 48. Nagsimula sa politika si Cua sa edad na 23. Nagmahalal bilang Vice Governor ng Quirino noong 2001. Naging gobernador siya mula 2007 hanggang 2010 at nahihalal ulit noong 2019 hanggang sa kanyang pagpanaw. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Philippine National Police nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng isang pulis na nasawi habang nagsasagawa ng checkpoint sa Misamis Occidental. Si J. Mark Dagala para sa Balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Nagluluksa ngayon ang Philippine National Police sa pagkasawi ng isa nitong tauhan matapos na mabangga ng sasakyan habang nagsasagawa ng checkpoint sa Jimenez Misamis Occidental noong Setyembre 21. Kinilala ng PNP na nasawi na si Police Senior Master Sergeant Shelviva Kwaho Kabug dahil sa tinabong pinsala nito sa katawan. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nantates Jr. na kanilang hindi nila malilimutan ang sakripisyo nitong si Kabug na sawi habang maganap sa kanyang tungkulin para mapanatili ang gubidad at kaayusan sa lugar. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang PNP sa pamilya, mga kasamaan at mahal sa buhay ng nasawing pulis at iniyak din ang tulong at suporta para sa pamilya nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pagkwestiyon sa impeachment voting threshold, maaari lamang aksyonan ng Korte Suprema kung may pinal na hatol na. Purisdiksyon sa kaso ng dalawang senador na nanatili sa Sandigan Bayan ayon kay House Prosecutor Chel Jokno. Mula sa kamera, naritong ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Sinabi ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno na ang anumang hamon sa Korte Suprema hinggil sa voting threshold para sa impeachment ay magiging akma lamang kung may pinal na hatol na ang impeachment court. Ito ang sagot ni Jokno sa gitna ng pagtatanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung ang impeachment court ba ng Senado o ang Korte Suprema ang dapat magpasya sa issue ng threshold. Paliwanag ng prosecutor na nanatiling theoretical ang issue bago pa man dumating ang hatol dahil wala pang nakakaalam kung ilang boto ang makukuha para sa hatol ng pagkakasala. Samantala, nilinaw rin ni Jono na hawak pa rin ng Sandigan Bayan ng jurisdiksyon sa mga kasong kriminal at sa mga nakadetining senador. Sinabi ni Jono na maaari namang iparating ng impeachment court ang posisyon nito subalit ang korte na humahawak sa mga naturang kaso ang magpapasya kung papayagang makalabas ang mga nasabing senador upang makadalo sa impeachment hearing. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:31 na po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos po ang ilang paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid ka bond.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
25: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Oras natin, Pilipinas, alas 11:32 ng umaga. Sa iba nating mga balita, Pilipinas at India target simulan ang trade talks sa susunod na taon. Si AJ Ignacio para sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
26: Yes, Chad. Ang taktang mula Pilipinas at India ang pag-uulat sa isang fair trade agreement sa susunod na taon. Lalo palakas ng kalakalang umikat mas marang oportunidad sa negosyo at nakatulong pag-ibo ng ekonomiya. Ayon Ambassador Philippine Marsh Kumar Hai, maliit pa lang bahagi ng halalan ng India at Pilipinas kumpara sa kabuuan ng India sa ASEAN.
9: Okay, subukan nating balikan ang ulat na yan maya-maya ni AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na protektado ang agriculture sector ng Pilipinas sa ilalim ng Free Trade Agreement ng Pilipinas at European Union. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na may ilang agricultural products ang hindi sakop ng naturang kasunduan. Una lang naabot ng European Union at Pilipinas ang substantial agreement sa free trade agreement na inaasahang magpapalakas ng Philippine exports.
0: There are actually some products which we did not include because we need to protect also the industries here, no? Which is a lot of the agriculture products are not included, meaning except poultry, and others. Actually, these are still confidential because we're still in the substantial conclusion.
9: Yan po ang tinig ni Trade Secretary Cristina Roque.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Take to tayo kay AJ Ignacio. Pilipinas at India target simulan ang trade talks sa susunod na taon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Research na nakatakang ilalim ang Pilipinas at India sa pag-uusap tungkol sa isang preferential agreement na susunod na taon. Layo rin ito dyan ng alakalan ng lumikha mas maraming oportunidad negosyo at makatulong sa paglibo ng ekonomiya. Ang Indian Ambassador to the Philippines, Harsh Kumar Ain, maliit pa lamang ang bahagi ng alakalan ng India at Pilipinas kumpara sa buong alakalan ng India sa ASEAN. Pinatandang nasa $100 billion ang kabuuan ng India sa 11 bansang miyembro ng ASEAN. Samantala, sa $3.9 billion naman ang kalakaran ng India at Pilipinas. Sinabi pa ni Yai na malaki ang ekonomiya ng Pilipinas at bubuo ito ng 11.6% ng kabuuan GDP ng ASEAN. Dahil dito, nakita ng India ang malaking potensyal na mapagawa ang kalakaran sa Pilipinas. Sinabi rin ni Hai na napagkasunduan ng dalawang bansa ang mga tuntunin para sa buong negotiating committee o pangkat na mangunguna sa negosasyon. Gayun, kailangan nilang hintay ang kompleto sa Indian Trade and Goods Agreement o ITGA sa susunod na taon. Mula rin dito sa South Park ng Metro Manila po sa Bayan Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas Republico.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Hiniling ng Malacanang sa mga rallyista na huwag isabay ang kanilang protesta sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang apela sa harap ng posibleng pagkilos ng ilang grupo sa ASEAN Summit kapag dumalo si US President Donald Trump at lagdaan ang PAC-Silica Initiative. Bagamat nire-respeto umano ng palasyo ang karapatan ng mga rallyista, ay mas mainam na i-welcome ang mga bisita ng malaking aktibidad na sasalamin sa mga Pilipino.
1: Mas magandang i-welcome natin ang ating mga bisita. At kung kayo naman po ay mayroong hinaing, ito naman ay maaari nyo namang sabihin sa ibang araw.
9: Samantala, pinaghahandaan na ng Philippine National Police o PNP ang seguridad para sa ASEAN Summit sa November 16 hanggang 18 na naunang idineklara bilang special non-working day sa National Capital Region. Sinabi ng pulisya na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang otoridad para matiyak na maayos ang aktibidad.
1: We are committed to ensure the safety of participating heads of state, delegates, guests, and the public, and maintain peace and order throughout the event. Our security preparations are ongoing with personnel working closely with concerned government agencies, local government units, and other security partners to ensure proper deployment, security coverage, and readiness to respond to any situation.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Nagkasundo ang Pilipinas at social media platform na Reddit na magkaroon ng green lane bilang pagtiyak sa digital safety ng mga Pilipino, partikular ang mga kabataan. Sa ilalim nito, inaasahan ang mas mabilis na koordinasyon para tugunan ng online threats. sa programang CICC Hotline 1326, sinabi ni CICC Head of Communications Aya Makalma na patuloy ang mga pag-uusap tungkol dito, kabilang ang pag-takedown sa mga mapanganib na Reddit post.
2: Ano ba yung natawag natin green lanes? Ito yung green lanes na sinasabi namin. We use that term para lang po magkaroon kami ng faster communication with their platform. If ever our law enforcement were able, in even us were able na mag-escalate ba in terms of security of our children, we will inform them. At least they can flag it, probably take it down. We'll see. Wala pang commitment towards that. Pero it's better than nothing. No communication at all. It's better with having a green lane.
9: Si CICC Head of Communications Aya Makalma.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Tinututukan ng Department of Education o DepEd ang digital connectivity bilang isa sa mga prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito ay mas mabibigyan ng access ang mga guro at mag-aaral sa research materials at makakapag-aral pa rin sila sa tahanan kahit maisakuna. Binigyang diin ni Education Secretary Sunny Angara na tinutugunan na rin ng DepEd ang ICT gap sa 2027 sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa aral program at ng hakbang para sa mental health at kaligtasan sa paggamit ng social media para sa kapakanan ng mga mag-aaral.
4: Yung digital connectivity, malaking bagay ho yan. Isa rin yan sa mga trust ni Pangulong Bongbong. Yung sabi niya, bridge the digital gap, di ba? Para makapag-access sa more research material ang ating mga guro, pati ang ating mga estudyante. At yung connectivity, pati ang potential niyan, pag may sakuna, may kalamidad, pwede mag-aral from home. Binigay na lang ni teacher, isi-send na lang niya yung mga gamit. You don't have to physically deliver the modules, di tulad ng panahon ng COVID, di ba? Mas konbinyente sa atin.
9: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Itinutulak ngayon ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagpapalakas pa sa cybersecurity measures sa kanilang hanay. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police na ang karahasan sa mga paaralan ay konektado sa mga online groomer. Ayon kay Padilla, hindi ito dapat ipagsawalang bahala dahil ang issue sa cybersecurity ay isang national concern pagdating sa aspeto ng seguridad.
5: Titingnan natin ito, yung issue na ito, hindi lamang as a physical security perspective, kundi pata rin sa digital environment natin, at saan exposed basically yung ating mga kalataan.
9: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Balita sa lagay ng ating panahon, nasa loob na po ng bansa ang tropical storm na namataan sa silangan ng Northern Luzon. Bandang alas 7 ng umaga kanina pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility na tatawaging Queenie. Ito na po ang 17th bagyo na pumasok sa bansa ngayong taon. Wala pa namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng bansa. Gayunpaman, inaasahang makakaapekto ang trough at outer rain bands nito sa Batanes at Babuyan Islands.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Kaugnay niya, tiniyak ng Office of Civil Defense o OCD ang kahandaan sa posibleng epekto ng bagong bagyo. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Disaster Preparedness Service Director 3, Vicente Gregorio Tomas, na nagsagawa na sila ng pre-disaster risk assessment, katuwang ang iba pang regional offices at ahensya ng pamahalaan. Nananatili ring mahigpit ang koordinasyon ng ahensya sa iba pang tanggapan para matiyak ang kahandaan sa bagyo, kasabay ng paghahanda sa epekto ng El Nino.
6: We will continue to monitor together with all agencies of government, especially the response cluster, to address the effects of the extreme El Nino and yung pong thunderstorms and rains na dinadala po ng extreme El Nino phenomenon. To all listeners, please listen to legit advisories. Mag-ingat po sa fake news.
9: OCD Disaster Preparedness Service Director 3 Vicente Gregorio Tomas.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Samantala, inaasahan ang mas kaunting buhos ng ulan sa maraming lugar sa bansa simula sa Oktubre. Ayon kay Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, Batay sa kanilang projections, nasa 45 lalawigan ang makakaranas ng dry condition habang drought condition sa 8 probinsya. Inaasahang mas maraming lalawigan ang maapektuhan ng dry conditions, dry spells at drought habang lumalakas ang El Nino. Ikinokonsidera namang pinaka-critical period mula January hanggang March 2027 kung saan posibleng tumaas ang bilang ng mga lugar na makakaranas ng drought. Nakikitang madedevelop sa very strong ang kasalukuyang strong El Nino sa huling quarter ng 2026 at tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027. Hinimok ng pag-asa ang publiko, local governments at mga sektor na seryosohin ang forecasts at warnings dahil posibleng makaapekto ang mga pag-ulan at water resources sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tiniyak ng National Food Authority o NFA na maraming programa ang gobyerno para mapalakas ang rice industry sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NFA Director Dr. Larry Lacson na batid nila na makakaapekto ang El Nino sa rice production ng bansa. Tiniyak naman ito na ginagawa ng ahensya ang lahat ng paraan para matulungan ang mga magsasaka sa gitna ng epekto ng El Nino.
7: Napakaraming assistance, napakaraming strategiya na ginagawa para tulad ng ating rice industry. Na alam naman natin yung pagbibigay ng binhi, fertilizers, fuel assistance, transportation assistance, solar power irrigation, pagpapalawak ng irrigated areas, paggawa ng SMR, yan po ay lahat tungo sa pagpapaunlad ng industriya ng bigas at sa agriculture in general.
9: Yan ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Barn Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chair Abdul Rauf Makakuha kasunod ng makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa kanilang pulong, pinag-usapan ang mga susunod na hakbang ng bagong halal na BARM government kabilang ang pagpapatuloy ng development programs at paghahatid ng mahalagang serbisyo para sa Bangsamoro people. Natalaki rin ang mga prosesong pangkapayapaan para na rin sa pagunlad ng rehiyon. Ang Bangsamoro Federal Party ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa naturang eleksyon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
9: Sa ating balitang sports, Kayla Sanchez pakay ang unang ginto ng Philippine swimming team sa Asian Games matapos umabante sa final ng women's 50-meter freestyle. Magkapatid naman ang Carlos at Carl Eldruyulo asintahin ang gold medal sa men's artistic gymnastics at ang Gilas Pilipinas sasalang sa tatlong basketball quarterfinal events. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
8: Nagbunga ng maganda ang desisyon ng Philippine swimming team na ipahinga si Kayla Sanchez kahapon matapos niyang umabante sa final ng women's 50-meter freestyle kaninang umaga sa nagpapatuloy na Asian Games sa Tokyo Aquatic Center. Tumapos na panglima sa heats ang Filipina swimmer sa itinalang oras na 24.97 seconds. Alas 4 mamayang hapon ang gold medal round kung saan susubukan ni Sanchez na ibigay sa Pilipinas ang unang medalya ng bansa mula 1998. Samantala, kasabay ng langoy ni Sanchez ang laro ng magkapatid na Carlos at Carl Eldruyulo sa kanilang paboritong event na floor exercise sa men's artistic gymnastics. Pakay naman ang dalawa na ihatid sa national team ang kauna-unahang ginto sa gymnastics sa Asian Games. Sa basketball, tatangkain ang Gilas Pilipinas na makapasok sa semifinals ng magkakaibang events. Makakaharap ng Gilas Women ang Chinese Taipei sa quarterfinals ng women's basketball mamayang alas 3 ng hapon. Sa 3x3 tournament, makakatunggali ng Gilas Men ang mananalo sa pagitan ng Chinese Taipei at Malaysia mamayang alas 5:30. Susundan ito ng 6:45 PM quarterfinal showdown, tampok ang Gilas Women na makakatapat ang Kazakhstan o Singapore. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong?

0: Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
3: Pero, paano kung wala kang mask?
2: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
6: Live sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman sa lalawigan, mahigit 7,000 beneficyaryo sa Region 1 nakatanggap na ng 2,000 pesos na uplift assistance. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Kokya.
6: Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakatanggap na ng 2,000 pisong tulong pinansyal ang 7,310 beneficyaryo sa Region 1 mula sa ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance. Isang linggo matapos ilunsad ang second tranche ng September 14, kasabay ng programang Handog Mampangulo, umabot na sa 52 beneficyaryo sa Ilocos Norte, 2,086 sa La Union, 2,346 sa Pangasinan at 2,826 sa Ilocos Sur. Bata ito sa tala ng DSWD Field Office 1 Crisis Intervention Section as of September 21. Kabilang sa Group 2 beneficiaries,

0: Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Sa Ilocos Region pa rin, SM. Sa coverage ng job order at contract of service workers. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Glenda Bakungan Sarak.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Namagda ng sangkasunduan ng Department of Migrant Workers Regional Office 1 at Social Security System para sa SSS registration at coverage.
2: Narito ang ulat ng mga... ni Glenda Bakungan Sarak.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lumagda ng isang kasunduan ng Department of Migrant Workers Regional Office 1 at Social Security SSS registration at coverage ng mga kwalipikadong job order o GO at contract of service o COS personnel ng DMW Region 1. Ito'y bilang pakikisa sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalaw

0: hawak ang social protection coverage ng mga COS at GO workers ng pamahalaan alinsunod sa Administrative Order No. 43 na nilagdaan ng Pangulo noong Hunyo. Nanguna sa paglagda si DMW Region 1 Regional Director Christian Ray Sison at SSS Vice President for Luzon North 1 Division Normita Cruz. Saklaw ng kasunduan, ang mga personal ng DMW Region 1 na hindi sakop ng Government Service Insurance System upang sila ay makapagbayad ng buwanang kontribusyon sa SSS. Nakapaloob pa sa kasunduan ang mahigpit na monitoring sa remittances ng mga kontribusyon ng mga empleyado at pagpapaliwanag sa programa at benepisyo ng SSS upang sila ay makinabang dito. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala sa Calabarzon, Sustainable Balsa Tourism Development Training isinagawa ng DOT-4A sa Lian, Batangas bilang bahagi ng tourism landscape. Mula Radyo Pilipinas Lucena, magbabalita si May Formaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sinimula na ang Sustainable Balsa Tourism Development Training Program ng Department of Tourism Region 4A sa Matabungkay, Lian, Batangas. Ayon sa pabatid ng Lian LGU, nilahukan ito ng mga lokal na balsa operators at iba pang tourism stakeholders na kabilang sa balsa tourism ng bayan. Layunin ng pagsasanay na magkaroon ng sustainable, maayos at mas pinahusay na balsa tourism experience sa Lian kasabay ng pangangalaga sa likas at kultural na yaman, partisipasyon ng komunidad at ang pagpapabuti sa karanasan ng mga bibisita. Ang balsa ay matagal ng bahagi ng tourism landscape ng Barangay Matabungkay sa Lian. Gawa ito sa kawayan at karaniwang may bubong at espasyo para sa mga bisita. Ang balsa ng Matabungkay ay nagsisilbing lugar kung saan maaaring magsalusalong kumain, magpahinga, lumangoy at mag-enjoy habang nasa dagat. Tuwing Abril ng bawat taon, pinagdiriwang ang Balsa Festival na dinidesenyuhan at pinalalamutian ayon sa tema na bahagi ng kompetisyon. Plano ngayon ng lokal na pamahalaan ng Lian na maging sustainable ang turismo. Mapanatili ang tradisyon, mapataas ang pamantayan sa kaligtasan, kaayusan ng serbisyo, pangangalaga sa kapaligiran at pangmatagalang kapakinabangan para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Visayas, kauna-unahang annual conference sa Philippine Soil Science idinaos sa Southern Leyte State University Hinunangan Campus. Mula Radyo Pilipinas Sogod, narito ang ulat ni Aljon Malot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nagtipon sa Southern Leyte State University o SLSU Hinunangan Campus ang mga propesor, tinatawa ng iba't ibang institusyon at mga eksperto sa soil science para sa unang annual conference and scientific meeting ng Society for the Advancement of Philippine Soil Science or SAPS. Tatlong araw na isinagawa ang aktibidad ng Society for the Advancement of Philippine Soil Science Incorporated, katuwang ang SLSU Hinunangan Campus at Visayas State University o VSU. Layunin ng konferensya na palakasin ang kapasidad at

0: Para.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, sa Northern Mindanao, pitong kolehiyo sa Lanao del Norte nagtagisan sa Kapatid Volleyball Tournament Season 2. Si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Muling umarangkada ang kompetisyon sa volleyball matapos formal na buksan ang Kapatid Intercollegiate Volleyball Tournament Season 2 kamakailan lamang sa probinsya ng Lanao del Norte. Pitong kolehiyo mula sa Lanao del Norte ang lumahok sa kompetisyon, kabilang ang MSU Lanao del Norte Agricultural College, MSU Maygo College of Education, Science and Technology, Grice the King College Dimaranding, Lanao School of Science and Technology, North Central Mindanao College, Colegio de Capatagan at Ubud College. Ang paligsahan ay inisiyatiba ni Congresswoman City Amina D. Dimapuro katuwang si Governor Muhammad Galit Gibran sa Dimapuro bilang bahagi ng pagpapatuloy ng Kapatid Sports Program. Layunin ng programa na ito na palakasin palalo ang sportsmanship, teamwork at pagkakaisa ng mga kabataang atleta sa lalawigan. Isasagawa ang mga laro tuwing Sabado at Linggo hanggang sa makoronahan ang kampyon sa ikalawang season. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, mga benepisyaryo mula sa Salay Misamis Oriental nakatanggap ng livelihood assistance mula sa Dole Northern Mindanao. Si Cocoy Medina.
4: M. Tolentino, ang Dole Northern Mindanao ay nagsagawa ng Dedicated Livelihood Program Training and Awarding ng mga livelihood project sa mga benepisyaryo mula sa Salay Misamis Oriental kasama ang Kabangasan Mapua Dahilig Agrarian Reform at ang Piso Office ng Salay Misamis Oriental. Ang nasa 15 membro ng Alip Salay Farmers Association na mga dating rebuilding na nagbalik loob na sa ating pamahalaan at sa kanilang komunidad ang nakatanggap ng 210,000 halaga ng livelihood assistance para sa kanilang sari-sari store project. Ang mga beneficiaryo ay nakatanggap rin ng mga pagsanay sa Occupational Safety and Health, Yaman ng Kalusugan Program at Labor Market Information at Labor Education. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay, mas siguro ng ahensya na lalago ang negosyo ng mga dating rebuilding at makatulong ito upang umunlad ang kanilang buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, September 24. Ang ating na pong oras, alas 12:01 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
8: Tanghali sa iyo, Ase Kweng. Magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood sa inyong programa. Maraming salamat muli sa oportunidad na mapag-usapan itong lugar namin dito sa Mindanao.
9: Yes, Secretary, magandang tanghali po at salamat po sa pagpapaunla. Ito po, mula po sa Building a Better Mindanao o BBM Roadmap ng Minda para sa taong 2025 hanggang 2028, ano na po ang mga programa at proyekto na naipatupad at alin dito ang inaasahan ninyo may pinakamalaking epekto sa epekto o sa buhay ng mga kababayan natin sa Mindanao?
8: Alam mo, trabaho talaga namin sa Mindanao Development Authority na ma-monitor at matingnan kung ano ang mga development na pumapasok dito sa Mindanao. Katulad na sinabi mo, Joshua, tuloy-tuloy yung aming advokasya para magkaroon ng mas mataas na budget ang Mindanao sa kabuuan ng budget ng buong Pilipinas. Pangalawa ay tinitingnan at minomonitor namin yung mga programa na ibinababa dito sa amin sa Mindanao ng iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng DPWH, ng DOTR, DENR, at iba, DICT at iba't ibang ahensya pa na tumutulong at nagbibigay ng improvement sa ating sa investor confidence at sa investment climate dito sa Mindanao. Building a better Mindanao was a project that we conceived because we were hoping that with that catchphrase that we are trying to build a better Mindanao, the different government agencies at iba't ibang parte rin ng pribadong sektor, development partners, foreign at domestic investors, mapansin nila na seryoso kami dito sa Mindanao. Seryoso kami sa Mindanao Development Authority na binubuo ng lahat ng local government units ng buong Mindanao represented by the RDC chairs. Ito po ay yung catchphrase o ito yung kampanya that we launched so that we can attract the interest of different development partners. Tuloy-tuloy po yung aming cooperation sa BIMP Iaga, sa BIMP Iaga. Tuloy-tuloy po yung aming mga ginagawang investment facilitation summits or initiatives. Tuloy-tuloy po yung aming pag-scale up ng aming efforts na magkaroon ng mas maraming public-private partnerships dito sa Mindanao. Tuloy-tuloy po yung pag-monitor din namin ng sitwasyon ng power dito sa Mindanao. At ngayon, meron kami isang tututukan, mag-scale up din po kami dito sa Mindanao Water. Meron po tayong hindi alam ng karamihan, isa sa pinakamalaking problema ng Mindanao ay yung pagkakaroon ng clean and potable water sa buong sa lahat ng komunidad namin. Kalahati lang po, based on the statistics that we have, kalahati lang po ng Mindanao ang may access sa level 3 o clean and potable water. So ito po yung marami po tayong ginagawa, Joshua, and these are one of the things that I mentioned are one of the things that we are trying to advocate para magkaroon pa ng mas magandang developments dito sa Mindanao.
10: Okay, Sec, dahil naman isinusulong na investment ready na ang Mindanao, ano pa po yung kailangan gawin para ang pagpasok ng investments ay hindi lang magresulta sa malalaking proyekto, kundi maging totoong trabaho at mas malaking kita para bawat manggagawa ay makinabang?
8: Alam mo, madalas namin pinasasalamatan ngayon. In fact, in our statements, we have been thanking the national government for opening up the for allowing a number of laws and acts that allowed investors to come in or that allowed investor confidence to rise not only in Mindanao but in the whole country. Binasaan ng presidente natin noong 2023 yung PPP code. Madalas, alam mo dito, si Kweng, isa sa mga kausa namin ay yung budget advocacy. While we are fighting for a bigger share in the national budget, dito sa Mindanao, binuksan na rin namin yung isang pintuan para magpapasok ng investors. This is through the public private partnership. Dati, it is a fact dito sa Mindanao na hindi masyado popular yung PPP kasi kailangan mo pang gumawa ng sariling batas, kailangan mong gumawa ng sarili mong ordinansya, kailangan mong ipasa ito sa City Council o sa Municipal Board. Ngayon na in-institutionalize na nitong administrasyon na ito ang PPP Code 2023, kami dito sa Minda nagbukas ng Mindanao, the first PPP Facilitation and One-Stop Shop Center to assist local government units at mga private companies kung paano sila magka-partner to bring about the investments and developments sa iba't ibang komunidad. Sa ngayon, ang tingin ko, ang huling datos na ibinigay sa akin, more than 100 municipalities na ang sumali dito sa programa na inilunsad namin. We are hoping that with the roadshows that we are going to do and the summits and the conferences that we are going to do hanggang sa dulo ng taon na ito, sana mas marami pang mas lumaki pa yung interest ng mga investors at development partners na pumasok dito sa Mindanao. Ito po ay isa lamang doon sa mga ginagawa natin para dito sa pagpasok ng Mindanao. Meron pang ginawa ang ating presidente, inayos pa yung create law. Meron na tayong create more act, meron tayong mga ipinasa rin na batas yung ease of doing business. Palagi tayong nire-remind ng ating presidente na kung merong mga investors na gustong pumasok sa Mindanao, wala kayong trabaho sa gobyerno kung hindi tulungan sila at siguraduhin na kumita to create more opportunities for Mindanao. Meron din ho yung Green Lanes na EO18 noong 2023, which streamlines and expedites approval of strategic investments. Marami ng batas na ipinapasa. It is now up to us. Kami naman mga leaders ng Mindanao, lalong-lalo na yung ating mga elected leaders ng iba't ibang LGU sa Mindanao, nagkaisa kami at nagsama-sama to take advantage of these opportunities. Alam mo, Aster Kweng, meron pang isa, kung maisisingit ko ba, no? We are all excited doon sa EO122 na pinasa ng Presidente. This is the Executive Order on Critical Minerals. Dito sa Mindanao, excited kami dyan because alam namin that more than 90% of critical minerals, lalong-lalo na nickel, comes from Mindanao. Medyo mahaba-haba yung EO na yun, but we are seeing it as an opportunity for investors to come in to Mindanao, create more opportunities for the different communities, and create more jobs para sa mga tao ng Mindanao. Okay. So again, Aster Kweng, maraming salamat sa oportunidad na binigay ninyo sa amin para makapagsalita kami tungkol sa ginagawa at sinusubukan namin gawin para dito sa Mindanao.
9: Okay, Secretary, isa din po sa mga tinututukan ng Minda, ang Mindanao Development Corridors Program. Saan po sa tingin ninyo yung pinakamalaking connectivity gap sa Mindanao sa ngayon at ano po yung mga hakbang at proyektong isinagawa para tugunan po ito?
8: Yung Mindanao corridors, these are identified areas all over Mindanao. In the context of the Bibiyaga cooperation, alam niyo, may partnership ang apat na bansa na yan, yung Brunei, Indonesia, Malaysia, and Philippines. Noong 1994, nung sinimulan nitong Bibiyaga cooperation, may identified areas na kung saan kinakailangan i-develop mo yung infrastruktura. You should improve your seaports, airports, at mga kalsada to connect, to facilitate for trade, for faster trade facilitation. Even on the aspect of sa tourism, paano pupuntahan yung mga lugar mo kung hindi maayos, kung hindi connected yung iba't ibang lugar. Parts, this is the whole Sultanate of Brunei, parts of Indonesia, parts of Malaysia, and dito sa Pilipinas ay sa Mindanao at sa Palawan ang parte ng dito sa Bimpiaga cooperation. Sa tingin ko, identified ang Mindanao, Joshua, dahil ang Mindanao, alam naman natin sa buong Pilipinas, isa ito sa mga lugar, kaya nga tinatawag kaming Land of Promise palagi dahil puro ang tingin palagi ay maganda ang kinabukasan. Pag sinabi mo kasing maganda ang kinabukasan, ibig sabihin hindi mo pa nagagamit o hindi mo pa natatap, hindi na ang full potential, na hindi nga, wala nga siguro sa 20% ng potential ng Mindanao ang nagagamit at nakukultivate ngayon. Kaya siguro na-identified yung lugar ng Mindanao. Alam mo, Joshua, ang rason niyan sa tingin kong isa, dahil sa totoo naman may kaguluhan tayo sa Mindanao dati. Talagang problema dito sa Mindanao ang peace and order. Aside from the infrastructure problems here in Mindanao, one of the things that Mindanao was trying to solve was its image, not only in the domestic market but in the international community. Pero ngayon, again, I really take this opportunity every time I get to talk about Mindanao na masabi sa buong mundo, ang Mindanao ngayon hindi nakatulad ng Mindanao dati. In the last four to five years, Mindanao communities, its provinces, its cities, its municipalities, down to the barangay level, have been declared insurgency-free. Simply put, Mindanao is now peaceful. Peace now reigns in the islands of Mindanao. So ang susunod dyan dapat ay yung pagpasok na ng development. Development through funding from the national government, and of course funding coming from assistance from ODAs, coming from development partners, different countries that have been trying to help Mindanao. And of course what we are trying to push right now, the leveraging on the expertise, the financial capability and the experience of the private sector, we are trying to push for PPP projects and programs to come to Mindanao. So ito po ang isa sa mga kinakampanya namin dito sa Mindanao, Joshua.
10: Okay. Sa Kamakailan, inilunsad yung ikalawang phase ng Sustainable Durian Development Project. Paano ninyo tinitiyak na yung ganitong agricultural programs ay makakadagdag ng value sa produkto at mas malaking bahagi ng kita ay mapupunta sa mga magsasaka?
8: Tuloy-tuloy ang coordination ng mga durian growers, durian farmers, durian growers, durian buyers, even those na bumibili dito sa Mindanao. Isa sa mga tinututukan namin na advocacy dito sa Mindanao Development Authority, hindi lamang sa durian asequeng, iba't ibang produkto, dahil again, 36% or almost 40% of farmlands in our country are here in Mindanao. Madalas at maganda naman ang kooperasyon namin na with the Department of Agriculture na siguraduhin yung kapakanan at yung mga na kailangan na tulong nitong mga durian farmers natin ay tuloy-tuloy nating inaatupag. At in fact, last dalawang linggo lamang yata yung nakaraan na nakipag-meeting isang grupo ng durian farmers and durian growers and durian exporters, durian traders, sa ating opisina, tinitingnan pa natin kung paano pa natin sila matutulungan. Not only in terms of farm input, sa totoo lang, kompleto at alam na nila, dahil pinag-aralan na nila kung anong pinakamagandang teknolohiya, may tawag sila doon, anong yung type ng durian. Ang dami ng pangalan. Dati, magkakaalam ko, dalawa, tatlo lang. Ngayon, parang sobra 20 na yata yung mga varieties ng durian. So what they need really is assistance in policies that will support their industry. Tuloy-tuloy naman, Wayne. Hindi lamang, again, hindi lamang sa durian, kundi iba't ibang produkto pa. The DA and the Mindanao Development Authority a little over two years ago signed an MOU to assist and help each other. Ang pinapa-check lang talaga namin ngayon, we, kasi initially nakalagay doon, humingi nga ako ng meeting na kay Secretary Laurel, dahil ang initial na balita sa amin na yung budget na para sa agrikultura for 2027 ay bababa ng konti. So gusto namin malaman kung ano yung epekto niyan sa buong Mindanao. Meron na kaming kopya, minomonitor kasi namin sa Mindanao Development kung ano yung takbo ng budget ng iba't ibang ahensya para sa Mindanao. Yung ibang ahensya kasi tumaas ang budget for Mindanao. Ang initial na report sa amin na Department of Agriculture ay bumaba ang pondo para sa agrikultura, para sa Mindanao. Kaya makikipagkulong po tayo kay Secretary Laurel, dahil ang balita nga sa amin ay binaba ang pondo para sa Mindanao.
9: Okay. Secretary, ito po nabanggit niyo po kanina in terms of scaling up dun sa water resources and the supply. Kabilang nga po sa flagship program sa Minda, yung ang tubig para sa lahat at ang Minda Now. Hingi po kami ng updates, gano'n na po kalaki ang progress ng mga programang ito. At just to reiterate and emphasize, ano po yung target inyong pagbabago pagdating po sa access sa tubig at proteksyon sa ating mga water resources?
8: Okay, ang target talaga ng Minda Now, at Minda Water Program is to expand our coverage in the different LGUs to make sure that there is water security. Isa sa pinaglalaban namin, Joshua, at isang sinasabi namin na palagi ay a sign of a humane way of living is access to clean and potable water. Hindi mo pwedeng sabihin maganda ang sitwasyon ng pamumuhay ng isang komunidad o isang pamilya kung wala silang access sa malinis na tubig. There are more than, I think, 200, if my figures are correct until today, but there are more than 220 municipalities out of the 400 plus municipalities in Mindanao that do not enjoy access to clean and potable water. Ibig sabihin, humigit kumulang 50% ng ating mga mamamayan dito sa Mindanao ay hindi nakaka-enjoy ng malinis na tubig. Tuloy-tuloy yung programa natin. In fact, gusto naming i-scale up kasi nga dalawang taon na lang ang natitira pero na-report din sa amin, may mga bagong teknolohiya na that is available right now. Hindi nakatulad ng mga komplikadong paraan para magkaroon ng malinis na tubig ang isang komunidad. Ngayon may mga water filtration, desalination, at meron na hong nag-present sa amin, higit kung wala, mga 10 kumpanya na yata, na kung talagang gusto natin linis, bigyan ng malinis na tubig ang mga taga Mindanao, meron namang paraan, mas bagong teknolohiya, mas mura, mas mabilis. Yung balik ko doon sa original program natin, yung sa Mindanao Water Program, in-establish talaga ito ng Minda dati to address persistent water access gaps. At sa ngayon, out of the 400 plus, 134 na ang na-emote na mobilize namin. Over 100 municipalities across Mindanao are actively engaged in building localized water security plans.
11: Oras 12:22 ng tanghali, bigyan daan po natin ang isang flash report.
0: Radyo Pilipinas, flash report. Flash
11: report. Klase ngayong araw sa Far Eastern University o FAU Alabang, sinuspinda dahil po sa bomb threat. Sa detalye, pakinggan natin si AJ Ignacio. AJ?
12: Sa pasok lamang na bata suspendido ng klase sa senior high school college, ganyan din ang trabaho sa University of FAU sa Alabang din Lupa City. Epekto simula ngayong mga oras na ito, September 24. Sa labi sa paraan, ito ay dahil sa ulat na bangret. Abisuan naman na TLS ang at estudyante kawanin pala na natilipado at nag-evacuate na kapatid ng mayo at sundin ang instruction ng security personnel. Pero ang pakikipag-ugnayas sa paralan, toridad ang atad at gumagana na ang kinalangang hakbong kategoridad at kalagkaitas ng mga imbitado at mga mag-aral na sabi universidad. Yes, mula pa rin dito sa lungsod ng Muntinlupa para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report.
11: Kami sa'yo, AJ Ignacio. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balik po tayo sa Bagong Pilipinas ngayon.
8: Hindi lamang grants ang ibibigay nila simula after this Mindanao Development Forum, but they also will try to encourage businessmen na kilala nila to bring in investors dito sa Mindanao. Katulad po ng European Union, ADB, JICA, the Republic of Korea, Republic of China, at iba't ibang mga bansa po na matagal nang tumutulong sa Mindanao. We will all gather by the end of October para po pag-usapan yung direksyon kung saan natin nakikita at kung paano pa makakapagdala ng totoong development dito sa Mindanao.
10: Okay, Sek, paano naman po ninyo susukatin yung tagumpay ng Building a Better Mindanao? At pagkalipas ng ilang taon, ano yung mga indicators na dapat makita ng isang ordinaryong Pilipino na naniniraan sa Mindanao?
8: This should be measured really on this should be tangible results. Ang yun ang hinahanap, yun ang pangarap namin, Weng, na magkaroon ng identified projects na nandyan at kumikilos, gumagalaw, functioning. Meron naman po tayo. Pwede po natin ipadala sa inyo ang listahan ng mga ongoing na meron tayo. Katulad, I'll give you an example. Nung isang buwan lang nakaraan na pumunta po tayo sa Tawi-Tawi dahil nakakuha tayo ng $10 million dollar grant para sa water food problem doon sa Tawi-Tawi. Nakapagdala rin tayo doon sa Tawi-Tawi ng solar panels para makatulong doon sa kakulangan nila ng power sa Tawi-Tawi. So meron ng mga ongoing projects. Magagawa po tayo ng listahan, Weng. Kami, syempre, we are interested to find out. Hindi lang naman ito dapat drawing sa papel. Gusto namin may tangible projects na pumasok sa Mindanao. Masusukat lamang ito sa tingin ko sa bandang huli kung makikita natin yung komunidad ay talagang nagkaroon ng oportunidad yung mga tao na magkaroon ng trabaho, magkaroon ng oportunidad na magkaroon ng hanap buhay. And we will we regularly do submit accomplishment reports naman sa Office of the President. Papadala rin po namin sa inyo, Asikway.
9: Talaga namang very promising po, Mindanao. Well, Secretary, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Secretary Leo Teres Sumagno, ang chairperson ng Mindanao Development Authority on Minda. Thank you, Sec.
8: Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Joshua. Maraming salamat, Nasa Kweng. Magandang hapon po sa inyo na. Thank you.
9: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
13: For our next food crawl,
14: kuha ko ng konting kanin. Konti lang, mamaya ubos na to.
13: Tara na sa Another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
14: Alam niyo naman tayo, hindi tayo nakatapos sa kanin. Kanin ulit pag dessert.
13: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
14: Sa Mukitsumnida. Oh, feeling ko talaga mukbanger na ako.
13: Dito lang sa PTV. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: ang ulat on the spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
1: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
2: So dito ay pinapaliwanag ng MMDA.
3: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong puwersa ng PTV.
4: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi, sa India.
3: Ang mas malawak at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Long-term solutions para sa energy crisis at ang pagtatatag ng nuclear plant simulator and analyzer facility para sa research and development ating tatalakayin kasama si Engineer Mark Gino Aliperio, SNT Fellow ng DOST Philippine Nuclear Research Institute. Engineer Aliperio, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali din po at magandang tanghali po sa ating mga tagapanood.
0: Una sir, sa lahat, ano po yung pinakabagong update sa energy crisis sa Pilipinas at paano makatutulong itong nuclear energy sa pagtugon dito?
1: So ngayon, napakalaking challenge naman talaga ang ating energy security at kung paano natin masisiguro na meron tayong sapat at stable na source ng kuryente. So nakikita naman natin ngayon sa international events dahil sa kaguluhan sa Middle East ay talagang apektado ang presyo ng ating petrolyo and this also puts pressure on our fuel prices. So, pero alam naman natin na ang government is already doing emergency measures to protect our fuel supply. So dito po pumapasok si nuclear energy kasi ang nakikita po nating long-term solution dito ay diversification. Kung alam po natin lahat, ang ating energy source ngayon is majority po ay imported fossil fuels. So inaangkat po natin ito. At pag inaangkat, pag mayroong kaguluhan sa isang lugar, ay nagiging apektado po ang ating lugar. So in terms of diversification, kailangan po natin dagdagan ang ating mga local sources ng energy, kagaya ng ating mga renewable sources. Ito po yung mga solar, wind, hydro, at magko-complement po dito si nuclear energy. So nuclear energy is a very reliable source na kung saan meron tayong mga renewable, may mga oras po kasi na hindi nakakapaggawa ng kuryente si renewable, eh si nuclear po yung magiging backup nito. Kasi si nuclear could run 24/7 for 18 months, let's say. So tuloy-tuloy po yan. So ito po yung nakikita nating long-term solution. Again, long-term solution po ay hindi po isang instant solution kasi marami din po kailangan ihanda sa pag-establish ng nuclear energy program sa Pilipinas.
2: Pero engineer, since we're tapping into nuclear energy po, do we think na sa ngayon po ay siya ang backup natin ng source of energy, pero in the near future, can this be our main source of energy?
1: Based po sa target ng ating DOE is for us to have a reliable and reliant energy system, kailangan po talaga natin mag-diversify. So we cannot really rely on a single source of energy. So dito nga po pumapasok si renewables. Sa target po ng DOE is they plan to have 50% of our energy mix na manggagaling sa renewable. At yung base load nga po is si nuclear.
2: Okay.
1: Kagaya po sa solar, paggabi, hindi po tayo nakagawa ng kuryente mula sa solar. So, andyan po si nuclear para magbigay ng supply sa mga demand po ng kuryente.
0: Okay. So, sir, bakit po nag-invest ang DOST para sa isang nuclear plant simulator and analyzer facility for R&D? Ano po yung magandang idududot dito sa bansa?
1: So, the simplest answer to that is we want also, of course, to build our capacity. No? So, hindi naman pwede kasing mauna na magtayo tayo ng isang nuclear power plant, tsaka doon pa lang tayo maghahanap ng ating mga empleyado or yung mga workers. So, currently, yung Pilipinas, wala po tayong isang operating nuclear power plant. Meron po tayong isa, yung sa Bataan po, pero hindi naman po siya nagamit. So, wala po tayong existing na operating nuclear power plant. So, wala po facility para sa ating mga operators, mga workers, researchers, mga estudyante natin na kung saan pwede silang kumuha ng experience sa pag-aral kung paano gumagana ang isang nuclear power plant. So, kaya dito po pumapasok yung NUSIM project. NUSIM project po is the Nuclear Plant Simulator and Analyzer Facility na in-establish po namin sa DOST Philippine Nuclear Research Institute. Ito po isang simulator ng isang nuclear power plant kung saan pwede po nating i-simulate yung mga scenarios kung paano po natin na-operate ang isang power plant. So, may mga normal conditions, mga accident conditions. So, napiprepare po ang ating mga future operators na kung sakali merong mga aberya na mangyari, napag-aaralan na nila muna ito bago at least kung may mangyari man ito sa totoong planta, at least alam na rin nila kung ano yung mga gagawin. And ang investment talaga dito is not just an investment on the facility but ang investment po sa people at sa national capacity po natin na kayang-kaya natin na mag-operate ng isang nuclear power plant.
2: Okay. Well, Engineer, if you can share with us, ano po yung mga naging contribution ninyo dito sa Philippines Nuclear Energy Program? At maaari niyo po ba ibahagi yung mga naging aktividad dito?
1: Okay. So ako po bilang the project leader of the NuSim project, of course I lead the establishment as well as the initial utilization of the facility, because we really want to build capability sa pagdating ng araw na meron na tayong nuclear, eh handa-handa na po ang workforce natin. So we just established the facility just last year of July 2025, so bagong-bago pa po yung facility natin. And since then, nakapag-conduct na po kami ng mga multiple training courses, and we have already catered mga iba't-ibang stakeholders po namin. At just to give you a number, a total of 3,500 training man-hours na po ang nagawa namin. So meron na po kaming nakater na 200 plus na mga trainees and students that covering, they're coming from 60 institutions. So ngayon, nakikita po natin na ang NuSim ay hindi lamang po isang facility. Ito na po ay naging isang national capability po.
2: Okay.
0: So sir, pwede nyo bang ilarawan kung ano ang S&T Fellows Program ng DOST? Sino-sino po yung pwedeng maging fellow? At sa kasalukuyan, ilan na po yung S&T Fellows ang meron sa bansa?
1: Okay. So, ang S&T Fellows Program po ay isa pong flagship program ng DOST na naglalayong dalhin yung mga iba't ibang experts, local Filipino experts natin na mula sa iba't ibang field dito po sa loob ng DOST. So, yung mga experts po natin, may mga scientists, may mga engineers po, ay chinecheck po namin sa DOST kung ano yung mga pangangailangan nila at kung saan po ide-deploy yung mga local experts po natin. So, kung sino po yung pwedeng maging S&T fellow, pag ikaw po ay Filipino scientist, Filipino engineers, na S&T, yung science and technology po yung background mo, meron kang sapat na karanasan sa research and development, or meron din po kayong mga advanced degree, kagaya ng master's degree or doctoral degree, pwedeng-pwede po kayo maging S&T fellow. At sa kasalukuyan, iba-iba po yung mga field ng S&T fellows. Kagaya po ako sa nuclear, meron din po kaming mga S&T fellows sa agrikultura, sa medisina, sa technology. At kasalukuyan po, meron pong 50 na mga, o 50 S&T fellows na deployed sa iba't ibang ahensya ng DOST.
2: Okay. So, Engineer, just to clarify, with all these being said and discussed, masasabi po natin na safe ang nuclear energy.
1: Proven naman po sa data worldwide, no? Based on the experience of the world in nuclear energy. Nuclear talaga is one of the safest one of the safest source of energy. Okay. Of course, yung mga accidents po na nangyari, kagaya na sa Fukushima o sa Chernobyl, kung pag-aaralan po natin, ito po yung mga man-made na mga kinoconsider po siyang man-made accident because sa mga incorrect operational procedures. Kaya po nagtayo po tayo ng simulator para mapag-aralan natin yung mga accident scenario or mga emergency scenario. To give parang analogy, parang airplane simulator, no, 'di ba? For example, yung isang piloto bago maging actual na piloto, mag-aaral muna sa simulator. So hindi niya kailangang i-crash ang isang actual na eroplano para lang alam niya rin yung gagawin niya kung sakaling magkaroon ng tunay na emergency. So parang ganun din po yung ginagawa namin sa isang simulator.
2: Alright, panguli na lamang po, Engineer, mensahe at paanyanya niyo po sa ating mga kababayan para sa 5th S&T Fellows Program Convention sa darating na 30th of September.
1: Ayan po, inaanyayahan po namin kayong lahat na masaksihan at manood sa aming 5th Science and Technology Fellows Convention. Ito po ay mapapanood ninyo sa Facebook Live or Facebook page ng DOST S&T Fellows Program. So, i-search nyo lang po ang DOST S&T Fellows Program. September 30 po, Miyerkules, alas 9 po ng umaga. So, ito po isang mahalagang okasyon kung saan masasaksihan natin ang mga kwento, mga proyekto at mga ambag ng ating mga S&T Fellows. Kung saan ginagamit, kung makikita rin natin kung saan ginagamit ng mga S&T fellows ang kanilang expertise na makalikha ng mga konkretong solusyon sa problema ng ating mga Pilipinas at makapagbigay ng mga totoong impact.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Engineer Mark Gino Aliperio, S&T Fellow ng DOST Philippine Nuclear Research Institute.
2: Thank you, sir.
1: Thank you po. Maraming salamat.
2: Baya, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Very strong El Nino na posibleng maramdaman sa ika-4 na quarter ng taon at ang posibleng pagpasok ng panibagong bagyo ating alamin. Kasama si Ms. Annalisa Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA. Ma'am Anna, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yun, magandang tanghali po, Sir Kweng at Sir Joshua po at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good afternoon po.
0: Okay. Ma'am Anna, sa huling pangyam, nabanggit na moderate to strong El Nino ang kasalukuyan nararanasan sa bansa at posibleng umabot sa very strong category bago matapos ang taong 2026. Ano-ano po yung mga nakita ninyo sa inyong monitoring para sabihin posibleng nga ito at bakit kailangan seryosohin? Ano yung mga climate indicators na minomonitor po ninyo?
1: Well, kahapon nga po sa conduct ng 200 Climate Outlook Forum ng BOST PAGASA ay inilabas po natin yung pahayag na kung saan strong to very strong na rin po yung possible po ng ating El Nino at posibleng pong mag-peak yung tinatawag nating very strong El Nino around September, October, November, October, November, December season. And possibility po ay posibleng magtatapos po or yung chance nito at least up to first quarter po ng 2027 at kasama na rin po yung mga posibleng magiging epekto or impact nito sa iba't ibang sektor ng ating bansa.
2: Ma'am, pag sinabi pong very strong El Nino, ano po mismo ang ibig sabihin nito para sa ating mga ordinaryong Pilipino? Ano yung posibleng maranasan natin pagdating sa temperatura, rainfall, water supply, agriculture, at syempre electricity demand?
1: Well, sa in terms po dun sa temperatura ng init ng karagatan natin, yun po yung kasi pinagbabasihan natin ng very strong El Nino. Kung ikukumpara po natin sa sinat, lagnat, rangkaso, kumbulsyon. So, ibig sabihin po, possible po na magkaroon ng kumbulsyon yung temperatura ng init ng ating karagatan. So, yun po yung nangangahulugan na ibig sabihin po, posible pong magkaroon ng complex na mga possible na mga impact sa iba't ibang sektor. Ang ibig sabihin lang po, mas mataas ang tsansa na posible pong lahat ng mga epekto na posibleng maka-epekto sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, yung sa agri, sa water, sa energy, sa health and public safety, mataas po ang mga tsansa na posibleng magkaroon po ng mga negative impacts sa iba't ibang sektor. So yun po yung ibig sabihin ng ating strong to very strong El Nino na posibleng maranasan ng ating bansa.
0: Okay. So ito pa para pumalinawan din yung ating mga kababayan, Ma'am Anna. Maaari niyo po bang pakipaliwanag kung bakit posible pa rin ang typhoon o super typhoon strength kahit nga po meron tayong El Nino?
1: Yes, tama po kayo. Dahil napakainit nga po ng temperatura ng karagatan ng ating pinagmumula ng mga tropical cyclone development, so favorable pa rin po siya na magkaroon ng mga bagyo. And historically po, ay mga possible po ay mga typhoon at super typhoon category. So actually, ito nga pong si Queenie, ay bagamat siya ay isang tropical storm po sa ngayon, ay possible po yan na lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility ng isang ganap na typhoon. So mostly po, yung ganyan po yung characteristic at strength ng ating mga bagyo, pwedeng typhoon at super typhoon category. And nakikita rin po natin, at this time of the year po kasi medyo displaced yung mga track ng ating mga bagyo. Dahil mostly po kapag ganitong September, pagpasok ng October, November, yan na po yung mga landfalling and crossing ng mga bagyo. But then, hindi pa po nagtatapos ang ating taon, possible pa rin po yung mga landfalling at crossing ng mga bagyo.
2: Okay, ma'am, dito naman sa Tropical Depression Queenie, no? Nasaan na po ito ngayon sa pinakalatest na monitoring ng PAGASA at anong inaasahang galaw nito at anong mga lugar po imposibleng maapektuhan?
1: Well, sa ngayon po ay kapapasok lang po kaninang umaga nitong Tropical Storm Queenie at ang nakikita po natin ay wala po itong direktang epekto sa atin in terms of pag-uulan. Although meron po tayong tinatawag na trap nung bagyong si Queenie na posibleng po maapektuhan yung mga ibang lugar natin dyan sa May Visayas and Mindanao na posibleng po magkakaroon din po ng mga malalakas na hangin and also yung po mga pag-uulan. So, dito naman po sa Luzon area, dyan po sa may mga including Metro Manila, ay possible naman po yung mga local thunderstorm activities. So yung mga short duration rainfall po siya, bagamat short duration, pero posible pa rin po makapagbigay ng mga heavy rainfall events at pagbabaha, lalong-lalo na po sa dakong hapon at gabi. So, asahan pa rin po natin yung pong mga indirect rainfall na posibleng ibigay po ng bagyong Queen.
0: Okay, ma'am, tama po, ano, may forecast na posibleng itong umabot sa typhoon category by the weekend. Ano po yung mga kondisyon na posibleng magpalakas pa nito at gaano kabilis yung maaaring pagbabago sa forecast?
1: Well, sa ngayon po ay ang monitoring po base po sa latest monitoring ni PAGASA as of 11 a.m. So posible nga po ito ay maglalabas po ng Philippine Area of Responsibility by Tuesday po next week. So sa ngayon po ay possible po na maging ganap siya na typhoon by 8 a.m. po ng Linggo. So possible po habang pumapasok po yan dito po sa may labas na kalupaan ng ating bansa ay possible po yan po yung makapagpa-enhance po ng mga hangin or yung track ng bagyong Queenie dyan po sa may Visayas and Mindanao. So kailangan pa rin po na magkaroon po tayo ng monitoring dyan po galing sa BOST PAGASA.
2: Okay, ma'am, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na sa iba't ibang weather disturbances na posibleng maramdaman sa mga susunod na araw.
1: Well, sa ngayon po ay nakakaranas pa rin po tayo ng mga bagyo. Although nandyan din po tayo sa tinatawag nating strong to very strong na El Niño na kung saan unti-unti na po ito nakaka-apekto sa ating bansa. So actually po mga around 45 provinces na po ang nakakaranas po ng significant rainfall reduction at lalong-lalo na po yung mga 8 areas po dyan sa may Luzon and Visayas nakakaranas na rin po ng tinatawag na meteorological drought condition. Asahan po natin na posible pong madadagdag pa itong mga areas that are potential doon sa tinatawag po nating significant na kabawasan sa tubig ulan, lalo-lalo na po sa pagkatapos ng habagat. Although patungo po tayo dito sa Amihan, in transition po ay malapit na rin po, but then nakikita po natin na yung pong epekto ng ating strong to very strong El Niño ay mararamdaman na po natin. May significant na kabawasan sa tubig ulan at mainit na temperatura. So kailangan po tayong mag-ingat. And also yung lalo na po yung mga kababayan natin sa Metro Manila, magtipid na po tayo ng tubig sa ngayon. Dahil patapos na ang habagat, unti-unti na po mababawasan ang ating mga tubig, lalong-lalo na po sa Angat Dam. Pagtulungan po natin tipirin ang ating tubig sa Angat.
0: Alright.
1: Po. Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, Ma'am Annalisa Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA. Thank you, ma'am.

0: Dahil Thursday ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-udlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. CDC, pinalalakas pa ang serbisyo para sa mga mamumuhunan. Samantala, pangangalaga sa pamana, tampok sa National Summit of Church Archives and Heritage Workers. At silipin din natin ang iba't ibang tsokolate at pastries na ginagawa sa Clark. Yan at iba pa sa report ni Attorney Nicolette Henson.
1: Ano nga ba ang hinahanap ng mga negosyong nagpaplanong magtayo o magpalawak ng operasyon? Maliban sa mga benepisyo at insentibo, mahalaga rin sa kanila ang isang bagay, ang mabilis at maayos na serbisyo. Ito ang binigyang diin ni CDC President and CEO Attorney Agnes VSC De Banadera sa LEC Incentives Forum noong September 10. Ayon kay De Banadera, mas madaling makahikayat ng pamumuhunan kapag madali ring makipagtransaksyon sa isang lugar. Kaya naman sa Clark, patuloy na pinasisimple at pinabibilis ang mga proseso para sa mga negosyo. Kabilang dito ang mas mabilis na pagproseso ng mga kinakailangang permiso, mga serbisyong tumutulong sa pag-angkat at paglabas ng mga kalakal, at isang sentrong maaaring lapitan para sa iba't ibang business requirements. May mga hakbang din ang CDC upang matulungan ang mga kumpanya na makahanap ng mga manggagawang may tamang kasanayan sa pamamagitan ng mga partnership nito sa mga paaralan at kolehiyo. Layunin ng mga inisyatibong ito na gawing mas magaan ang pagninegosyo mula sa pagpasok ng kumpanya hanggang sa paglawak ng operasyon nito. At para sa mga proyektong papasok sa Luzon Economic Corridor, asahan ang mas malapit na suporta mula sa CDC sa bawat hakbang ng kanilang paglago. Paano nga ba napapanatiling buhay ang mga kwento ng nakaraan? At kapag nasira o nawala ang isang mahalagang dokumento, may bahagi rin kayang mawawala sa ating kasaysayan? Yan ang ilan sa mga paksang tinalakay sa National Summit 3 of Church Archives and Heritage Workers na ginanap sa Clark.

of the church progresses. Ang kahapon, ang nagbibigay ng significance sa ating ngayon. At ang ngayon, ang nagbibigay ng malakas na pundasyon para sa ating bukas. Thank you very much.

0: simply about the past. When Mount Pinatubo erupted, Bilahar did not merely transform a landscape, it transformed a community. The San Guillermo Parish Church, partially buried by Lahar, stands today as one of the most powerful symbols of that experience. Nandun po ako ng umaraga sa iyong Lahar. Lahat na tabunan, mga bahay, lahat walang natira. Tanging si San Guillermo Church lang po ang natira. Maraming maraming salamat.
1: Sino ang mag-aakalang ang mga obrang ito ay gawa ng mga empleyado ng CDC at ng kanilang mga pamilya? Mula sa mga tanawing hango sa kalikasan, mga portrait at mga paboritong alagang hayop na naging bida sa canvas, iba't ibang kwentong makikita sa bawat likhang sining. Tampok ang mga ito sa Beyond Our Desks 2.0, isang exhibit na nagpapakita ng masining na panig ng mga kawani ng CDC. Kasama rin dito ang Our Family, Our Art na nagtatampok naman sa mga likhang sining ng mga anak at dependents ng mga empleyado. Ang dating mga guhit, pinta at proyektong ginagawa lamang sa bahay, ngayon ay makikita na sa mga dingding ng Clark Museum. Iba-iba man ang estilo at inspirasyon, iisang mensahe ng mga obra, ang pagkamalikhain ay hindi natatapos pagkatapos ng trabaho. Kaya kung naghahanap ka ng makukulay na kwento at bagong inspirasyon, maaari mong bisitahin ang exhibit sa Clark Museum hanggang October 18.

0: Gerard Dubois. Mula sa isang maliit na restaurant at cake shop na nagsimula sa 28 pastries, bread at chocolates, lumago ito. Ngayon, mayroon na itong mahigit 1,200 varieties ng produkto, kabilang ang croissants, French macarons, at premium chocolates. At hindi lamang sa Hong Kong ginagawa mga ito. Noong 2012, itinayo ng kumpanya ang Philippine production facility nito sa loob ng Clark Freeport Zone. Dito sa pasilidad na may lawak na mahigit 150,000 square feet, mahigit 2,000 na empleyado ang nagtutulungan upang makagawa ng mga produkto umaabot sa 60 bansa sa 5 kontinente.
1: As La Rose Noire grew globally, we made sure our success also created opportunities and changed life locally. And of course, the CDC has been a valued partner, giving us the environment, the support to grow while encouraging business to make a positive impact.
0: Pero sa likod ng bawat pastry at chocolate, may mga taong araw-araw na gumagawa nito. At para sa La Rose, mahalaga ang kapakanan ng mga taong nasa likod ng kanilang mga produkto, kabilang sa mga suportang ibinibigay sa mga empleyado ang pagkain, transportasyon, uniforme, daycare at mga programang pangkalusugan. At ang malasakit na ito, hindi lamang sa loob ng pabrika nagtatapos.
1: I realize that caring for people should not stop at the factory gates. Education and skills development became our focus. Because when you give someone the opportunity to learn and build a livelihood, you don't just help one person. You help to change the future of he or her family and the entire communities.
2: Atakam. Abangan ang part 2 ng pagbisita ng CDC sa Clark Bay state-of-the-art chocolate pastry and factory kung saan bukas ang pinto at pag-asa at kabutihan sa pamamagitan ng scholarship at community programs para sa mga karatig komunidad ng Clark. Silipin din ang proseso sa likod ng bawat pastry at tsokolate na mula sa Clark ay nakakarating sa iba't ibang bansa. Likha ng kamay, sining ng puso, sa bawat kagat, may kwento yan. At sa mga susunod na, at sa susunod na edisyon ng CDC, matutunghayan po natin yan dito sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala sa ating Christmas countdown, ASEC, 92 days na lang.
2: Sakto.
3: Pasko na.
2: Sakto yung mga tsokolate.
3: Oo, sakto-sakto yung mga sweets natin. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan nyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
3: Ako naman po si Joshua Garcia. Para sa bayan, sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
6: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa. Nauna
12: at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan. Mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
13: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Huwebes, September 24, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook gamit ang ating Warcast DOS na nakabahagi rin sa ating official Facebook page, Sports Radio 918. You can also like and follow all our social media accounts. Available po tayo mula sa ating Facebook, X, and of course, you can also visit our YouTube channel, Sports Radio 918. You can also install, download po, libre lamang ang ating mobile app, PBS Receiver, available sa inyong App Store at Google Play. Again, lahat po ng stations ng ating PBS-BBS ay nariyan po sa ating official mobile app. Patuloy ang ating pagtutok sa kampanya ng ating Team Philippines mula po sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya at sa Tokyo, Japan. At sa katunayan, nasa ikalimang araw na po tayo ng aksyon para sa ating mga Filipino athletes. And syempre, latest po dyan ang ating iyahatid. Unahin na natin, no? Bagong Philippine record ang naitala mula dito sa ating Philippine Athletics Team. Kaninang umaga ay binuksan po, no, ng magandang result ng ating mixed relay team na binubuo nito pong sina Victoria Busong, Gabriel Borado, Michael Del Prado at Naomi Johnson ang campaign ng ating Philippine Athletics Team matapos silang magtala ng new Philippine record mula po dito sa 4x400m mixed relay event. Oras po nila kanina mula dun sa round 1 hit 1 ay 3 minutes 19.68 seconds. No? Ito actually yung bumura din doon sa tatlong taunang record, no, na 3 minutes 22.53 seconds. Na-establish po yan noon pong 2023 during the Asian Athletics Championships na ginanap sa Bangkok, Thailand. At ang maganda po doon, dito po sa naglista na to noong 2023 ay bahagi rin itong si Michael Del Prado. Ang ka-teammate niya po noong 2023, no, ay sina Jessel Lumapas, Frederick Ramirez at si Maureen Shrivers. So dahil dito, no, sa magandang record, again 3 minutes 19.68 seconds ang naging oras po nila. Tumapos silang pang-apat mula doon sa hit 1 behind Bahrain na mayroong oras naman na 3 minutes 15.73. Pumangalawa itong Vietnam, 3 minutes 16.08. At pangatlo po ang Japan, 3 minutes 16.52. So dahil po dyan, 8th overall, no, mula doon sa qualifying hits, no, na itong 4x400 mixed relay team event ang Philippines. At dahil po dyan, tonight, no, ay aasahan na sila po ay lalaban for the medal, no, at 10:15 PM dito sa Pilipinas. Yung iba pa pang mga nag-qualify po dito, no, nandyan yung powerhouse, no, na team from India, China, Japan, and of course Bahrain, Vietnam, South Korea at yung United Arab Emirates. So congratulations sa ating Philippine Athletics team. Meron tayong tsansa na makamedalya ngayong gabi. Samantala, ito rin, ngayong gabi rin po nakaschedule ang magiging laban mula sa ating Women's 100 Meter Event. At dito ay magiging dalawa yung pambato natin na sina Jessica Lawrence at si Zion Corrales Nelson. So 7:33 p.m. nakaschedule yung kanilang laban ngayong gabi. Bukod dyan, dun sa ating Men's 100 Meter Event, nandiyan naman no, sasabak sina Anferni Lopeña at si Kent Hardin ng 8:08 p.m. dito sa Pilipinas. At ayun nga, yung final na ng ating 4x400 mixed relay team. Again, ang ating mga players po dito, athletes natin, sina Gabriel Borado, Victoria Bosong, Michael Del Prado at si Naomi Johnson. Samantala, mula naman sa swimming, ito rin, no, pangatlong individual final event, no, para kay Kayla Sanchez, ang kanyang nailista kaninang umaga sa Tokyo Aquatic Center. So kanina po, lumangoy itong si Sanchez mula po sa women's 50 meter freestyle event, no? At dito naman ay siya ay tumapos sa pangatlo mula sa heat 4 at 5th overall mula po doon sa morning heats. Oras niya po kanina 24.97 seconds. Dahilan para mamayang gabi may chance siyang muling makapag-eye, no, ng medal mula po sa Tokyo Aquatic Center. 4 p.m. no, nakaschedule yung final event, no. Samantala, dalawa na yung nilanguyan itong si Sanchez na finals, no. Nauna niyang pumuesto, no, na pang-apat mula sa women's 100 meter freestyle at pumanglima naman siya mula dun sa finals ng women's 50 meter backstroke final. So doon sa backstroke final, itong si Kayla Sanchez, no, new Philippine record yung kanyang naitala doon. So again, asahan natin another medal race or event to, no, for Kayla Sanchez. Samantala, yung iba pa po nating mga swimmers na lumangoy kaninang umaga sa Tokyo Aquatic Center ay sina Heather White. Actually, same event sila nitong si Kayla Sanchez, no, mula sa women's 50 meter freestyle, no, at ang kanyang naging oras naman kanina nitong si White ay 25.90 seconds. Kinapos siya, no, ng sa kanyang pwesto dahil dun po sa qualifiers ay pang 12, no, itong si Heather White. 10 lamang yung umabante doon po sa final. Samantala, nakita rin natin mula dun sa listahan, nandun din, no, yung ating Philippine 4x200 meter freestyle relay team. Nandyan sina Sanchez, si White, Shandy Chua at si Thea Salvino. Pero nakamarka po silang DNS, no. Ngayon wala pa tayong nakuhang information kung bakit nag-DNS or talaga ba lumangoy pa itong apat mula dito sa women's 4x200 meter freestyle relay. But of course, for the men's division, meron din tayo kaninang naging pambato, sina Gian Santos at ito pong si Logan Noguchi. For Gian Santos, siya naman ay pumwestong pang 14 out of the 23 swimmers ng men's 200 meter breaststroke, habang itong si Logan Noguchi naman ay pang-18 mula sa men's 50-meter butterfly morning heats. So abangan natin mamaya ang magiging langoy nitong si Kayla Sanchez. Samantala, skateboarding, ito nagsimula na rin kanina ang naging laban para sa ating Women's Spark athletes, no, na sina Maisel Paris Aligado at ito pong si Elizabeth Amador. Itong dalawa na to, 12 years old lamang itong mga to, and talaga namang nakita natin kung gaano sila, no, yung kanilang confidence, talagang in-enjoy nila yung kanilang qualifying heats kanina, at dahil po dyan pasok na itong si Maisel Paris Aligado sa final, no. So kanina po mula doon sa kanyang event, no, ay siya po ay pumwestong pang-apat, no, overall with a best run score of 73.93 points, no. So dahil dyan, abante itong si Maisel Paris Aligado mula doon sa final, no. Again, bukas po ng umaga gaganapin itong Women's Spark Final at alas 9 po yan, no, bukas po. Samantala, for Elizabeth Amador, ito first timer naman siya na mag-compete for the Asian Games, pero siya naman, no, ito konting-konti na lang sana, no, pang 9 naman itong si Elizabeth Amador At ang kanyang nalikom po na score kanina, yung kanyang best run ay 59.99 points, no? So, kinapos siya ng isang pwesto, isang hakbang para makarating dun sa top 8, no? Top 8 lamang po kasi yung umabante dito. But of course, for Maisel Paris Alegado, pangalawang Asian Games niya na ito, no? Siya actually yung ating I believe the youngest competitor ng Philippines from the 2023 Hangzhou Asian Games, kung saan sa kanyang edad po, no? So kung 12 siya ngayon, mga 9, no? 9 siya noong 2023 ay siya po ay pumwestong pang-7. So nakarating din siya sa Women's Park Final, no? At pumang-7 siya overall. So ngayon, abangan natin, no, kung ano 'yung magiging resulta for Maisel Paris Alegado. So kung titingnan din natin, no, yung result, no, kanina ay talaga namang yung Japanese, no, yun pong world number 1 ang nanguna mula doon sa Women's Park preliminaries, no. So tingnan natin based doon sa ranking, itong si Mizuho Hasegawa, no, ang nanguna doon sa qualifying, no, at ang naging total effort na to 89.15 points. Pumangalawa taga Chinese Taipei si Li Fan Yi or si Yi Fan Lin, no, Chinese Taipei with 78.53 points. Pangatlo naman, another Japanese na si Misugo Okamoto, no, with 74.63 points. At pumang-apat na nga itong si Maisel Paris Alegado. Samantala, meron din tayong naging pambato, no, or magiging pambato ngayong hapon mula naman sa Men's Park event, no, at ang ating pambato po dyan ay itong si Jericho Francisco. So mula dito sa start list, nakaschedule ng 2:55 ngayong hapon sa IT Sky Expo Hall B itong Men's Park Preliminaries or Men's Park Preliminaries Heat 2. At dito nakita natin anim, no, yung makakalaban dito nitong si, or I believe lima kasi total po ng anim na Men's Park athlete, no, yung maglalaban-laban dito. Nandyan yung South Korean si Dong Yong Kim, andyan din, no, isang Japanese na si Gunjo CG, pangatlo mula doon sa entry itong si Jericho Francisco nga yung ating pambato. Another Japanese, no, pang-apat itong si Izuru Nagahara, pang-lima si Ron Lee, at pang-anim naman itong si Ye Chen, no. So again, anim sana pumuesto, no, itong si Jericho Francisco. Para sa ganun, may makasama naman itong si Maisel Paris Alegado sa final ng park skateboarding dito po sa Asian Games. So kung sakali naman na makaposisyon itong si Jericho Francisco mula dito sa Men's Park at makaabante sa finals, bukas din nakatakdang ganapin po yung skateboarding Men's Park event, no, ng 11:30 ng umaga. So good luck, no, dito kay Jericho Francisco. Samantala, checker time, it's 1:17 p.m. Unang bahagi pa lamang po yan ng ating Game On. Magbabalik pa tayo for more.
14: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid ka bond!
16: Doon lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
17: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
13: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Oras natin 1:18 p.m. Tayo pa rin po ay napapanood via Facebook sa ating Sports Radio 918. Mapapakinggan sa inyong talapihitan 918 a.m. You can also like and follow all our social media accounts. Ayan, available tayo mula sa Facebook X and of course sa ating YouTube channel. Meron din tayong website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. Ito po sa ating pagpapatuloy on going din po ngayong araw yung event, no, para sa ating Kayod Pilipinas Philippine Squash Team, no. Actually, nakatunghay po dyan si Miss Judith Caringal. So, narito po, pakinggan po natin Miss Judith.
18: Okay, so muli maraming salamat. Isa pang update mula dito sa ginaganap na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya. Dito tayo sa Nagoya Kinjo Futo Arena. Ito yung squash competition. A very good start for our mixed doubles team. Ang veteran na si Jamaica Arribado at si David Pelino. Dahil kaagad na nanalo, masided ang ating nakalaban na kuponan ng Korea, sina Yung Wayong and Lee Minwo, and panalo tayo ang ating mga bets at 11-8 and 11-7. Okay, come from behind sa unang set na unahan kaagad tayo the Koreans led by 4 points. Then eventually nahabol noong nagtabla na tayo at 5-5. Hindi na nabitawan pa ng Pilipinas yung kalamangan hanggang sa naka-set win. And eventually pagsimula ng second, ganun ulit lamang ang Pilipinas. Pero definitely yung rally attempt ng koponan ng Korea andon, halos talagang dumadapa at talagang para lang makuha yung bola, lalo na si David, at syempre super naman na palaban si Jamaica. Ang sabi, ang taktika ay kumbaga bigyan ng confusion yung Korean, kasi pinag-aralan nila ang Koreans during training. Nakita nila the other day na mag-training yung mga Koreans. So minsan, nung binibigay yung bola kay David, eh syempre yung ma-atake naman ay si Jamaica. Nung binigay na ngayon kay Jamaica, biglang ma-atake si David. Ang ibig lang sabihin niyan, ano, parehong talented at parehong mahusay yung Filipino. Kaya kahit saan papuntahin yung bola, na ibabalik at ibabalik ng Pilipinas. Pero doon nga sa Koreans, ang hindi masyadong strong sa kanilang tandem ay yung babae. At yun ang ginawa ni na Jamaica and David Pelino, na parating ang balik ng bola ay doon sa lady athlete ng Korea. So big win, hindi seeded ang Pilipinas, seeded yung Korea. And then go to the quarterfinals of this 32 draw para sa mixed doubles. Pahirap ng pahirap din ang kampanya dahil syempre quarterfinals na, at ang ating makakalaban ay mga taga-India. According to our athletes, itong mga Indians na ito ay defending champion in this Asian Games, sina Suraj Jan at Shamina Rias ng India. Nandun sila sa lower side ng bracket eh. So, bukas magaganap ang kanilang quarterfinal match. Kapag nanalo sa India at gusto nila talaga yung upset win over India, papasok na sila sa semis at sigurado na ang Pilipinas ng bronze medal. Maraming beses na lumahok tayo sa squash. Sabi nga ni Jamaica, eh parati lang hanggang quarterfinals. Parang katulad din ng storya ng soft tennis, parating hanggang quarterfinals, naka-apat yata ang quarterfinal stints bago nakuha yung medalya. So they are also hoping na sila din magkakaroon din ng makasaysayan na unang medalya ng Pilipinas mula sa sport ng squash dito po sa quadrennial na Asian Games. Meron pa tayong isang bet ha dito sa mixed doubles. Mamaya maglalaro din po yung isa pa sa mga bet ng Pilipinas. Okay, sila sina Dalida, si Jonathan Reyes at Yvonne Dalida. Okay, China naman ang kanilang kalaban. At tingnan natin, sandali lang. Uy, another good win ha for the Philippines. Dalida and Reyes, maganda rin panalo ang kanilang naitala laban sa kuponan ng China. 11-2 and 11-7, ibig sabihin meron pa tayong isa na pumasok na sa quarterfinals. So, 2-0 for Philippine squash in today's mixed doubles first day of competition. Kailangan balikan natin ito dito sa Nagoya Kinjo Futo Arena para sa squash competition. Kanina masaya si President Robert Backman at the start syempre siya yung kabado para sa kanyang mga atleta. Si Coach Hui, yung Malaysian coach natin na world titleist sa taga Malaysia, ganun din, nag-celebrate na sila after that big win against Korea, and definitely this another win over China. Kasi yung mga bansa na yan, naangat sa atin. Basta nanalo tayo para bang medal na rin for Team Philippines. Yun po yung pinaka-latest na ganap as far as squash competition for Team Philippines. Sa ngalan po ng Philippine Sports Commission, sa ngalan na rin ng ating isang NSA official from triathlon, si Sir Tom Carrasco. Siyempre, Philippine Olympic Committee Media. Kami po isang grupo na nagbibigay ng detalye ng ating kampanya. Judy Caringal para sa Sports Radio. Maraming maraming salamat. Magandang hapon.
17: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
13: At ayan po, atin po nga napakinggan ang latest mula sa ating Kayod Pilipinas squash team. So, pasok na mula sa mixed doubles event no ng squash nitong Asian Games ang ating mga pambato na sina Jemaica Aribado at ito pong si David or si David Pelinyo. So kanina ay winalis po nila no South Korean no sa quarter sa round of 16 no para makarating at makapag-book ng ticket papunta sa quarter final. So 2-0 no. At yung kanina nga po yung isa pa nating pambato naman na sina Yvonne Dalida at Jonathan Reyes, ito naman nabigo sila no na umabanti pa sa round of or I believe sa quarter finals no. Kanina sa round of 16 nakaharap po nila ay South Korean no tandem ni na Seo Jin Oh at Ming Yong Yo. So dito po 0-2 yung naging resulta ng game for Yvonne Dalida and Jonathan Reyes. So ito ay naglista ng 1-11 at 6-11. Pero ayun nga, may chance pa tayo no na makarating no sa medal round nitong ating squash team no, mixed double. So bukas sa ka-schedule yung laban for David Pelinyo, Jemaica Aribado, pero hindi magiging madali dahil India yung kanilang makakaharap na ayon nga sa report po ni Miss Judith ay ito raw yung talagang powerhouse defending champion ang India na sina Hosanna Chinapa at si Velavan Sentil Kumar. Pero syempre gusto rin nating marinig ano kaya yung reaksyon nitong si Jemaica Aribado at David Pelinyo matapos silang mabook no officially no ang kanilang quarter final ticket na gaganapin nga po bukas. Narito po atin pong panoorin at pakinggan.
18: Okay, so Jemaica and David again on this big win, Jemaica.
19: Ayun, sobrang saya po maka-upset and na-reach po ulit namin yung quarter final. So naniniwala po talaga ako na may chance po kami and tomorrow we're hoping for a big upset. So, ayun yes. Po.
18: David, halos dumadive para sa bola. Tapos medyo malamlam yung simula. Anong nangyari doon?
20: Medyo, biglang nag-iba yung strategy nila. Then, mm-hmm. Parang nawala kami doon sa plano namin ng onte. Then, yun, we changed our strategy then also. Yes. Yun po. Yeah. Then, every point po talaga, like, kailangan ko kunin to kahit masaktan, magkasugat na yun.
18: Okay ka lang.
20: Yeah, okay po, yeah. Para tomorrow.
19: I think the difference is na-confuse sila eh. At first, binibigay nila kay David. And then, hindi nag-work, pinapasa naman nila sa akin. Eh, hindi din nag-work. So, I think yun yung reason kung bakit yung sa amin nag-work. Kasi kami, from the start to finish, nag-stick kami sa strategy namin. So, I think yun yung reason kung bakit kami nanalo sa game na to.
18: Yes. Ang sunod na kalaban, syempre, pabigat ito ng pabigat. Yes. Tama ba, India?
20: Yes. Po.
18: Anong kalibre ng India?
20: CD3. Yeah.
18: Commonwealth
20: Game champion niya.
19: Oh. Yeah, then Asian, bali, last Asian Games po sila po nag-gold.
18: Ha, defending champion.
19: Yeah.
18: How do you,
0: Anong mindset para dito?
20: I-upset sila, yun po
19: yeah,
20: talaga.
19: Yeah, excited, and ayun po. I think, para po sa amin, we have nothing to lose yeah. eh. Sila po dapat,
20: ready po talaga kami in, dito.
19: Sa amin po is, katulad po na sinasabi ng coach namin, sila po dapat yung kabahan, hindi okay. kami.
0: Yes. Ano ang mga instruction ni coach? Kasi ngayon lang dumating si coach, di ba, for an Asian Games. Last Asian Games, wala pa si coach.
20: Opo, wala po.
0: Di ba?
19: Yes, yes, yes.
20: So, yung sabi niya rin sa amin kahapon, na one by one lang, kailangan natin isa-isa mm-hmm. lang. So, focus muna tayo sa match na to, then kung lumusot tayo yun, another match na naman. So, yes. go yeah. on hanggang
0: pa. Jamaica.
19: Ayun, sobrang excited po kami tomorrow. Yeah. And, ayun po, hindi pa po kami nagkakaroon ng medal sa Asian Games eh. So, bali, history. Yun po yung motivation namin and yun po yung another history na gusto po namin gawin para po sa squash community po namin, para po sa bayan. Yes.
0: Anong message sa bayan, sa squash community?
20: Siyempre, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin, Philippine Sports Commission, POC, siyempre, family namin, yun po.
19: Yes. Ayun po, katulad po ng sinabi ni David, gusto po magpasalamat sa PSC, POC, and sa lahat po ng mga volunteer na tumutulong po sa amin at sumusuporta po sa amin. And tomorrow po may game kami and sana supportahan nyo pa din po.
0: Salamat. All the best. God bless you. Okay, Jamaica Arribada, David Piliño. Okay.
20: Thank you, ma'am.
21: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
13: Atin pong napakinggan sina Jamaica Arribada at ito pong si David Piliño. Pasok na sa quarterfinals nitong squash mixed doubles event. So bukas suportahan natin pagdasal na sana ay gaya ng kanilang mitiin, no? Mahigitan yung kanilang quarterfinal best performance so far at never pa silang nanalo ng medalya mula sa Asian Games. Pero bagamat magiging mabigat yung kanilang haharaping laban, no, naniniwala tayo, no, sa kakayahan, sa talento at syempre sa pusong lumaban ng ating Kayod Pilipinas Mixed Doubles na sina Jamaica Arribada at David Piliño. Samantala, checker time, it's 1:30 PM. Magbabalik pa po ang game on.
21: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
22: mula September 19 hanggang October 4
21: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
22: The 20th Asian Games.
21: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
22: The 20th Asian Games.
21: Dito sa Sports Radio 918.
23: Dengue na mula sa lagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
24: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
23: Self-protection.
24: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
23: Seek early consultation.
24: Unang simptoma mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
23: Support fogging and spraying.
24: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
23: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
22: The 20th Asian Games.
21: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
13: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Aryan Maliare. Patuloy ang ating pagtutok no sa kampanya ng ating Team Philippines mula po sa ginaganap na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya at sa Tokyo, Japan. At sa ating pagpapatuloy ito, game update tayo mula sa ating Pilipinas fencing no. So nakarating sa knockout stage ang ating mga pambato na sina Miggy Bautista at Noelito Jose. So ito po ay sa ongoing men's individual IPAE competition. So actually may naging resulta na din no for Noelito Jose. Ito nakarating po siya ng table of 16 no. Doon sa table of 16, ang nakaharap nitong si Jose ay isa pong Hong Kong national na si Hoy Soon Fong no. At dito na nagtapos yung kanyang campaign for the men's individual IPAE competition. So naging final result po na to ay 13-14. Sayang no, kinapos lang, isang puntos lang yung naging resulta or lamang nitong Hong Kong national na to no. For Noelito Jose Jr., of course maganda yung kanyang pagsisimula dito no. So bago makarating dito sa table of 16, nauna niyang tinalo sa table of 32 isang Uzbek na si Vadim Anokin no. So 15-12 no yung nailista nitong si Noelito Jose. Pero ito nga yung taga Hong Kong na si Hoy Soon Fong na yung nagtapos nung kanyang campaign for the men's IPAE individual event. For Miggy Bautista, nakarating naman siya sa table of 32 no. So ang kanyang nakaharap naman no sa table of 32, check po natin no. Again, Miggy Bautista, Gian Miguel Bautista po ito no. So nakarating ng table of 32, ang kanyang nakaharap ay isa pong Japanese hometown bet na si Masaru Yamada. At dito naman 8-15 yung naging final result po nila dun sa table of 32. At dito na rin yumukod itong si Miggy Bautista. May isa pa tayong fencer no na inaabangan dahil at 1:30, I believe it's ongoing now. Ito namang si Queen Denise Dalmacio naman no, nakarating ng table of 16. Ang kanyang makakaharap ay ito pong Japanese na si Misaki Imura. So bago makarating sa table of 16 itong si Queen Denise Dalmacio, ang kanyang mga nakaharap po, again, ang event niya iba, ito pong women's saber individual event no. So para makarating po ng table of 16, tinalo niya dun sa table of 32 isang Thailand. And 15-14 no yung naging resulta nung kanilang laban. At ngayon ngang hapon no, ito 1:30 PM naka-schedule yung kanilang laban, ay inaasahan na muling sasabak itong si Queen Denise Dalmacio again for the women's saber individual event. Ito pong 20th Asian Games na ginaganap naman dito sa IT Sky Expo Hall F. So yan yung ating latest no mula dito sa fencing. Kanina humataw din no yung iba pa nating pambato no. Tingnan natin kung may iba pa mula dito sa tatlong na mention natin. Ito naman for Jeline Nicanor, pambato naman natin ito mula sa Women's Saber Individual Event no. So, itong si Jeline Nicanor, nanalo na rin po ito ng medalya no mula sa Southeast Asian Games. So Jeline Nicanor nakarating din ng knockout stage again for the women's saber individual. Pagdating dun sa table of 32, ayun, dun na rin natapos no, yung kanyang campaign dito. Isang Singaporean na si Jimin Juliet Heng ang kanyang nakaharap. 10-15 naman yung naging resulta nung kanilang laban. No? Again, patuloy po yung ating pagtutok. Again, kung kayo gusto nyo rin pong sundan no, ang result ng ating Team Philippines, maaari niyong bisitahin ang official Asian Games 2026 no website results.asiangames2026.org at doon hanapin niyo po, pumunta po kayo doon sa schedule and results, hanapin yung event no nung inyong manok no nung inyong pambatong Filipino athlete mula dito sa 20th Asian Games. So itong apat na to yung na-mention natin, sila po yung lumalaban ngayon ngayon mula po sa ating Pilipinas fencing. But of course, at 1:30 PM, sabi nga natin nakaschedule ang laban nitong si Queen Denise Dalmacio ng Women's Saber Individual. So, table of 16 na itong kanyang lalahukan na to. Kahapon, naging heartbreaking din no, yung pagkatalo ng ating Olympian na si Samantha Kyle Katantan. Nakarating siya sa quarterfinals ng Women's Foil pero hindi rin pinalad doon na makaabante. No? So far, itong si Sam Katantan yung merong best finish pa para sa ating Pilipinas fencing mula dito sa ongoing Aichi Nagoya Asian Games. Samantala, meron din tayong natanggap din na result, no? Yung ating alas men kanina. Yumukod na rin yung duo po natin mula sa men's beach volleyball competition na sina Larry Francisco at itong si Ranran Abdilia. So kanina, ang kanilang nakaharap ay Oman sa Pool A. At dito, yumukod sila in straight sets 21-14 at 28-26. So, ito na rin actually yung nag-conclude ng laban para dito kina Larry Francisco at Ranran Abdilia. Pero hindi dito matatapos yung campaign para sa ating Philippine beach volleyball team. No? Dahil meron pa tayong tatlong pares dito. So, I believe sa darating po na Saturday, no, magbabalik aksyon ang ating propa. Duo na ito no, check po natin no, based dito sa schedule yung duo po natin ay sina Progela no, Kylen Progela and Sofia Pagara. Meron din tayong Sipon sa darating na Friday naman, naka-schedule yung kanilang group stage no, and of course sa darating naman na Sunday yung isang laban pa nung ating alas pair no, na sina Roniel Rosales no. Sino yun Kuya Timmy, yung katandem nitong si Roniel Rosales? So dalawa kasi no yung pares no na meron tayo dito po sa beach volleyball no. So again, darating po no itong si Bernadette Pons, Cherry Rondina, bukas naka-schedule, no? Babalik sila Friday nga. Kazakhstan yung kanilang makakarap sa kanilang laban. By Saturday, ito namang sina Kylen Progela at si Sofia Pagara at taga Hong Kong naman yung kanilang makakaharap. So, gaya nga ng sabi natin, may isang pares pa tayo mula dito sa ating men's beach volleyball competition. Itong si James Buitrago at Roniel Rosales. Ayan, so sila po. Ang haharapin naman nila, no? Dito sa Pool C ay taga India no, so taga India, so sunod-sunod po yan from Friday, Saturday at Sunday may laban para sa ating Alas Pilipinas beach volleyball team. So eto rin yung rowing natin, nakita rin natin yung resulta kanina ay sumagwan itong si Joanny Delgaco mula doon sa final A ng women's single sculls event no, pero nabigo si Joanny na makapwesto no doon po sa podium ang kanyang naging final placing kanina, pang-anim lang itong si Joanny Delgaco. Oras niya kanina 8:01.63. Ang nanguna ay nag-uwi po ng ginto, no? Isang Chinese, si Xin Yu Zhang. Ang oras naman na to, 7:21.53. Pumangalawa yung taga-Uzbekistan. Itong si Anna Prakaten, 7:23.99. At pangatlo naman yung taga-Iran, si Fateme Mojal Topaghale, no? So 7:35.99. So yan naman ang resulta para dito kay Joanny Delgaco. Samantala, quick break lamang po tayo. Sa ating pagbabalik, himayin naman natin yung naging highlight ng resulta at ano pa yung mga dapat nating abangan no in today's action, lalo na mga PM schedule no. So magbabalik po tayo matapos ang ilang paalala.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pax silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pax silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pax silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
13: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918 sa ating pagpapatuloy. Nako, ngayong gabi ay talaga namang bigatin, no, yung magiging laban para sa ating Filipino athletes, no. Pare-parehong nasa quarterfinals na, no, yung ating teams mula dito sa basketball competition ng 20th Asian Games. So for our men's or the women's 5-on-5 quarterfinals na sila, no. Meron silang hawak ngayon na 2-1 win-loss record. So, ito po ay pinamumunuan naman ni Afril Bernardino at tonight, ang kanilang magiging laban quarterfinals na sa women's 5-on-5 game ay katapat po ang Chinese Taipei. No? Actually, it's 3 p.m. ang schedule ng laban para sa ating women's 5-on-5 team. Samantala, ito naman mas late ng konti, no, yung magiging laban naman para sa ating Gilas Pilipinas men and women 3-on-3 squads. No? For our men's 3-on-3 squad, binubuo ni na Manuel Pablo, Nikael Cabanero, Koji Buenaflor at itong si David Dungo. So malinis naman ang record nila, 3-0 win-loss record ang kanilang hawak mula sa Pool A at ang kanilang makakaharap po mamayang 5:30 p.m. ay ang team ng Chinese Taipei. So quarterfinals na rin ang magiging laban nila. But for the women 3-on-3 squad natin, ang ating team naman ay binubuo nitong sina Kenan Ka, nandiyan din si Maria Pasilang, Amia Espanyol, and of course si Queen De La Rosa. For our women's 3-on-3 squad, eto meron na rin tayong 3-0 win-loss record. So malaki yung chance natin dito, no? But of course, ang nasa daan, no, para makarating ng semifinals ay ang team ng Singapore. So Singapore yung haharapin po ng team ng 6:45 ng gabi Mamaya po yan sa Kinjo Photo Station Square Venue po yan. So, yun po ang latest natin patungkol dito sa basketball. But of course, ang ating boxing, no? Boxer natin, Norlan Petesio, muling sasabak, no? Mamayang gabi po yan. Ang laban for Norlan Petesio, men 70 kilogram, round of 16. So, talagang excited tayo, no, na makita ang suntok nitong si Norlan Petesio, ang kanyang makakaharap, isang hometown vet na si Owen or Sewon Okazawa, no? So, Japanese ito, no? So, yung crowd nandito kay Okazawa. But of course, syempre, hindi tayo papadehado po dyan, no? Dahil talagang naghanda si Norlan Petesio para dito sa kanyang first Asian Games stint. So, again, men 70 kilogram category, round of 16, no, ang nakaschedule ngayong araw. At yan po ay nakaschedule ng 5:45 ng gabi. Samantala, ito talaga yung ating aabangan, ang final events, no, para sa ating Olympic double gold medalist na si Carlos Edriel Yulo at ng kanyang younger brother na si Carl Jarrell Eldru Yulo. So silang dalawa po, yung Yulo brothers, no, ay nakatakdang sumabak tonight, no, mula doon sa floor exercise final, no. So kagabi ay nakakuha rin sila, no, ng dagdag na kumpiyansa, no? Meron silang confidence dahil natapos na din yung naging laban para sa ating MAG or the Men's Artistic Gymnastics Team Final, no? At doon, pumuesto namang pang-anim overall sa finals ang ating koponan na binubuo nga po nitong Yulo Brothers, Carlos and Carl, kasama syempre, nandyan din si Zachary Nunez, Justin Ace De Leon at Juancho Miguel Besana. So, ayon po doon sa naging panayam ng POC Media, no? Doon muna tayo sa reaksyon nila. Ano bang naging reaksyon? Ano ba ang significance, no, ng makapag-final, no, ang ating Philippine MAG team dito sa

0: sa Asian Games bilang Team Philippines po. So, with that result po, ako, sobrang na ako natutuwa doon. And looking back sa mga nangyari, it's really a good result already for us Filipinos po. So, ayun po, natutuwa ako sa performance namin today. Really did our best and nag-all out talaga lahat. Pagod na talaga eh. Wala na din ng gymnastic ko. And yung elegance po na ang tina-target ko talaga na ma-perform po sa nakakakabang sitwasyon. Pero I really wanted to be really graceful tomorrow and focus talaga sa mas magandang performance more than the result po.
1: Ah, so okay. Yeah, yung sa floor, sobra kong naramdaman yung floor mismo, like parang nag-connect kami ng floor. Well, even though na my last pass is not that good or di siya yung expect ko, but alam ko na kung ano yung feeling or alam ko na kung ano yung next move ko for tomorrow and alam ko na kung ano yung i-change ko and kung paano ko siya i-change and yeah, sobra akong nag-enjoy ngayon sa floor even though yung last pass ko lang ang may mali, but it's okay. For me, it's okay kasi hindi pa naman to yung huling laban and also, yeah, super happy ako sa naging result ko for today's after.
2: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: At ayan po atin pong napanood at napakinggan ang Yulo Brothers sa si Carl L. Drew and of course si Carlos Edriel Yulo, no. So, yan yung kanilang reaksyon matapos ang kanilang nakalipas no na 6th placing mula sa MAG Team Final. So, kagabi po yan. But of course, naniniwala rin po sila no na talagang makakatulong yung kanilang experience no from last night sa final event po nila, men's floor exercise ngayong gabi. So ito ang kanilang reaction din po. Yes, panoorin at pakinggan po natin itong sina Carl at ito pong si Carlos Yulo. Ayan po, no. So para lang i-share din po sa inyo, no, based din doon sa naging panayam, no, ng ating POC media through Paige Javier, no. Okay. So sabi po nitong si Carlos, no, ay sabi po niya talagang stepping stone para sa kanya, no, yung makapag-compete sa MAG Team Final, no. Lalo na talagang tatlong final apparatus events din yung nakalaan para sa kanya. But of course, ngayong araw, dun muna tayo focus, no, sa kanilang men's floor exercise final. At dito rin ay syempre, no, ay sasandal ang Pilipinas na dito na kaya, no, sa kamay ng Yulo Brothers manggagaling ang kauna-unahang gold medal ng bansa dito sa 20th edition ng Asian Games. So yan po ang ating aabangan mamaya pong alas 5 ng hapon, no. So abangan po natin, no, ang magiging resulta. Again, dalawang South Korean, no, yung kanilang makakaharap dito. Meron ding dalawang Japanese, isang Chinese at isang taga Kazakhstan, no, ang talagang magbibigay ng laban para sa ating Yulo Brothers na sina Carlos at itong si Carl Yulo. Pero syempre abangan natin yan, for sure naman hindi magpapatinag din. But of course, kung meron tayong resulta mula sa ating the MAG Team Final, no, na tumapos ng pang-anim, yung ating Women's Artistic Gymnastics Team Final, no, nakapag-final din po ang ating WAG Team. Yan naman ay pinamunuan nung ating Paris Olympian na si Levi Jung Rovivar. So, pumang-anim din, no, overall sa WAG Team Final event ang ating koponan. So, nakalikom po tayo ng 147.763 points para pumwestong pang-anim overall doon po sa WAG Team Final, no. So again, sino ba yung mga naka-teammate din natong si Rovivar? Nandiyan itong mga World Championships bound Hailey Garcia at Shara Dawn Andrew, Lauren Supnet, Kylie Ann Vame, ang mga nakasama.

0: Dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
0: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. thousands travel to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
11: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
15: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
17: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
18: mula September 19 hanggang October 4
17: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
19: the 20th Asian Games.
20: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
19: The 20th Asian Games.
20: Dito sa Sports Radio 918.
21: Seven minutes malipas ang alas 4 ng hapon. It's Thursday, September 24. Kayo po ay nakatutok sa inyong Institution Philippine Sports Broadcast, ang Sports Radio 918. Just like po ang inyong kasama ngayong hapon for Sports Radio Magazine. And syempre focus tayo sa goal. Medyo bibigyang daan natin yung mga kaganapan sa ginaganap na 20th edisyon ng Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Ganun din, syempre babahagi natin yung mga developments ng ating mga atleta at iba pang mga competitions na kanilang nilalahukan ngayong buwan. Kaya naman po samahan nyo kasi isang oras na paghihimay nitong ating mga storya. At the same time, magkakaroon pa tayo ng ilang panayam na ating ibabahagi sa inyo with the athletes after nung kanilang mga campaign. Para kami inyong masubaybayan, pwedeng-pwede nyo po kaming tutukan sa 918 kHz inyong mga talapitan. Available din kami sa PBS Receiver app na available sa App Store at Google Play Store. Para kahit saan, kahit kailan, pwedeng-pwede nyo kaming mapakinggan. Bukod pa dyan, pwedeng-pwede nyo rin po kaming panoorin sa aming live stream at facebook.com sportsradio918, nasa Twitter din tayo or X sportsradio918, at sa YouTube sportsradio918. Like, follow, share, subscribe. Marami tayong mga athletes na inaabangan, na antabayanan natin yung resulta ng campaign ng ating Team Philippines sa mga events na ito. Ito, may init-init pa for confirmation, pero sa website available na 4th place finish itong si Kayla Sanchez, ang ating Olympian. 24.75 yung kanyang naging oras for the 50 meter freestyle kani-kanina lamang. Nagwagi ng gintong medalya for this event si King Feng Wu ng China with a games record 23.98. Si Chauvin Hohi ng Hong Kong ang kumuha ng silver medal with 24.32. Si Yuji Cheng naman ng China ang kumumpleto sa ating podium with the bronze medal 24.46. Almost, but not quite again, itong naging finish, no, for Kayla Sanchez sa kanyang performance.

0: Samantala ngayong araw din po no ay magsisimula ang competition, finals actually ongoing na para hindi pa sumasalang sa floor exercise ang ating mga pambato na si Carlos Caloyulo and Carl Eldruyulo who will be competing both in the finals. First event yan for gymnastics and ang natapos pa lang for the event ay itong South Korea na Sung Yun Ryu. He scored 14.366 for this event. At yan yung current. Siyempre nasa lead dahil wala pang ibang nagpe-perform. No? Kasama sa mga magko-compete for this men's floor exercise final ay sina Jeho Kim ng South Korea. Again, the Yulo brothers, si Wei Sun ng China, si Daiki Hashimoto at Shoma Chukiyama ng Japan, at si Milad Karimi ng Kazakhstan. Matatandaan na sa kanilang men's all-around event kahapon or men's artistic gymnastics team ay tumapos on 6th place ang ating men's artistic gymnastics team recording 42.365 in vault, 38.099 in rings or still rings, 36.965 in horizontal bar, 35.632 sa pommel horse at 36.099 sa parallel bars for a total of 227.359. Yulo anchored the team at isa siya sa mga naghihila pataas ng performance with a 14.566 in the vault and 14.166 in parallel bars, posting a team high 14.266 in floor exercise rotations. Kasama sa mga naglaro for the team, sina Eldruyulo, Justin Ace De Leon, Juancho Miguel Besana, and Zachary Nunez. Habang inaantay natin yung pagkukumpit ni Caloy, pwede siguro pakinggan muna natin yung kanilang naging huddle interview right after nung matches nila or nung performance nila kahapon to share some of these developments and ano yung kanilang tingin regarding sa ano pang mga programa, anong kailangan ng Pilipinas to move forward and get medals in this men's artistic gymnastics. Pakinggan natin ito.
1: Yeah.
2: So, sige go. Anong thoughts niyo na lang na hindi man nakapag-podium pero at least may step up pa rin tayo sa rankings?
3: For me, personally, malayo pa talaga tayo as siguro bilang team and kung i-goal natin manalo, sobrang layo pa talaga. But at the same time, nakakatuwa po kasi first time po yata na makapasok ng finals sa Asian Games bilang Team Philippines po. So, with that result po, ako sobrang na ako natutuwa doon. And looking back sa mga nangyari, it's really a good result already for us Filipinos po. So ayun po, natutuwa ako sa performance namin today. Really did our best and nag-all out talaga lahat. Pagod na talaga eh, wala na ding maibigay yung iba, pero lumaban tayo ng buong puso and feeling ko kami lang yung pinaka nag-enjoy doon, kami yung pinaka may brightest smile sa podium. So having that already is really a big blessing for me po. It's also a good preparation po na matouch ulit yung nerves dito sa mismong podium. So for me, stepping stone ko para sa akin yun na mas mag-perform well for tomorrow and sa susunod na bukas. And today, yung vault ko, super comfortable ako today. And relax lang talaga yung pakiramdam ko kanina. So it went really, really well, in my opinion. And ayun yung kailangan ko i-replicate sa susunod na bukas. And syempre, bukas muna. Ang importante na competition is floor. Gusto ko talaga i-showcase yung pagiging artistic ng gymnastic ko and yung elegance po na ang tina-target ko talaga na ma-perform po sa nakakakabang sitwasyon. Pero I really wanted to be really graceful tomorrow and focus talaga sa mas magandang performance more than the result po.
1: Ah, so okay. Yeah, yung sa floor, sobra kong naramdaman yung floor mismo, like parang nag-connect kami ng floor. Well, even though na my last pass is not that good or di siya yung expect ko, but alam ko na kung ano yung feeling or alam ko na kung ano yung next move ko for tomorrow and alam ko na kung ano yung i-change ko and kung paano ko siya i-change and yeah, sobra akong nag-enjoy ngayon sa floor even though yung last pass ko lang may mali, but it's okay. For me, it's okay kasi di pa naman to yung huling laban and also, yeah, super happy ako sa naging result ko for today's after.
4: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Ayan po, no, si Carl Eldruyulo and Caloy Yulo or Carlos Yulo para sa kanilang performance in the Men's Artistic Gymnastics Team Event for this 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. And satisfied, and syempre they look forward for their competition today. Sila po ang maglalaro. Isang event lang so yeah, for today. Ito ay yung sa floor, men's floor. And katatapos lang ng performance ni Eldru with 12.233. Medyo mababa yung kanyang naging puntos for the men's floor exercise final. Inaasahan na kasunod na magpe-perform for this event, no, ay ang kanyang kuya na si Carlos Yulo. Again, currently on the lead si Sunghoon Ryu ng South Korea followed by Jeho Kim of South Korea as well. Wala pa, hindi pa nagpe-perform yung mga Japanese and Chinese. Speaking of Japanese and Chinese, no, grabe yung dominance na pinapakita dito ng China in the medal tally. Talagang umaangat, talagang nilalayo nila yung dami ng medalya na nakuha nila. 71 total na. Ang bilis ng changes, ang bilis ng addition ng mga medals for this team, no. Sila po ay nakakuha na ng 71 total medals, gold, 25 na silver and 13 bronze. Sila ang unang bansa na naka-breach ng 100 total medals dito sa Asian Games in just 5 days. Defending champion shows why they are the defending champions. Japan ang sumusunod, 15 gold, 27 silver and 33 bronze medal po, a total of 75. Ang South Korea ay nananatili in the third place pero napakanipis ng kanilang difference kontra Kazakhstan. 9 gold, 9 silver, 26 bronze kontra Kazakhstan na may 8 gold, 6 silver and 9 bronze medals. Ang Iran po ang kumumpleto sa top 5 with 6 gold, 9 silver and 3 bronze medals. Ang Thailand po ay nalaglag na to 6th place with 5 golds, 3 silvers, and 6 bronze medals. Team Philippines, still, solo 24th place with 1 silver and 4 bronze medals. Sana madagdagan na at sana makita natin yung gintong medalya ang kumikinang mamaya isasabit sa ating mga atleta. So, tutukan lang po natin yung ating mga athletes sa patuloy ang pagkukompete for this Asian Games. 20 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, we will take a break. At sa ating pagbabalik, susubukan po natin makiugnay sa iba pang mga kasamahan natin, particularly sa ating cyclist na si Shane Yao Yao regarding dito sa events naman la sa MTB. Kung saan tumapos sila, 9th and 11th today.
4: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas mula September 19 hanggang October 4 sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Twenty-two minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Ngayong araw din po no ay ongoing yung quarterfinal match between Chinese Taipei and Gilas Pilipinas Women para sa pagpasok no sa Women's 515. And currently in the lead ang Chinese Taipei going into the fourth quarter, 65-56 ang talaan with the lead for Chinese Taipei. 9-point lead for this team. Dumidikit ang Gilas Pilipinas Women do pero patuloy din yung mainit na shooting hands nitong Chinese Taipei for the competition. So isa yan sa mga abangan nating resulta for today. Sa iba pang events ay bigo po na umabante no for the next round itong ating mga pambato sa fencing. Wala tayong medalya for the individual events. Meron pa silang team events. Pagkakataon, may chance pa na makakuha ng medalya. Just definitely harder road dahil syempre medyo down in the dumps ka na after nung losses na naranasan. No? Sa resulta po ng ating fencing games today, nahulog itong mga pambato natin sa men's epee and women's saber. Si Noelito Jose, maganda sana yung kanyang ipinapakita. And he went toe-to-toe against the Asian Fencing Championships 2026, ha? Asian Fencing Championships bronze medalist na si Hoi Soon Fong ng ng Hong Kong, but he lost 13-14. Tight match yung kanilang naging pagkikita sa table of 16. Si John Miguel Bautista naman, who also competes para sa men's FA, lost against 8-15 kontra sa 2020 Olympic gold medalist na si Masaru Yamada ng Japan. Sa women's saber, si Queen Delmasio was eliminated in the table of 16 kontra kay Misaki Emura. It siya po ay 2022 and 2023 World Fencing Champion, samantalang si Jaili Nicanor ay yumukod kay Jimin Juliet Heng ng Singapore 10-15 in the table of 32. Bukas, maling babalik ang ilan sa ating mga fencers to compete for the team event. I believe men's foil team ang gaganapin na bukas.

0: Nabigo rin po yung ating pambato on weightlifting na makabante. Actually, hindi niya nakuha yung lahat ng lifts for sa snatch. Si Eliafrim Limong ay had an early exit after he failed to complete a valid lift in men's 60 kilogram final. Limong missed all three of his attempts at 120 kilograms in the snatch segment, recording did not finish for this Asian Games. And from one of the comments from Miss Nelisa Limong sa ating naging post, no, ay he tried his best. Definitely, wala naman yata tayong atleta na who won't try his best for this Asian Games, no. And they deserve the spot, definitely. And nagkasakit pa pala itong si Limong in Japan, suffering from flu and a severe headache, but he still tried and competed. And syempre, meron pa talagang second chance. So we look forward sa bounce back nitong ating mga atleta na hindi nakakakuha ng medalya. Speaking of atleta natin, no, na magaganda yung performance and definitely something to look forward. Sa women's cross-country event po, no, ay tumapos na 9th and 11th place ang ating Filipino riders. Yan ay walang iba kundi si Shin Yoyao at si Adele Sendrijas. And though na-miss nila yung podium and they were lapped, both of her lapped, but they placed 9th and 11th against a very strong contending team, no. So we look forward sa sagot nga ni our sa reaction ni Mr. Oscar Rodriguez, ang chairman ng ating PhilCycling mountain bike, ay sinabi niya that they both tried their best and this is a fast track. Not for the climbers katulad nitong si Shane, and they are improving, just needing more exposure para kay Adele who doesn't have much. Shane needs more upper and lower body strength. Ito ang reaction ni Sir Oscar. And more muscular, and now fighting it out naman itong si Shane Yoyo. And speaking of Miss Shane Yoyo, kasama po natin siya ngayong hapon to give some reactions, no, with regards to this performance in the Asian Games. Magandang hapon, Miss Shane!
1: Hi po, good afternoon po.
0: Yes, Miss Shane, whatever happened, congratulations. Napakagandang finish for Team Philippines. Something to be proud of, whatever ang naging resulta natin for this. Anong naging reaction mo personally after this 9th place finish?
1: Sa akin po, iba po kasi yung placing na ginol ko. So, well, alam ko naman po mahihirapan po ako for this event po kasi yung ruta po talaga is hindi ko po siya, like hindi ko siya forte kasi fast course po siya. So, pero ginawa ko po yung lahat po para kahit pa paano po makapag-perform po ako ng maayos. Like, yun nga po, dahil mas trend ko po yung climbing po kasi. So, this course is different, fast track po siya. And binild din po naman namin leading to this event naman po, nagbago po kami ng training. Yun nga po, sabi ni Sir Oscar, naging mas masculine po ako ngayon kasi kailangan ko po talagang mag-build po ng power. So binild po namin yung body ko rin po para makapag-produce po ako ng more power for this kind of track. And ayun po, overall naman po, masaya po ako. I know I did my best inside the truck po. And all out po talaga. Kasi once in a lifetime, hindi naman po to yearly na nang nangyayari po. So, I'm very proud of my result po.
0: Definitely. And kahit kami, very happy, no, sa inyong naging performance. Shane, with this, what do you think yung hardest part? Yung training ba? Yung tough rivals dahil medyo sanay sila on this, or yung track mismo yung pinaka naging challenge for you to kumbaga reach yung gusto mo talaga sana na placing for this?
1: Ang dami ko pong battle leading po papunta dito sa Asian Games kasi ang dami ko pong may mga races po ako bago po ako pumunta dito, which is the Asian Mountain Bike Series po, and madami po siyang competition. And ayun po, hindi po talaga ako na-focusan po dito sa event po na to kasi sinasalang po ako sa Asia Mountain Bike Series. And the last 2 weeks po bago po ako pumunta dito sa Asian Games po, hindi naging okay po yung condition ko sa kaka-travel from different country po. So, naapektuhan po yung physical ko po talaga sa biyahe kasi may puyat po, ganun. So, I think isang factor din po yun na hindi ako masyadong nakapag-recover po yung katawan ko from races, from biyahe. And meron na lang po akong 2 weeks po punta dito sa Asian Games to recover my body po para kahit papaano makapag-perform naman po ako ng maayos po dito. Kasi ito po talaga yung inaay ko po sana this year po talaga na makapag-produce ng magandang result po.
0: Yes. Shane, ano ba yung target mo sana going into this Asian Games? Ano yung, kumbaga, best finish na gusto mo sana makuha?
1: Best finish po talaga. Dinedepende ko rin po kasi sa rivals ko po. Kasi mga nakakalaro ko na rin po sila sa Asia Mountain Bike Series po. So, minamindset ko po talaga kahit mag top 5 po. Ganon, top 5, 6. Pero kanina po kasi, nagawa ko naman po siya. Pero the last lap, nag-crush po kasi ako. So, na-overtaken po. Ay, yung nahabol ko pong rider, naunahan po ulit ako. Pero, yeah, it's part of racing po talaga sa mountain bike. Crushing is part of racing. So, yeah, hindi ko rin po in-expect yun kanina. Pero, okay na po ako. Nakapasok po sa top 10.
0: Yes, and definitely, meron tayong mga makukuhang takeaways for this kind of performance. Ikaw personally, anong biggest takeaway mo in the Asian Games?
1: Biggest takeaway ko po for this Asian Games, like kung gusto po talaga na magmedalya or gusto kong makapag-produce ng mas maganda pa po sanang result, pag-focusan po si yung isang event po na to, hindi po yung series of multiple races bago po pumunta dito sa big event po na to. And yun po talaga yung biggest takeaway ko po for this Asian Games.
0: Yes. Gano'n ba ka naging hectic yung schedule mo leading into this? Kasi nabanggit mo nga na medyo well-traveled ka talaga before this big tournament.
1: Kasi po, naghahabol din po kasi ako ng Olympic points po for the LA 2028. Kaya po, hindi ko po malaking factor din po na makamiss po ako ng Asia Mountain Bike Series races po kasi dun po manggagaling yung points ko na iipunin po for the Olympic qualification. So, yun lang naman po sana yung ano ko, yung last 2 AMS po sana, ay yung last 1 AMS ko from China. Yun po sana yung gusto kong i-miss para focus po sana sa Asian Games. Pero yun po, malaking factor din po kasi malaking UCI points po yung mawawala rin po sa akin kung hindi po ako nag-attend po ng race. And also yung standing ko po sa Asia Mountain Bike Series is nasa second place po ako ngayon sa overall sa Asia Mountain Bike Series. So pinaglalaban ko rin po yung top spot bago po matapos yung season po namin. And yun po yung nilulook forward ko na lang po this year na ma-defend ko po yung title ko po this year po sa Asia Mountain Bike Series as overall champion po.
0: Yes. As an athlete, ikaw, personally ba, gano'ng kabigat yung pakiramdam na you have different events you have to compete in? Kasi marami tayong atleta na ganyan talaga yung sitwasyon na they compete on this event, then they compete immediately agad, halos walang pahinga.
1: Yeah. Siyempre po, nakakapagod din po siya. So, syempre, kailangan din po talaga mag-recover ng katawan ng atleta po. And siguro lang po, masyado lang pong naging dikit-dikit lang din po talaga yung schedule. So, ayun po, medyo naka-apekto rin po talaga yon sa recovery. Kasi hindi rin po naman madali yung recovery ng athlete po from race, tapos traveling po again, and then mag-race po. It takes like, lalo pag napuyat po yung atleta, ang tagal pong mag-recover po ng katawan. And, yeah, ayun po. Blessed po ako na napapagod po ako sa dito po sa career path na binigay po sa akin. I'm blessed po for that. But at the same time din po, medyo syempre hindi po mawawala sa utak po ng isang atleta na nakakapagod din pala siya, nakaka-drain din pala siya. But I'm keeping in my mind the positive side po na I'm so blessed na makapag-travel, makapag-compete internationally po with the sports I love.
0: Yes. Mentally, kamusta yung recovery mo? Kasi isa rin yun eh. Bukod sa physically draining ang sports, it also drains yung ating mental side.
1: Mm-hmm. Yes, mental side. Yeah, also po. And I'm working on that po. Like, may sarili rin po akong ginagawang recovery for that. And also, I asked help din po sa ating mga sports psychologist po natin sa PSC po. And I'm now, ano po, naka-under po ako kay Doc Kayubit po. And lead, bago po ako sumalang dito, nakapag-usap na po kami ni Doc, like, about nga po sa mental, ano po, kasi medyo nadidrain nga po ako. So, yeah, ayun po, winowork ko din po yan. Hindi rin po pwedeng pabayaan yung mental status po natin kasi ang laking factor din po pag medyo kinakain na tayo ng mental.
0: Definitely. Just to ask, no, Shane, kamusta yung naging experience mo yung overall naman sa Asian Games? Dahil alam ko medyo maraming naging challenge for athletes na sumalang for this event dahil syempre hindi na iiwasan for the organizers.
1: Ako po, overall experience ko po naman is masaya po ako dahil masaya po yung nakasurround na team po sa akin ngayon. Sa Asian Games, kasundo po lahat ng, yung teammate ko po, si Adel Sendrijas, yung coaches, yung staff. And overall po, ang saya po ng experience ko ngayon. So, ini-enjoy ko lang po talaga yung moment na to.
0: Yes. Now, what's next, Shane? Anong mga events pa, particularly yung nabanggit mo earlier? Anong kailan itong mga to? Makakakuha ka ba ng sapat na rest before going into the next events?
1: So, I have this Asia Mountain Bike Series this coming weekend po. So, yeah, wala rin po tayo masyadong pahinga kasi race po agad na naman. So, pero dito lang din po sa Japan, sa Misaka naman po. So, thankfully, hindi na masyadong long travel po kasi dito lang din po sa Japan. And yeah, yun po. Ang focus ko na po ngayon is i-defend po yung title ko po as Asia Mountain Bike Series po for the Asia po. And I have 3 race left po for the Asia Mountain Bike Series. Last 2 here in Japan po. And then the finale will be in the Philippines po on November.
0: Yun. Good luck. Parang hirap isipin yung schedule, but definitely we will pray for your speedy recovery para naman pag-compete mo dito tuloy-tuloy na at madefensahan mo nga yung iyong title. Shane, siguro your message to supporters and everyone who believes in you in these competitions.
1: Ayun po, unang-una, maraming salamat po sa aming President Bumble Abraham Tolentino po, POC, PSC, Fel Cycling for the opportunity that you've given us po na makapagrepresenta dito po sa Asian Games. Isang karangalan po sa akin at sa amin po na i-represent po yung country natin sa larangan ng sports po. And also to my family, friends po, and to my private sponsors back in the Philippines, maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo sa akin. And patuloy nyo po naman ipagdasal yung Team Philippines po para dito sa Asian Games.
0: Again, maraming salamat, Shane, and we look forward for your competitions. Thank you so much.
1: Maraming salamat po.
0: That's our women's cycling team member, Shane Yao. Tumapos po siya ng 9th place, no? On her event, ito yung women's cross country sa 2026 Asian Games happened earlier today. And from what we are seeing, medyo mainit-init pa sa website, may nakikita akong nakakapagpangiti. Mukhang makakasama na tayo finally. Pwede nang mangarap. Dahil mukhang nakakuha na tayo in the gold medal. Antay natin yung official, ah. Still ongoing, still running for the website. But we are seeing Carlos Edriel Yulo, our double Olympic gold medalist, has seemed, again, hindi ko pa kino-confirm for official confirmation pa to ng Japan. But he has scored 14.666 and is on top of everyone else para dito sa men's floor exercise sa Asian Games. Masasamit ata ako sa tuwa pagka nakikita ako na gintong medalya yung makukuha ng Pilipinas. In the unofficial, again, this is unofficial, to be confirmed, to be announced, unofficial, ay gold medal for Carlos Yulo, silver for Milad Karimi of Kazakhstan and bronze medal for Sho Matsukiyama of Japan. Eldruyula finished 17 with 12.233. Wala naman siyang deduction, but mababa yung naging score for Eldru on this. But definitely, talagang masasamid ako ng di oras pag gintong medalya ang makukuha. Kaya we look forward, we congratulate agad itong si Kaloy for another job well done. First gold medal niya sa Asian Games. I believe this is his first gold medal in the Asian Games. Kaya ito na lang yung kulang sa collection niya. Though sinabi niya naman na hindi pa siya titigil, gusto niya pandepensahan yung kanyang performance. But it's seemingly gold medal for Carlos Yulo. 41 minutes po makalipas ang alas 4 ng hapon. Again, we will take a quick break and nagpapasalamat tayo kay Miss Shin Yao Yao for providing us yung details din ng kanilang naging performance in this Asian Games and yung kanyang mga susunod na event. Napakahirap ng buhay atleta, sunod-sunod yung competitions. We'll be right back after this break.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Dito kaya... parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Antes po ito, quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Talagang maganda po ang bungad natin sa pagbabalik natin dahil aangat tayo in 14th place or 15th place rather sa Asian Games. Or tama ba? No. 19th place lang muna. Nagmamadali ako masyado. 19th place or at least 20th place ang best na magiging position ng Philippines in a while as unofficial pa rin, no, for Carlos Yulo, but wala naman na siguro magiging changes dyan na i-post na rin naman natin. And we look forward for that. Medyo malungkot na balita for women's basketball. It was a hard fight, pero parang lamang na itong Chinese Taipei. 83-71 ang current score. And if it serves us right now na parang closed na itong match. 83-71 ang final score for Team Philippines contra Chinese Taipei. Pumasok po ang Chinese Taipei in the next round. Medyo inalat yung 9:15 na score natin no first quarter. Medyo naging mahirap siyang habulin for our women's team. But definitely, walang dapat ikaya itong Gilas Pilipinas women. They fought hard against this bigger teams. We had an almost undersized center in Elizabeth Means, but she showed heart in her first outing with Team Philippines, no? Isa sa mga nakikita natin na naging advantage for Chinese Taipei, yung kanilang shooting in the free throw is very, very efficient. 18 out of 19 shots ang kanilang nakuha. In the field goal percentage, 46% or 40% against 36% ng Team Philippines. Sa 3 points, we had actually a better 44 against their 31. Pero yung sa free throw kasi natin, 67, 18 of 27 shots, yung hindi natin nakuha. And we were out-rebounded by this Chinese Taipei team. Medyo in-expect natin to against the taller teams. And it definitely showed against dun sa huling final games natin, no, contra Chinese Taipei and contra Japan. But still, a job well done for our Gilas Pilipinas women. Happy for their performance despite that loss. Now, siguro ibahagi din natin yung naging panayam with Joanny Delgaco, ating Olympian, sa pagtatapos ng kanyang campaign in this Asian Games. She finished 6th again in the women's single sculls Final A earlier today. Pakinggan po natin ito.
9: Starting line pa lang, inisip ko lahat ng pinaghirapan namin sa training. Starting na sa Pilipinas kami, sa Germany, 2 months and a half po kami nandoon. So, doon po ako nag-base talaga na lahat ng pinaghirapan po talaga namin. Na sana, ito, nagbunga na rin. Hindi man po nakapodium, pero thankful po ako kasi natapos ko yung karera na maayos at wala akong pinagsisipan. Kasi binigay ko naman po lahat ng best. Actually, hindi ko na po talaga sila tinitingnan po eh. Nakafocus lang po talaga ako sa speed coach ko. Nakafocus lang ako sa ano po, sa rating, sa split, and sa distance. And hanggang nakikita ko pa rin po sila sa tabi ko, hindi po ako bumibitaw talaga. Hanggang kaya ko pang hold talaga yung race kanina.
10: Ano, kanina naging emotional ka, anong nasa isip mo that time?
9: Hindi ko rin po maiwasan na maiyak kanina kasi naisip ko rin na binigay ko yung best ko pero kulang pa din. Pero isa yun yung reason na may rason yun kung bakit nangyari yun. And sa susunod na laban, sana makabawi ulit ako. Para sa nanay ko po na nasa langit na dati. And sa father ko po na lagi nagtitiwala sa akin. Kahit minsan, dadot ako sa sarili ko. Pero sinasabi niya pa rin ako na pagpatuloy, nagtiwala ako. Yun po, sa mga kapatid ko na lagi ako sinasabihin na kaya mo yan, magtiwala ka sa sarili.
10: Anong next para kay Joanie? Anong next mong tinitignan ngayon?
9: Actually talaga, babawi talaga ako next year sa qualification sa Olympics. Isa ito sa naging motivation sa akin na bumawi ako. Mas pag-igyan ko pa talaga na hindi mag-relax, hindi mag-liwag ang pakampante. Kasi lahat naman ng atleta, lahat naman nagpupursige.
0: Ito, mainit-init pa.

0: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
1: The 20th Asian Games.
0: Dito sa Sports Radio 918.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
6: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
5: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
7: Dengue ng unang akor.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: hindi puro salita. Pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
14: Magazine.
12: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
15: Ang taginting ng FM.
16: At lakas ng AM.
15: Sa iisang himpila.
16: Pinagsanib na puwersa.
15: Para sa mas malawak.
16: Mas maraming mararating.
15: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
16: At serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
17: Radyo Pilipinas.
12: News nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
21: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
22: 66 Informasyon.
15: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
19: Radyo Pilipinas World Service.
16: Sports Radio.
12: Radyo Magazine.
16: Serbisyo Publiko.
12: The AM and FM Collab.
16: Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
23: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
24: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
23: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
24: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
23: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit. Prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
0: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak.
25: Described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Headlines ngayon.
6: Philippine Standard Time, it's 5:08 in the afternoon. The Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, or OPAPRU, flagged reports of online recruitment into extremist groups as international delegates gathered for the Association of Southeast Asian Nations Peace Education Conference. Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento described online recruitment into extremist groups as a modern and emerging threat. According to the United Kingdom government, extremism can contribute to the radicalization of individuals, denial of people's rights and opportunities, incitement of hatred, erosion of democratic institutions, social capital and cohesion, and acts of terrorism. Meanwhile, in other news, the Department of Social Welfare and Development has partnered with GCash to launch a digital payout mechanism for the Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport or Uplift Assistance in Bacolod City. DSWD Secretary Rex Gatchalian said the initiative supports President Ferdinand Marcos Jr.'s directive to make government assistance more timely and accessible to Filipinos affected by the energy emergency. During the launch at the new government center in Bacolod City, 62 Group 2 beneficiaries simultaneously received their 2,000 peso grants through GCash, marking the rollout of digital payouts for Group 2 beneficiaries in other regions. Group 2 beneficiaries are poor and near-poor individuals identified through the Philippine Statistics Authority's community-based monitoring system. Meanwhile, in news overseas, Cambodia's Prime Minister Hun Manet said the country would not be a haven for transnational scam syndicates as he opened a global conference on cyber fraud on Wednesday. Manet's government is keen to showcase its crackdown on the multi-billion dollar scam industry. Cambodia, according to Manet, will never be a safe haven for online scams. Authorities say they have eradicated industrial-scale scam compounds, a claim met with skepticism by some analysts who say raids have left high-level figures unscathed. That is our top of the hour news. It's now 5:11 in the afternoon.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko
1: at halo-halo. Denyo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
17: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
22: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
26: Worry no more!
22: Worry no more!
26: Recap tayo
22: dito sa Post-Game!
26: Walang mintis!
22: Walang mintis! At may kasama pang update!
26: Post-Game sa Radyo Pilipinas 2! 918 AM!
27: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

0: 5:15 po ang ating oras ngayong Thursday afternoon, ang ating petsa September 24, 2026. Pasensya na kayo mga kaibigan na late tayo mag-umpisa. Umattend pa kasi ako ng medal ceremony ni Carlos Yulo sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nakikanta pa tayo ng lupang hinirang na pinatugtog tapos ang naging tagumpay ni Carlos Yulo. John Mugol po kasama nyo ngayong hapon na to dito sa Post Game sa Sports Radio 918. Live po tayo 918 AM sa inyong mga radyo at napapanood via live stream sa facebook.com/sportsradio918. Meron na pong gold medal ang Pilipinas sa ginaganap na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Courtesy of course ng ating gymnastic superstar na si Carlos Yulo, champion sa men's floor exercise. Ito pong ating double gold medalist ng Paris Olympics. So kumpleto na yung gold medal collection ni Carlos Yulo. Asian level, Southeast Asian level, Olympics, at eto sa Asian Games. Eto rin ang kanyang unang ginto in Asian Games kasi nung last time wala siyang nakuhang medalya eh. And the first gold ng Pilipinas in gymnastics sa Asian Games. And like what I mentioned, the first gold ng Pilipinas dito sa Nagoya Asian Games. Ang performance ni Carlos Yulo sa men's floor exercise final, near perfect. Talagang wala kang maipipintas eh. Kumbaga sa biyaheng albay, super linis ang naging routine ni Carlos Yulo. 5.7 ang nakuha niyang difficulty at 8.966 naman ang score niya pagdating sa execution for a total of 14.666 points. Ayan. Although nung bandang dulo, meron pang pakaba moment dahil si Shoma Tsukiyama ng Japan, ginalingan ni tropa ni Tsukiyama. So, habang hinihintay yung score doon, nako, talagang medyo tawag dito, intense yung moment. But nung nag-flash na 14.566, ayun, nakahinga yung mga nanonood. And then, yung huling competitor na si Milad Karimi ng Kazakhstan, ginalingan din. But in the end, ang nakuha niyang score ay 14.600. So, Karimi ng Kazakhstan ang nakakuha ng silver medal at si Tsukiyama ng Japan ang nag-uwi naman ng bronze medal. Si Carl Jarrell Eldrew Yulo nag-compete din dito sa men's floor exercise final. He ranked 7th overall with 12.233 points. Ayan. So, pito na lang dun sa 8 gold medal prediction o 8 gold medal target ni POC President Bambol Tolentino. And that means 2 million pesos richer si Caloy Yulo dahil 2 million piso po ang katumbas ng gold medal in the Asian Games. Meron pa siyang dalawang final events, yung vault at saka parallel bars. So at the most, 6 million pesos ang po pwedeng maiuwi o maging cash incentives ni Carlos Yulo mula dito sa 20th Asian Games. So congratulations! Congratulations kay Carlos Yulo, first time Asian Games gold medalist. Meanwhile, in swimming, eto muntika na naman yung naging podium finish para kay Kayla Sanchez sa women's 50-meter freestyle final. Ang kanyang resulta ay 4th overall in 24.75 seconds. Yung layo o yung difference dun sa bronze medalist na si Yu Ji Cheng ng China, only 2,900th of a second. Talagang napakanipis, ano? Naulit-ulit yan eh, because dun sa 100-meter freestyle final, 3 and 4 din si Cheng ng China, tsaka si Kayla Sanchez ng Pilipinas, tapos manipis din lang, maliit din lang, yung naging time difference nilang dalawa for that last spot sa podium. So ito na po ang ikatlo at huli, this was Kayla Sanchez's last individual event. I don't know kung meron pa ba siyang event o tapos na siya, but ang best finish niya is dalawang fourth place results in two final events, yung 50 meter freestyle at saka 100 meter freestyle. Samantala, natapos na ang laban ng Gilas Pilipinas Women sa 5-on-5 basketball. Natapos po ang kanilang quarterfinal matchup kanina against Chinese Taipei. 12-point loss para sa Gilas Pilipinas Women. 71-83 ang naging final score nito. Si Afril Bernardino ang pinakang bumuhat dito sa Gilas Pilipinas Women. Siya yung top scorer dito para sa koponan. She finished with 23 points. 9 out of 20 from the field. At meron din siyang 6 na rebounds at 2 steals. Meanwhile, si Janine Pontejos merong 12 points. 12 points din si Stephanie Berberabe plus 4 assists. 11 points si Kent Pastrana plus 4 rebounds. Ang masakit dito, yung si Elizabeth Means. In their, dun sa mga naunang laro, maganda yung point production niya eh. Pero this time, she struggled from the field. Only 1 out of 10 ang kanyang field goal shooting. She finished with 4 points and 3 total rebounds. So mamaya, i-recap natin kung paano tumakbo etong naging laban ng Gilas Pilipinas Women sa kanilang naging quarterfinal match laban dito sa Chinese Taipei in 5-on-5 basketball. At this point, silipin natin ang Pilipinas. Umakyat tayo ng 4 na pwesto sa medal table. Nasa number 20 na po with 1 gold, 1 silver, and 4 bronze medals. Nasa itaas lang natin ang Vietnam, kaso mas marami ng siyam na bronze medals yung Vietnam. Ito namang tawag dito, ito namang Bahrain na nasa number 18, lamang lang sa atin ng isang silver. Ayan, pero walang bronze. So, kung makakuha pa tayo ng isang silver, posible tayong umakyat pa sa medal standings. Pero sa ngayon, number 20 ang Pilipinas. Siyempre, number 1 pa rin itong China. 73 gold medals. Ang Japan, merong 17 gold medals. Republic of Korea with 9 gold medals, followed by Kazakhstan with 8. And then Iran with 6 gold medals. And completing the top 10, Thailand, Uzbekistan, Hong Kong, Malaysia, at ang North Korea. Oras natin mga kaibigan, it's now 5:23 in the afternoon.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
0: There are still some positive results ngayong araw despite Kayla Sanchez not getting her individual medal and the Philippine women's team losing sa 5-on-5 basketball. Meron pa rin ibang mga results na nagbabadya ng pag-angat pa ng Team Pilipinas sa medal standings. Earlier today, si Maisel Paris Alegado nag-qualify for the Women's Park Final sa skateboarding after ranking 4th dun sa combined heats. Sa unang attempt ni Alegado, 73.8 yung score niya. Then sa run number 2, 73.93. At sa third run niya, 13.19. Ang kinukuha dyan, yung best score mo. So, number 2 sa heat niya, behind world number 1 na si Mizuho Hasegawa ng Japan na merong 89.15. So, medyo malayo yung difference. Ano? But posibleng baka ni reserba ni Maisel, 'di ba? Yung kanyang best moves para dun sa final kasi ang goal naman dito sa preliminary sa qualifying round is to score high enough para mag-qualify ka sa final. Tapos pagdating ng final, back to zero naman 'yun eh. Hindi naman dinadagdag kung ano yung naging score mo dun sa qualification round, no? So sa Biyernes, tomorrow at 9 in the morning, ang magiging championship round nito. Sa 8 finalists, 3 lang ang nasa top 25 ng world rankings ng World Skate. Number 1, yung Hasegawa. Tapos si Yi Fan Lin ng Chinese Taipei, 22nd. Kasunod si Maisel Alagado in 23rd. And then yung isa pang finalist na si Misugu Okamoto ng Japan is ranked 33rd in the world naman. Nag-compete din sa Women's Park Qualification si Elizabeth Amador, yung kapwa 12-year-old athlete ni Maisel Alagado. Yun nga lang, hindi siya nag-qualify for the final after ranking 9th with a best score of 59.99. So unang beses ito na nag-compete si Elizabeth Amador sa Asian Games. And kung maalala ninyo dun sa previous interview sa kanya ng Sports Radio 918, sinabi doon na Elizabeth na aside of course from getting a medal, ang pinakang target niya rito is just to have fun. Lalong-lalo na kasama niya yung kanyang tropa, yung kanyang kaibigan na si Maisel Alagado. So ako, I'm hoping at the very least ay nag-enjoy o na-enjoy ni Elizabeth Amador yung kanyang experience dito sa Asian Games. Kasi magandang bagay din yan, especially para sa mga batang athletes, sa mga young competitors na sa umpisa pa lang, kumbaga, eh, diba, na-enjoy nila yung experience kahit na hindi sila nananalo o kahit wala sila nakukuhang medalya, di ba? Kasi it would make them love their sport more and it will also make them love representing the Philippines more, di ba, in the future. Sa athletics naman, new Philippine record para kina Victoria Bosong, Naomi Johnson, Gabriel Borado, and Michael Del Prado sa 4x400 meter mixed relay. At dahil sa oras nila na 3 minutes 19.68 seconds, nag-qualify sila para sa final race. Yung oras nila is the 8th best sa combined heats. So nabasag nila yung dating record na 3 minutes 22.53 seconds. Nina kasama rin doon eh, si Michael Del Prado along with Jesse Lumapas, Maureen Shrivers, and Frederick Ramirez noong 2023 Asian Athletics Championship sa Thailand. So mamayang 9:15 p.m. ang magiging medal race sa 4x400 meter mixed relay sa 20th Asian Games. Samantala, etong number 1 mixed duo, mixed doubles pair ng Pilipinas sa squash, pasok na sa quarterfinal si Jamaica Arribado at saka si David Palino. Nakuha nila yung pwesto sa next round after nilang manalo over South Korea 11-7 and 11-7. Bukas kalaban nila ang India at kung manalo sila, maano na yan, siguradong medalya na yan, at least a bronze medal sa mixed doubles ng squash. Di naman pinalad sina Aiza Dalida and Jonathan Reyes, natalo sila sa Korea 1-11 and 6-11. So laglag na sila sa tournament earlier today. Si Reyes lalaro pa yan sa men's team event kasama ni David Pelino, Raymark Bigornia at Van Aero Dalida starting on Monday, September 28. So ito po ang aabangan natin in the next few hours at hanggang mamayang gabi na rin sa athletics. Nasa 6:33 p.m. si Jessica Lawrence, heat number 1 of the women's 100 meter race. Si Anferni Lopena naman is in heat 2 ng men's 100 meters, 7:16 p.m. At si Kent Francis Hardin sa heat number 6 at 7:48 p.m. Yeah, pati si Zion Nelson magsusubok din mag-qualify for the final ng women's 100 meters. And then at 6:45 p.m., ang Gilas Pilipinas Women kalaban po ang Singapore in the quarterfinals ng women's 3x3 basketball. Etong Gilas Women, perfect ito sa group stage 3-0. Ang Singapore naman, kinailangang dumaan dun sa play-in round at kanina tinalo ang Kazakhstan 14-11 para umabante sa quarterfinals at kalabanin itong Gilas Women. Ang mananalo mamaya will face either Thailand or Iran in the semifinals bukas. Yung bang men's basketball team natin eh naglalaro na today. Men quarterfinals. Ay, panalo na. Ito, ongoing pa pala. Ongoing itong men's 3x3 basketball. Pilipinas kalaban po ang Chinese Taipei. So, tingnan natin kung sinong makakalaban ng Gilas if aabante sila. It's either China or South Korea. Ayan, yun yung nasa kasama nilang bracket sa quarterfinal. So, ngayon, ongoing na po ano ang laban ng Pilipinas sa Chinese Taipei men's 3x3 basketball quarterfinal. So, panoorin natin to para malaman natin. Maganda tong nilalaro ng Pilipinas eh. Nina Luis Pablo, ni Caballero at ni David Dungo. Pati na rin si Koji Buenaflor. Sa boxing. Sa boxing naman. Anong oras ba itong laban ni ano? Si Norlan Petesio kalaban si Sewonrets Okazawa ng Japan. Men's 70 kilogram round of 16. Nakalagay kasi dito 17:45. So dapat 4:45. Baka maya-maya magsimula na to. So si Petesio galing sa 5-0 na panalo laban kay Sophos V ng Cambodia. Kapag nanalo siya rito, either Sri Lanka or Kyrgyzstan ang kanyang makakalaban in the quarter finals. So abangan din natin itong laban ni Norlan Petesio. Maganda yung naging performance nito against dun sa Cambodian. Gusto ko yung style ng laro nitong si Petesio. Masipag bumato ng jab. So I hope he gets to do his game plan against dito kay Sewonrets Okazawa ng Japan na nakakuha ng first round bye. So ito ang unang laban nitong Japanese boxer sa men 70 kilograms ng boxing. 5:33 po ang ating oras. Usapang Asian Games pa rin tayo sa pagpapatuloy natin dito po sa post game sa Sports Radio 918.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid ka bond!
4: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Oras natin, Pilipinas. It's now 5:36 PM. By the way, meron na pong mga nakauwing atleta from the 20th Asian Games. Kahapon po sila bumiyahe pabalik ng Pilipinas kasama si PSC Chair Pato Gregorio. Ayan, syempre, nandyan ang dalawang medalists ng Pilipinas. Ang silver medalist in mixed martial arts, Jean-Claude Saclag, at bronze medalist na si Carlos Alvarez. I think kasama na rin yata yung sa karate. Hindi ko lang sure. Pero sila kasi yung nakita ko sa picture. So, sa mga umuwi na galing sa Asian Games, welcome home, congratulations. At marami pong salamat sa inyong paglaban para sa bayan. At this point, ibahagi natin itong naging panayam sa isa sa mga pinakabatang atleta natin in the 20th Asian Games, ang 14-year-old na tekbol player na si Prince Agustin. Alam niyo po itong si Prince Agustin, dating player ito ng sepak takraw, tapos nag-transition siya dun sa tekbol. Yung tekbol kasi, merong elements ng sepak. So, siguro, mas nagustuhan niya yon at mas nakakita siya ng, ano, ng pagkakataon dun na makapag-compete internationally. And sa unang beses na nilaro ang tekbol sa Asian Games at sa unang paglalaro niya internationally at sa ganito kataas na stage pa, umabot pa hanggang quarterfinals, di ba, itong si Prince Agustin. Yung nakalaban po niya ron, 36-year-old. Ano? So, 14-years-old si Prince Agustin, 36-years-old yung tumalo sa kanya in the quarterfinals. So, kumbaga at that point, parang wala ka nang mahihiling pa eh dito sa bata na to dahil syempre yung kalaban niya physically nakakalamang sa kanya and I would assume experience-wise. Ano? So, alamin natin kung ano pa mga plano ni Prince Agustin sa kanyang sporting career. Narito po ang panayam sa kanya ng Sports Radio 918 kasama rin niya ang kanyang coach na si Coach George Balanay.
3: Sports Radio 918, and this afternoon po nung kasama natin, walang iba kundi si Coach George Balanay. Medyo regular na natin na naging si Coach, and at the same time kasama natin ito, one of the best performance natin dito sa tekbol event ng actually best performer natin for tekbol event dito sa Asian Games 2026. Bagaman hindi sila nakapag-uwi ng medalya, napakaganda nung kanyang pinakita si Prince Agustin. Coach George, Prince, again, congratulations. Gandang performance in the Asian Games.
4: Maraming salamat, sir.
3: Yes. Coach, as we know, no, historic ito may pinakita nyo na debut in Nagoya. At with this, ano yung pumasok na sa isip nyo kapag going back dun sa whole campaign ng Team Philippines natin?
4: Sir, pakiulit yung last part. Ano yung pumasok sa isip?
3: Anong pumasok sa isip nyo after seeing itong tagumpay na nagawa ng Philippine team in the Asian Games?
4: Okay, with regard po sa parang napoporsip po namin, nasa isip po namin ngayon, sir, is kayang-kaya pala ng Pilipino regardless of the age. Kasi as we all know, ang kalaban po namin is nag-range po yung edad nila nasa 26 hanggang nasa 48, ganun po. So kami po talaga yung pinakabata doon, kaya amin po yung crowd. So basta ang lagi namin na iisipin or itatatak sa isip namin is regardless of age, kung talagang naniniwala ka, may puso ka at may mag-training ka ng mabuti, walang imposible, sir. Kasi imagine 14-year-old, tinalo na natin, one is yung bronze medalist ng SEA Games ng Vietnam, yung Lao, mga ilang edad na yon, ilang international events na yung mga yon. Tapos here comes Kyrgyzstan, which is hindi kasama sa Southeast Asian Games. Tinalo pa po natin, that's why may chance po tayo na naglaro for bronze medal match. So walang imposible, sir, basta tiyaga lang at tiwala sa sarili.
3: Yes, definitely, nakita natin yan. No? Prince, ikaw, anong naging reaction mo after nung buong campaign na itong Asian Games mo, itong debut mo? Improvement ito dun sa yung pinakita ng Southeast Asian Games kung saan 8th place ka. Ito, I believe, your 4th place for this Tekball tournament.
4: I-translate ko lang, sir. Ano itigas lang may bagam ang kadete performance mo, kasi from SEA Games, 8th place ka, at tanket, nag-fighting for bronze ka, which is nasa, eventually nasa 4th place. So, ano iti may bagam?
5: Diba, patsit ko. unexpected ka, at nga makakahabak na tingin ko. Plus, may dalit kid yung team coach. Masaya at ilaban na tingin bronze match.
4: Unexpected daw po yung pakikipag-compete niya into bronze match, and masaya daw siya kasi at least na experience niya na maglaro sa bronze medal match, sir.
3: Yes, so medyo na miss out lang, sayang. Sakto-sakto sana kasi after nung game ni Prince, nag-announce ang PSC magkano yung incentives for this Asian Games. Pero I believe you deserve kung ano mga magiging support ang additional sa inyo with this good performance in this Asian Games. Now, bago ang Asian Games, just going back, coach, sinabi niyo na magiging mahirap yung competition. Despite, alam natin, meron kayong dala-dala na confidence dahil coming off a silver finish itong mga athletes natin in China. Pagdating niyo sa Japan, gaano kalaking yung nakita niyo na gap in between experience against dun sa mga nakaharap natin? Lalo na sabi niyo, may mga opponents tayo na hindi natin nakakaharap pa sa international stage, lalo na sa Southeast Asian Games.
4: With regard to the gap po, sir, malaki po yung gap kasi sila nakikipag-compete, may mga ranking talaga sila sa mga international, I mean sa world ranking. Okay, so maraming international na po yung laro nila, and at the same time sa kanilang mga bansa, halos monthly na may laro sa kanila. Wherein dito sa atin naman, sir, is dito lang kami nakikipaglaro. Pumupunta naman sa ibang bansa, sir, with the support of our boss po, sa yung president namin, SecGen, and of course yung head coach po natin. So wala naman pong problema, kaso lang mas madami talaga sila kasi sa edad pa lang ng mga to, 14-year-old pa lang, so mas madami na talagang experience, pati na rin kasi former takraw player sila, sir. Pero ganun, gayon pa man, yung gap sa experience, sir, nakipag-bugbukan naman po tayo. So, wala po kaming regret, sir, sa resulta ng pagpunta namin sa Asian Games kasi we gave them a very good fight. Hindi po nila binasta-basta o basta na lang na tinalo yung Filipino. Kinabahan sila at saka seryoso yung laban. Hindi po yun parang nilaro-laro lang. Hindi ganun. So nakikita na nila, sir, na ang Pilipino ang isa sa dapat nakakatakutan in the future po.
3: Definitely. Lalo na. Yun nga, we have a young team dito sa Asian Games. Now, Coach, ano yung mga nakikita mo na strength to develop pa 14 Philippines, masasabi niyong pwedeng maging foundation pa natin moving forward sa ating tech ball program in the country?
4: Ang strength, you are referring to our strength with the skills, sir? My skills, yes, natin. So yung strength po natin, sa Smash, nandun na po tayo. So, i-maintain natin yun, dadagdagan pa po natin yun. Yung service, i-elevate pa po natin ng konti. Yung sa defense, nandun na tayo, pero medyo kinulang lang talaga. Tapos yung sa paghabol ng bola, sa defense na rin magpo-fall. Maganda naman, pero kailangan pang i-improve ng mabuti, sir.
3: Yes. Coach, as ikaw na tumututok dito kay Prince at 14 years old, paano mo hinahandle yung pressure? Kasi syempre, nakita na eh na ito, itong batang to has a really good skill set na kaya niyang sumabay against even older opponents dito sa Asian Games.
4: Actually, sir, yung preparation namin, yung pagtutok ko dito sa Prince, at hindi lang kay Prince, kay Anel and Daylan din na sa men's doubles natin, is ginagandahan pa natin, no? Kasi yung pag-prepare namin sa kanila dito, marami talaga silang sakripisyo. Can you imagine, sir, na hindi sila nagse-cellphone? Tinanggal ko talaga yung cellphone sa kanila kasi magiging distraction. And especially yung mga girlfriend, saka na muna yan, magpayaman muna kayo, magpadami muna kayo ng pera, mga ganun pa yung ano ko sa kanila, which is okay naman po sa kanila. And yung resulta, hindi nila inasahan, sir. Kasi yung sa SEA Games talaga, malayo talaga eh. Pero ilang buwan lang yung nakalipas, 8 months, or let's cut the Christmas and New Year na ano, yung mga bakasyon pa, let's say 6 months na preparation, and look at us now, di ba? Parang napaka ganda, sir. So effective talaga, kasi nag-agree din yung parents na yung rules namin sa federation is ganito, yung cellphone, kung may kailangan lang, hindi pwedeng yung mga magulang ay magbigay ng mga iisipin ng mga bata. Alam naman natin yun, sir, kasi once yung mga bata nakakita ng problema, distraction talaga yun sa training nila. So, ang nagiging libangan na lang namin, sir, walang mga social media, except po yung YouTube wherein nanonood lang po sila ng mga laban ng tech ball. Libangan na lang namin is maglaro ng isang online game, which is yung code. Yun lang, pero limited lang siya into an hour a day. So kung hindi kami nakapag-cellphone ngayon, bukas po, plus 1 hour, so 2 hours, parang ganun.
3: So at least, meron naman kayo yung time na binibigay, pero you really strictly implement itong inyong rules para matiyak na walang masyadong distractions for the athletes. Now, Prince, matanong ko sa'yo, ano yung masasabi mong pinaka di mo malilimutan na laban dito sa naging journey mo for this Asian Games? At 14 years old, ikaw yung isa sa pinakabata na player natin for this event, continental event agad.
4: Analit, eh, malipatan nga ayaw mo, despite kadeta age mo, kahit 14 ka, kahit siga itinis ang kaubingan, anay ti diyan malipatan, kadeta yung laban mo iti Asian Games.
5: Coach, yung laban ka, di bros, may dati si James Ken, at yung coach, yung nakibang smarts na.
4: Balit, wala nga bronze, eh. Coach. Ang hindi daw niya makakalimutan, eh, nakalaban niya yung mga bronze medal, medalist ng SEA Games, which is yung isa tinalo niya, si Vietnam. Etong isa po is, yun nga, napakawalan natin.
3: And gold medalist, yung talo niya dun sa bronze medal match was the gold medalist for the Southeast Asian Games. So, not bad against a 36 years old. Etong kanyang pinakita. Prince, with this loss, ano yung natutunan mo? Lesson, kumbaga, na nakuha mo after noong buong Asian Games campaign?
4: Ano't nasursurong ka dito buong, dito pa naka-ati mo, iti game. anak na sursurong iti buong Asian Games nga kumpanya tayo. Diyan pagpunta tayo si Asian Games.
5: So, hindi pinag-shout kada ako. Pinag-depensa. Kada pinag-pick nga ako.
4: Yung ano daw sir, yung depensa, yung fake, ang natutunan niya, at saka yung battle cry, yung shout. Kasi sa court, yung mga kalaban talaga, shout talaga sila, ah! Ganun sir, mahaba. So, natutunan din daw niya po yun doon.
3: Kumbaga mag-react, maglabas ng emosyon during the game, yung isa sa mga lesson na nakuha nito ni Prince. Prince, ano bang pangarap mo for this ano, for this tech ball career?
5: Magka-medal tsaka world match.
4: Sir, ang pangarap daw niya sir ay magka-medal at yumaman. Eh wala pa kaming sahod dito sir eh. Kaya
3: Well, eventually makakakuha naman kayo niyan, and with this success yes, definitely mas marami yung susuporta at magbibigay ng tulong sa inyo. Isipin niyo, hindi ito ganun karami yung support na nare-receive nito ng ating tech-ball team. Ito, we almost got a bronze medal. We fought well against veteran teams in this. Now, Coach, sa tingin mo, ano yung pinaka-importante kailangan nating itagdag sa laro ni Prince and dun sa iba pa nating players sa ating young team? Ano yung kumbaga kulang na sangkap to make sure na sa susunod na editions ng Asian Games and syempre Southeast Asian Games, eh, magme-medalya na tayo.
4: Padagdagan natin or i-improve pa natin mabuti yung service nila, lalo na yung first servicer. Kasi kapag nagkamali sa first service, may chance pa naman second service, pero free ball na siya. So kung mas maganda yung first service, mas malakas. So ibig sabihin, mas mahihirapan na mag pumalo yung mga kalaban. So tututukan natin yung first service talaga, tapos yung defense.

0: So regarding po sa program, sir, na gusto kong ma-achieve o mangyari sana is magkaroon ng allowance para sa training program talaga in preparation for, let's say, ay mag-ser sa December na, 2 months preparation. So kailangan talaga din ng proper nutrition ng mga bata. Kailangan po talaga ng budget for, kasi kailangan din ng nutrition ng mga bata para tanggapin yung training na ibibigay at para na rin sa proper growth and development nila, lalo sa mga muscle nila, para ma-execute na mabuti yung skills na tinuturo sa kanila. Kasi kung hindi po maganda yung nutrition, kulang po yung, hindi po sapat yung, may mga kulangan pa po na para mag-boost ng moral nila, like sa fun, sa pagkain, yung sa allowance, mga ganon, eh, kung maayos po yun, wala po magiging problema. Makikitaan po natin sila ng magandang laban sa mga susunod na international competition. Para lang makuha natin talaga yung peak na paglaki ng pagtangkad nila at paglaki ng katawan nila, pati development po ng mga muscles nila po. So, importante po yung nutrition kasabay ng magandang training program po.
1: Definitely, definitely, Coach Ed. Siyempre, nakita naman na yung inyong kakayahan with parental support puzzle. Moving forward, definitely, mas marami. Sana, pati ang Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, would join forces even more para pa matulungan palalo football athletes with their performance. Now, Coach, siguro to wrap up, nabanggit mo yung IMAG. Ano pa bang mga events ng ating mga techball players for the rest of the year?
0: Sa December po, yung inaasahan natin na IMAG, Asian Indoor and Martial Arts Games, laganapin po sa Riyadh, Saudi Arabia. Yun po yung pinaghahandaan po, paghahandaan po natin na susunod na international events kasi major event din po yun.
1: Yun na lang, Coach, no, for this year. Tapos wrap up na tayo.
0: Opo, sir. Actually, meron pa po, pero napaka-importante po yung IMAG, si major event. Asian din po siya.
1: Coach, again, congratulations and maraming salamat for giving us the time. Friends, saludo kami sa iyong performance. Natutuwa ang buong Pilipinas sa ipinakita mo. And we look forward na makakuha ka ng medal at yumaman sa iyong mga pangarap.
0: Maraming salamat po, sir, sa binigay niyong oportunidad para makapagkwentuhan po tayo. And salamat din po at napansin niyo ang techball at binibigyan ng importansya para naman kumalat po ang techball sa ating bansa.
1: Coach George Balanay and Prince Agustin ng ating Philippine Techball Federation after nitong kanilang naging campaign sa Asian Games.
2: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: 5:56 Philippine Standard Time. Ayan, si Prince Agustin sa bronze medal match siya natalo against dun sa kanyang 36-year-old opponent from Myanmar. Natalo siya sa quarterfinals pagkatapos nagnanalo siya in the repechage. Kaya nakapaglaro pa siya for a bronze medal. Itong 14-year-old techball athlete na si Prince Agustin. More good news mula sa Nagoya, Japan. Pasok na sa semifinals ng men's 3x3 basketball ang Pilipinas. 21-19 na panalo ang inilista nina Koji Bonaflor, Luis Pablo, Nick Caballero and David Dungo laban sa Chinese Taipei. Talaga naging madikit po, matindi itong laban na to. Isang 2-point shot ni David Dungo nagbigay sa Pilipinas ng 19-18 lead. Ang naging problema, tinawagan ng technical foul ang Pilipinas. So pasok yung technical free throw ng Chinese Taipei, 19-all. So bola pa rin ng Chinese Taipei yon. Eh, itong Chinese Taipei, syempre, alam nito, 2 points na lang kailangan. So doon na almost puro 2-point shot na yung tinira nila, buti na lang. Ni isa walang pumasok.

0: Samantala, si Koji Buenaflor off a offensive rebound ang nagbigay sa Gilas ng 2019 lead. And then, siya rin din yung nakakuha ng rebound para sa final basket ni Luis Pablo. And that two-point win laban sa Chinese Taipei. So, ongoing yung laro ng Korea Republic at saka ng China. Kung sino man nanalo dyan, ang mga kalaban ng Gilas Pilipinas men sa semifinals ng men's 3x3 basketball. Okay, balikan natin itong naging laban ng Pilipinas kanina against Chinese Taipei. 71-83, natalo po rito ang Pilipinas sa quarterfinals ng women's basketball. Anong nangyari dito? Second quarter, after makascore ni Elizabeth Means, 11-5 ang score doon, humahabol ang Pilipinas. Napako sila sa 11 points. Etong Chinese Taipei, nagbitaw ng 8-0 run, 12-point lead, 23-11. Pero ginawa ng paraan ni Stephanie Berberabe, Afril Bernardino, tsaka Kent Pastrana para dumikit to within 5, 35-30. But in the third quarter, napako na naman yung Pilipinas, this time sa 34 points. And another 8-0 run ang pinakawala ng Chinese Taipei to lead by 50-34. Again, humabol na naman. Ito pong Gilas Women led by Afril Bernardino. Yung kanyang end one basket cut the lead to 61-56. Pero dun sa dulo ng third quarter hanggang simula ng fourth quarter, eto pong Pilipinas ay napako sa 56 points. Samantalang nagkaroon naman ng 9-0 run etong Chinese Taipei to make it 70-56 sa fourth quarter. And ang pinakadikit na nagawa ng Pilipinas ay 8 points the rest of the way, leading to that 12-point loss. So walang classification round dito sa women's basketball. So hanggang quarterfinals po ang ating Gilas Pilipinas Women. Now 6:45, remind ko lang po kayo, yung Gilas Women naman kalaban ng Singapore sa women's 3x3 quarterfinals. Meanwhile, sa mga oras na ito ay may resulta na actually etong laban ni Norlan Petesio, pero dahil hindi pa siya pinapalabas, abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang kay Rhea Arevalo yung announcement ng resulta ng laban ni Norlan Petesio against si Juan Retz Okazawa in the men 70 kilogram round of 16 in boxing. 6:01 ang ating pong oras. That's it for postgame ngayong araw na to ng Huwebes. Up next, Sports 918. Hanggang sa susunod po, ako po si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 6:03 in the evening. Tropical storm Surigae, local name Queenie, entered the Philippine area of responsibility on Thursday morning according to PAGASA. The State Weather Bureau said that Queenie was last spotted 1,310 kilometers east of northern Luzon, packing maximum sustained winds of 75 kilometers per hour with up to 90 kilometer per hour gusts. PAGASA warned it will move northwestward and maintain its strength until Friday before gradually intensifying and may reach typhoon category by Sunday. Queenie would bring cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms over Batanes and Babuyan Islands from Saturday onward. A Chinese national and his Filipina employee were arrested after authorities seized more than 80,000 allegedly counterfeit rice sacks from a warehouse in Bukawe, Bulacan. The suspects were arrested during the implementation of a search warrant at the said warehouse, according to the PNP Criminal Investigation and Detection Group. Authorities confiscated 101 bundles containing around 80,800 rice sacks bearing different brands with an estimated value of 800,000 pesos. The suspects are set to face charges for alleged violations of Section 168, Unfair Competition Rights Regulation and Remedies in relation to Section 170 and Section 177, Copyright or Economic Rights of Republic Act 8293 or the Intellectual Property Code of the Philippines. Meanwhile, in news overseas, Nicaragua's government is responsible for political prisoners dying in custody and for the widespread use of enforced disappearance, according to UN experts. The independent UN group of human rights experts on Nicaragua said the government of co-presidents Daniel Ortega and Rosario Murillo was responsible for the death of at least 8 political prisoners in state custody since 2018, including Ortega's own brother. During the same period, it warned that the government had weaponized enforced disappearance to crush dissent. The group, established by the UN Human Rights Council in 2022 to investigate allegations of widespread abuse in Nicaragua, said in a fresh report that it had verified 161 cases of enforced disappearance of varying duration. That is our top of the hour news. It's now 6:05 in the evening.
7: Time to celebrate Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
9: I love it when you call me Senorita.
10: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
8: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
11: Pauso.
8: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
13: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
13: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
13: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
13: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
14: Mas pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Colab.
14: Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
17: Ang taginting ng FM
18: at lakas ng AM
17: sa iisang himpila.
18: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak,
18: mas maraming mararating
17: at mas maraming maaabot ng impormasyon
18: at serbisyo publiko.
14: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
19: Trending issue na pinag-uusapan.
20: World News in 5.
21: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
22: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
23: 66 Informasyon.
24: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
25: Sports Radio 918.
26: Radyo Magazine 1278.
27: At Radyo Pilipinas World Service.
28: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
29: Mapapakinggan na
30: sa Capital 104.3 FM.
31: Capital 104.3.
32: Radyo Pilipinas World Service.
33: Sports Radio,
34: Radyo Magazine,
35: Serbisyo Publiko,
36: the AM and FM collab
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Pilipinas
40: and Capital 104.3 collab.
41: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
42: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent or indigent natin, yung mga social pensioners.
41: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
42: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
41: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
43: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
44: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
45: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
44: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
46: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
47: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
44: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
0: makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
44: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
1: Kanilang strengths and assets.
2: Pag-uusapan yan.
1: Kasama si Ria Arevalo.
2: Let's go team!
1: Sports 918.
3: 14 na minuto makalipas po ang 6 ng gabi. Isang magandang Webes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo, makakasama ninyo hanggang alas 8 ng gabi sa ating paghatid ng mga balita, developments sa mundo ng palakasan. At syempre pa ngayon ay nakatutok po tayo sa kampanya ng Team Pilipinas para sa naggaganap na 20th Asian Games, kung saan nakamit na ng ating bansa ang una nitong gintong medalya sa pamamagitan po ng performance ng ating gymnast na si Carlos Yulo. So, unang ginto para sa Pilipinas, unang medalya at unang ginto rin para sa Philippine Gymnastics sa Asian Games. Grabe, makasaysayan na gold medal yan for Carlos Yulo. So, pag-uusapan po natin bukod sa pagkopo nga ng unang ginto ng Pilipinas dito sa Asian Games, yung iba pa mga developments sa kampanya ng Team Pilipinas sa nagaganap nga po na Aichi Nagoya Asian Games.
1: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
4: The 20th Asian Games.
1: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
3: Kaya naman napakaganda ng bungad ng ating programa dahil meron ng gold ang Team Philippines. Sana madagdagan pa yan, di ba? Nang marami pa. No, marami pa namang araw ang aksyon nito nga pong Aichi Nagoya Asian Games. So, one down for the Philippines. And hoping tayo tomorrow magpapatuloy ang developments, ang aksyon sa gymnastics. Kalahok muli si Carlos Yulo sa finals ng vault and I think horizontal bars. So, abangan po natin yan. Pero syempre, mamaya ating pag-usapan yung naganap nga po na pagkopo ng gintong medalya sa gymnastics. And mga resulta pa sa mga katatapos lang na laban sa boxing. Unfortunately, yumuko na si Norlan Petesio sa kanyang laban. And then, magandang balita naman para sa ating 3x3 basketball. Ang ating Gilas Men ay pasok na po sa semifinals, na dethrone nila ang last edition's champion ng 3x3 men's basketball na Chinese Taipei. So, maya-maya rin po sasalang na yung ating Gilas 3x3 women. Tangkari nila makapasok sa semifinals. So, aside from that, basketball, Gilas women, unfortunately, doon naman tayo tinalo ng Chinese Taipei. So, bigo po sila makaabante sa semifinals ng competition. Hinihintay pa natin yung final ranking ng Gilas women. Kasi ongoing pa yung huling laban sa quarterfinals, no? Japan versus Thailand, yung huli kasing quarterfinal action sa 5-on-5 women's basketball.
5: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
6: The 20th Asian Games.
5: Dito sa Sports Radio 918.
3: Sa punto pong ito ay hatid natin yung naging pag-uulat ni Ms. Judith Caringal patungkol sa tagumpay ni Carlos Yulo, at abangan nyo rin po yung ilan sa mga panayam na naibahagi ni Ms. Judith Caringal with Carlos Yulo himself, with the very ecstatic POC President Abraham Tolentino, kasi nga nakapasok na tayo dun sa gold medal tally, no, with this gold medal sa floor exercise ng gymnastics. So narito po si Ms. Judith Caringal.
7: Carlos Yulo will attempt a historic breakthrough today as the individual apparatus finals kick off.
3: Parang ano yan na, yan pa yung kanina. Akala ko ba may report si Ms. Judith? Okay. Oo. Okay, sige. Yan ang ihatid natin.
5: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
6: The 20th Asian Games.
5: Dito sa Sports Radio 918.
7: Carlos Yulo will attempt a historic breakthrough today as the individual apparatus finals kick off at the Nagoya City Rainbow Hall. He competes in the men's floor exercise alongside his younger brother, Eldru, the reigning Olympic champion top Monday's qualification round with 14,600 points. He validated that dominant performance in yesterday's men's team final in all-around with a score of 14,266, despite receiving a penalty for stepping outside the lines. Yulo finished comfortably ahead of Japan's top contender and Tokyo Olympic double gold medalist Daiki Hashimoto, who posted 14,000 points, and South Korea's Ryu Seung-yoon, who scored 14,566. The rest of the powerhouse field includes 2026 Asian Championship silver medal winner Jaiho Kim of South Korea, former world champion Sun Wei of China, Japan's Shoma Chukumiaya, Kazakhstan's Milad Karimi, and Eldru. The final is scheduled to begin at 6 p.m. Manila time. The 26-year-old gymnastics star is targeting the Philippines' first ever gold medal at the Aichi Nagoya Asian Games, which would also mark the country's first gymnastics medal in the history of the game since the sport was introduced in 1978. A victory here will complete his collection of major international titles, adding an Asian Games gold to his Olympic, World Championship, World Cup, Asian Championship, and Southeast Asian Games crowns. Carlos will return to action on Friday for the vault final, where expectations are high for the reigning Olympic champion. He will be joined by teammate Juan Miguel Bezana, who aims to make his presence felt on the continental stage after ruling the 2023 SEA Games. Carlos will have one more shot at the podium in the parallel bars final, looking to rebound after placing sixth in the qualification round. Meanwhile, his brother Eldru will look to make a statement of his own when he targets a podium finish in the horizontal bar finals tomorrow. In cooperation with the Philippine Sports Commission, Judy Caringal, Philippine Olympic Committee Media, Aichi, Nagoya, Asian Games.
5: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan,
6: the 20th Asian Games,
5: sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: Okay, maraming salamat kay Ms. Judith Karingal kasi yung first part no report niya is an advancer dun sa natunghayan natin kung saan nakuha na nga po ni Carlos Yulo yung breakthrough gold medal for the Philippines dito sa 20th edition ng Asian Games. So, nagawa niya na yung feat na yon kung saan nangibabaw nga po siya sa finals nitong men's floor exercise. No, I think pang-apat na nag-perform o pang-lima si Carlos nag-perform kanina sa finals ng floor exercise at nakuha nga po niya ang pinakamataas na resulta, no, pinakamataas na score at 14,666 points, no, sa bisa ng 5.7 na difficulty and yung execution niya. Yun talaga yung pinaka maganda, 8.966. So, total is 14.666 points. So, medyo nag-intay pa si Carlos kung kumbaga leading na siya na nakuha niya na yung top spot, meron pa mga ibang gymnast na magpe-perform. And yung huling-huling gymnast na nag-perform, itong si Milad Karimi ng Kazakhstan, aba talagang ginulat ang lahat dahil well, second running yung Japan, no, during the competition, paano ongoing pa yung competition, second running si Shoma Chukiyama and then third si Sunghyun Ryu. Pero nung nag-perform si Milad Karimi, nagtala po siya ng 14.600 points. Mataas din yung kanyang execution, 8.800 with 5.7 difficulty. Kaya talagang na overtake niya, no, itong pambato ng Japan na nagsettle for the bronze medal si Shoma Chukiyama with 14.566 na score. So, yan po yung podium finishers natin for the men's floor exercise. Nag-compete din dito si Eldrew Yulo at pumampitong pwesto si Eldrew. No, medyo meron kasing mga minti sa landing si ano, hindi malinis yung landing ni Eldrew. No, kaya yun, naka-apekto rin sa kanya. And he scored 12.233 points with 5.3 points sa difficulty and 6.933 sa execution. So not bad for his first time dito sa Asian Games. Actually, first time nga to sa international multi-sports competition kasi hindi pa nakakapag-compete sa SEA Games si Eldrew. Ito na kaagad Asian Games na. This year lang naman siya nag-compete sa elite men's field, no, dahil yung mga World Cup, 'di ba, early this year, yun yung una niya mga tournaments. Pero sa multi-sports competition like Asian Games, SEA Games, ito yung first ni Eldrew Yulo. So, pumampitong pwesto. At syempre, pagpasok pa lang ng finals ni Eldrew, malaking ano na yan, feat for him. So, yan po yung naging resulta. At dito sa naging tagumpay ni Carlos, napaka, ano po ito, makasaysayan because this is the first medal of Philippine gymnastics sa Asian Games. In the 75-year participation ng Pilipinas, ngayon lang tayo nakamedalya sa Asian Games sa gymnastics and gold medal pa. So talaga namang nag-deliver itong si Carlos Yulo. Eh syempre siya ang Olympic gold medalist sa event na yan, floor exercise, kaya pinamalas talaga ni Yulo yung kanyang husay. Okay? And ito nga pong monumental performance ni Yulo also ended the country's wait for getting that coveted gold medal dito sa 20th edition ng Asian Games. So, congratulations kay Carlos Yulo and of course kay Carl Eldrew Yulo na pareho sila ngayong nagko-compete para sa ating bansa. No, nakompleto na na rin ni Carlos yung kanyang treasure chest. Ika nga, kasi meron na siyang ginto sa SEA Games, meron na siyang ginto sa Asian Games, 'di ba? Itong gold niya, at meron na rin siyang definitely ginto, dalawa pa sa Olympics. So, kompleto na ang kanyang listahan ng mga medalya sa mga multi-sports competitions. Meron na rin siyang medal sa World Championships, sa Asian Championships. So definitely, talaga namang pinamalas ni Carlos na pag sa floor exercise, siya ang hari, diba, dito sa floor exercise apparatus ng artistic gymnastics.
8: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan.
9: The 20th Asian Games
8: sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: Okay, alamin natin yung salobin ni Carlos Yulo after this historic gold medal for Philippine Gymnastics. Narito po ang panayam ng POC Media.
10: So, yung artistic, yung gymnastics mo, na-achieve mo ba yun today after nitong performance mo?
11: Yes, for me, ayun na po yung pinaka magandang performance na ibigay today. Today po yung pag-usapan. may igaganda pa po sa mga susunod na competition. Pero I'm really grateful na ganun po yung nangyari for me today. And gaya nga po na sabi ko, walang regrets sa ginawa ko today. Ayun yung tama lang for today's competition. And yung best ko na ilabas ko naman po. And wala po akong iniwanang thoughts na sana ginawa ko yun. Ayun po talaga yung lumabas, and I'm just really grateful po sa result na nakuha po natin.
12: At anong point po na laban na ikaw na? Ikaw ako na, parang gano'n.
11: Nung lumabas po yung result ng Japan, feeling ko katulad din po nung pag-judge sa akin. Medyo strict po talaga sila. And I felt siguro din na mas maganda yung execution ko po compare po sa kanila. Although magaganda yung mga landings nila, pero sa judge side po siguro yung shoulders po malapit sa floor, kahit na i-stick siya, malaki po kasi din yung deduction nun eh. Hindi lang po basta na-stick natin siya, mataas na agad yung puntos nun or wala siyang deduction. So, doon ko po siya din nalaman kanina. But at the same time, medyo kabado na din ako kanina. Kasi alam kong ang ganda rin ng mga performance po nila. Pero yung nakapagbigay po sa akin ng way para makuha yung result na yun, it's really the execution po sa air. And yung landing po na magandang position ng landing po.
10: And Kaloy, ikaw yung unang gold ng Pilipinas dito sa Asian Games. And ito yung unang medal din sa gymnastics ever sa Asian Games ng Pilipinas. Ano na lang nasa isip mo pag narinig mo na ikaw naka-achieve nun?
11: I don't know, I'm just really overwhelmed po. And you know, I'm just really happy sa mga naging experience ko. Although it's not pleasant po, but it's really a good story. Like yung mga pagdating ko dito, bago mapunta dito, sobrang challenging niya, and masasabi kong hindi siya madali talaga. And receiving this blessing po, no, from God, it's really an honor po. And I take it to my heart, really. And pagka panalo ko po, kasama ko po dito yung mga taong nagdadasal sa akin, mga sumusuporta, at sa mga Pilipino na nakakadanas po ng hirap right now. Para sa inyo po itong lahat.
13: Ngayong Asian Games champion ka na, kompleto na. May uhaw pa ba? Ano pa ang susunod na pwedeng ambisyon ni Kaloy? Carlos?
10: Yes.
11: Bukas, maging safe lang po tayo. And gaya nga po ng sabi ko din, mas artistic po yung gusto kong ibigay na performance. Mas maganda po na performance. Mas maganda performance, syempre, equals po nun. Malapit na sa resultang medal po. So, parang stress na pagdating sa makakuha ng medal. Gusto ko i-enjoy yung bukas. I know it's gonna be a good competition for all of us. So, let's just hope for the best and pray na walang mangyaring masama sa lahat po ng mga atleta po.
14: Pero obviously, yung kapatid mo also competed, did you get a chance to talk to him after yung exercise na?
11: Wala pa po, galing po ako sa mga interviews po, pero I know disappointed siya and may nasa ano po siya stage na pagdadaanan niya po talaga yung mga ganitong mga pangyayari at hindi po natin yung maiiwasan bilang atleta. Bago ka manalo, part po to talaga ng winning eh. Yung process na mahirapan, matalo, matuto, magkamali. At syempre, bumangon po ulit ng paulit-ulit, na walang sawa. Ako, para sa akin, nasa exciting part si Eldro. And wag lang siya sumuko. I feel like he's really talented kid. Darating na darating yung para sa kanya. Naniniwala po ako dun.
12: Parang tatay lang, akin. Kasi kinagat mo dati yung...
15: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: So, yan po, naging panayam kay Carlos Yulo matapos ang kanyang naging tagumpay sa men's floor exercise nitong Asian Games Artistics Gymnastics Competition. So, bukas, gusto na lang enjoyin ni Carlos yung competition kasi, kumbaga na, ano nang araw, no, na alis na yung stress or yung pressure sa pagkuha ng pagkopo ng ginto. So, meron na siyang gold and tomorrow, enjoy niya na lang yung vault finals. And, I stand corrected, di pala horizontal bars, no? P-bars, so parallel bars, yung isa pang event na kalahok din sa finals, si Carlos Yulo. Okay? 34 minutes after 6 p.m., bago namin ihatid sa inyo yung panayam naman kay POC President Abraham Bumble Tolentino, kanyang reaksyon sa panalong ito ni Carlos Yulo. Kasalukuyan na pong nagaganap ngayon yung heats para sa 100-meter race for women. Ang ating pambato na si Jessica Lawrence ay magtatangka po ng semifinal spot dito nga sa 100-meter race. Nasa heat 1, katatapos lang nung heat 1 ng women's race. And Jessica Lawrence is in lane number 3. So hopefully makapasok sa semifinal si Lawrence. And then other sprinters natin, si Anferni Lopena and Kent Francis Hardin ay tatakbo naman sa men's 100-meter heats. Mamaya pa po yun, no? 7:16 p.m. nasa heat 2 si Anferni Lopena. Samantala, si Kent Hardin naman ay nasa heat 6 na 100-meter race. 7:48 p.m. naman yung kanyang karera. So, yan po yung development natin. Latest development, katatapos lang kasi nung heat 1, ito nga pong 100-meter race. Okay? So, mamaya yung ating 4x400-meter mixed relay team ay magtatangka rin pong makakuha ng medalya. So, itong ating Philippine Athletics team, 4x400-meter mixed relay squad na binuboni na Victoria Bosong, Naomi Johnson, Gabriel Borado, and Michael Del Prado ay nakapasok po sa finals. Okay? So, oras ni Jessica Lawrence, 11.62 seconds. Unfortunately, hindi po siya naka-abante sa semifinals. So, kasi top 3 lamang yung papasok sa semifinals. Eh, pang-apat sa heat 1. No? Fourth place finish yung naitala nito si Jessica Lawrence sa kanyang oras na 11.62. So, there goes her bid dito sa event na ito. Kasi baka meron pang ibang mga events na lalawakan si Jessica Lawrence. Definitely sa mga relay events. Okay, so yan po ang latest development. Samantala, yung men's 100-meter dash, mamaya pang second hour natin yan. Bibigay namin sa inyo yung update patungkol dito. Yung 4x400-meter mixed relay team nga natin nakapasok sa finals. No? Sa kanilang oras na 3 minutes, 19.68 seconds, they ranked 4th sa Heat 1 and nag-qualify po sila for the medal race. Nakatakda po ito 11:15 p.m. Philippine time. Grabe. Aabot ng... So kung Philippine time, well, ahead tayo ng... Teka lang, ahead tayo ng oras. So mga 10:15 p.m. na sa kanila yun, ha? Ang resulta pong ito, yung oras ng ating team, mixed relay team, ay nakabasag po doon sa previous national record na 3 minutes, 23.53 seconds na itinala ng relay team or relay squad na binubuo, quartet, ni na Jessel Lumapas, Maureen Shrivers, Frederick Ramirez, and Michael Del Prado noong 2023 Asian Athletics Championships sa Thailand. Ba? So, ang holdover na lang from that previous relay quartet ay si Mico Del Prado. So, nandito pa rin siya sa mixed relay squad. At they will try to get a medal tonight at 11:15 p.m. Defending champion nitong mixed relay, 4x400 meter mixed relay, ay Bahrain. Sila rin ang nangibabaw sa heats. Ang bilis ng oras nila. Oh, 3 minutes, 15.73 seconds. So, yan po. Yung, actually, yan yung unang event for our Philippine Athletics team. No, dito nga po sa 20th edition ng Asian Games.
16: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
17: The 20th Asian Games.
16: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
3: Okay, at this point, ito na po, ibabahagi na namin sa inyo yung naging panayam sa Pangulo ng Philippine Olympic Committee, Mr. Abraham Tolentino. Reaksyon sa naging tagumpay ni Carlos Yulo.
18: Ano gusto niyo sabihin after ng panayam?
19: Una, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil lahat ng mga panalangin natin. Then, ito na, na-break na yung ice. May nagsasabi, 1 down, 7 to go. Parang mahirap yun, pero kaya pa rin. Laban Pilipinas. Ang daming surprises. Na unfortunately, meron lang kasabay, di ba? Si Kayla, I think, no?
20: Fourth. Yes.
19: Yeah. What else? Kaya nga naka-gold ako.
20: Kung ano na lang yung sinabi niyo kay Kaloy nung nag-handshake, nag-hug, binigay niyo yung medal sa kanya.
19: Sabi ko, Kaloy, pinakaba mo pa kami. tomorrow meron, di ba?
20: Yes.
19: Sabi niya. Sabi ko, alam mo, Kaloy, yung pag-award, ano yan eh, 1 month before ina-apply yan. Tapos ina-approve. So, nagulat siya. Oh, kasi alam ko na. Kaya natawa siya. Nandun kami sa preparation room. Si ano naman, si Eldro, marami pa chances. Still young. So, lesson sa learn. Bukas. Hopefully. Tsaka ito na nga yung ano, sunod-sunod na break na. Sana. Paano ba? Mabuhay. Salamat sa mga kababayang nagdadasal. Pinagdasal ang first goal natin. Sana magtuloy-tuloy po.
18: Kayo lupang hindi rin kanina, no? Tugtog, no? May anong naalala mo na nung balik yung Olympics?
19: Oo, para tayong nasa Tokyo.
18: Paris.
19: Tokyo and Paris. Yung kasing first gold, ano eh. Sinigaw ko na talaga yung mamamatay ng dahil sa'yo.
18: Thank you, sir.
20: Thank you.
16: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
17: The 20th Asian Games.
16: Dito sa Sports Radio 918.
3: Maraming salamat. Ayan po, yung naging panayam kay POC President Bumble Tolentino. So, hopefully, madagdagan pa ang mga magintong medalya. 1 down, 7 to go. No, mahirap pero kakayanin na at tatangkain na matupad ng ating mga atleta. Okay? So, eto balik tayo sa athletics kasi kasalukuyan nga po nagaganap yung mga heats ng 100 meter dash. So, nasa heat 2 ang isa pa nating sprinter na si Zion Rose Nelson. So, si Zion Rose Nelson ay nasa heat 2 and she finished 3rd overall. So, 3rd overall dun sa heat 2. Ang oras niya po ay 11.68 seconds. So, yung top finisher sa kanyang heat 2 ay si Jirapat Kanonta ng Thailand. 11.45 seconds. Followed by Midori Mikase ng Japan. 11.59. So, abangan lang natin kung ano yung magiging final development dito. Ay, may queue. May queue sa tapat ng pangalan ni Zion Nelson. Tama ba to? Pero meron pa kasing mga ano eh, may mga susunod na heats pa. Dalawa lang ba yung 100 meter? Ah, meron pang heat 3 and 4. So, abang-abang lang para sa final result. No, kung papasok ba sa next round itong si Zion Corrales Nelson. Kasi, actually, yung oras nga ni Lawrence, mas mabilis pa sa oras ni Zion Nelson. 11.62 kanina si Lawrence, habang si Nelson naman ay 11.68. Okay, so mamaya po ating babalikan yan. No, dito sa developments ng athletics competition ng Asian Games. So we will take a break and magbabalik po tayo for more updates pa dito nga sa nagaganap na Aichi Nagoya Asian Games.
0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid ka bang?
22: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
23: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
24: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
25: The 20th Asian Games.
24: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918. your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: 13 minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Hectic tayo tonight para sa laban ng Team Pilipinas dahil ongoing na rin po ngayon ang match ng ating Filipina tennis sensation na si Alexandra Ayala. So kalaban po niya itong si Tatiana Prozorova sa round of 16 ng Singapore Open WTA 500 tournament sa Kallang Wave sa Singapore. And nag-start na ang kanilang laban, third seed si Alex. So paborito siyang manalo kontra dito kay Prozorova, first time nilang maghaharap. Maya-maya po maghahatid din tayo ng update no, sa laban ni Alexandra Ayala. For now, okay, dumako tayo sa Nagoya, Japan. Mula po sa ating kasamang si Judith Caringal, maghahatid ng kanyang pag-uulat sa athletics. Maganda-magandang gabi sa iyo, Miss Judith.
1: Yes, Ria, magandang gabi sa ating lahat. Okay, so dito lang tayo. Kwento-kwento lang tayo. Nanggaling kasi tayo din nga kay Carlos Yulo. Ang saya. Grabe, halos lahat yata sa mga technical officials natin ay nandun. At syempre talagang inabangan yung panalo ni Carlos Yulo in that finals. Kinabahan, karamihan kami sa media. Kung nakita mo lang siguro yung mga expression
3: kami ng kami rin dito sa production room.
1: Tama, no? Tapos, ayun, syempre, I'm sure napanood nyo yung si Chloe, ang girlfriend ni Carlos, kung gaano din kasaya right after the victory. Siya yung unang-una na nilapitan at pinagkaguluhan ng media para makuha yung kanyang reaction. Natagalan kami dun sa baba para hintayin nga si Carlos at pinauna muna yung mga foreign media sa interview. Tapos, kinailangan naming pag-usapan na lumabas kami ng building dahil ilang may isa o dalawang attempts doon sa dulo ng mix zone na wala namang mga logo. Pero kala namin lulusot, eventually hindi din pala pinaulit yung mga interview. Kaya medyo din na natagalan na maibigay namin at maipasa sa inyo yung interview. Nakalimutan nga natin na meron pa palang finals na dalawa si Carlos. Ano?
3: Yes.
1: Kala natin tapos na. Oo. Okay, so dumiretso na kami dito. Nandito kami sa stadium, kaya medyo ganito ay parang kwento lang ito, Ria, alam mo na. So, thank you sa mga kaibigan natin at kaagad na naabutan natin itong athletics. Alam mo ba na pumasok kaagad yung isa nating bet, si Corrales Nelson, okay? Zion Corrales Nelson, okay, doon sa semifinals dahil apat na mga hits ang magaganap dito sa athletics. Nauna muna ang hit 1 ni Lawrence, okay, at di siya nakapasok, nag-pang-apat lang. Kala nga natin third eh, pero pang-apat pala itong si Jessica Rose Lawrence. Ang nanalo doon sa kanyang hit taga China, 11.41. Ang champion ng Southeast Asia na si Vitrera, 11.43 lamang. Isang taga-Thailand yung nagpangatlo, Petraska o Petraksa, 11.54. Bagal tayo yung 11.62. So hindi siya na-qualify dun sa hit na yan. Pero may pag-asa pa naman dahil 4 hits ito. First 3 in hit sheet will qualify to the semis.
2: 11.7 second place.
1: Oh, okay. Oh nga eh. Mas mataas pa yung nandoon sa taas sa ibang hits, Ria, kaysa doon
3: mas
1: sa
3: mas mabilis pa nga yung oras ni Lawrence,
1: yes,
3: kay Zion.
1: Mas mabilis pa. Yes, oo, yun na nga. Kaya lang yung ruling nga na hindi naman talaga best time eh. The first 3 in each hit, di ba?
2: Plus 4,
1: yeah. Plus 4 fastest will qualify to the semifinals. Yes, oo, pasok na yung dalawa. Safe na yun. Kasi 11.62 itong si Lawrence na hindi nakapasok. At yun na nga, yung isa nating bet na si Nelson ay nag 11 point, okay, sanong tayo? 11.68 ba? Yung sa 11.62. Okay, wait lang ha.
3: Oo, 11.68 si Zion.
1: Oo, 11.68. Samantalang 11.62. Yun nga kaagad ang napansin ni Sir Tom, ano. Sabi, mas mataas pa yung, ano, mas mabilis pa yung, ano, yung una na tumakbo. But hindi siya automatic na qualified. So, meron pang hihintay yan na dalawa pang hits. Or isa na lang. Kasi yung natapos, yung kanilang second place,

0: mixed relay para dun kina Bosong and the rest. Okay, 4 by 400 meter relay. Exacto yan na 10. Okay, sandali lang ha.
1: 10:15 siguro.
0: 10:15. Okay, 10:15 siya sa inyo. And that's 10:15 dito. Okay. 11 na dyan sa Manila. Nakakalito pa rin yung oras. Ano? So, ongoing ngayon yung iba pa mga events, heptathlon, pero wala naman talagang participasyon ng Pilipinas eh. At yan ay dito lang sa 4x4. Tapos hintay na rin lang natin mamaya matapos itong mga sa women's 100 meters ay yung mga susunod ang men's 100 meter heats din. Meron din silang 4 heats or 5 heats. O, sandali. 6 heats. To be exact.
1: Mas marami okay. Yung sa men.
0: Mas marami, oo, ang dami. At anong ruling doon sa napakaraming hits na yan? Initingnan ko, nasa last hit pa yung si Hardin. 6th hit pala ito. Yung kanyang submitted na personal best na 10.60 ay doon nila ipinasok doon sa 6th and final hit. Tingnan natin doon sa iba kung anong particular hit yung mga kasali ng Pilipinas. So, kung last hit, marami naman nga ito. To, mukhang lahat ng hits ay puno. Ha? Lupenia naman ay nasa hit 2. Okay, so halos nandun sa unahan ng mga hits at huling bahagi ng hits for the men's 100-meter preliminaries, aabante doon sa semifinals. Wala nakalagay dito kung 6 hits yan. Kung top 2, eh di ano na anim na yon siguro ano to top 2 and then the fastest ano fastest 2 kasi 6 plus 2 di 8 yan well wag tayong manghula no to complete the semifinal of the competition. So mamaya tingnan natin dito ha dun sa mga habang umuusad itong karera natin na ito. Napakaganda ng kanilang main stadium dito. Ito po yung binaganapan ng kanilang opening ceremony. At ito ay Nagoya City Museum Park Athletic Stadium from Carlos Yudo's Rainbow, Nagoya City Stadium. Ito ay kapag sariling karya, 30 minutes lang, wala ba? Pero syempre kapag train, talaga namang more than 1 hour to. Talagang hindi ka kaagad aabot dito. So, nagkaroon tayo ng pagkakataon na talagang ito ay maabutan for today. Mamaya, babalik tayo para ikwento na lang yung sa men's side. Kasi from my end, hindi tayo makapunta kaagad doon sa media ano media side. Malayo-layo yun. Kapag pumunta tayo din, mawawalan tayo ng magandang lokasyon, ika nga, para talagang malaman kung paano yung ginagawang pagtakbo ng ating mga bets. Anyway, yun po yung huli nating mga sinusubaybayan dito pa rin po sa ating Asian Games sa Aichi, Nagoya. 20th edition ng ating Asian Games. Sa ngalan pa rin ng ating Philippine Olympic Committee Media. Maraming salamat. Back to you, Rhea.
1: Maraming salamat kay Miss Judith Caringal. Mukhang nandun na yung mga ano, yung mga nagbabantay. Humina yung boses ni Miss Judith. Ganyan din ako noong 2023. So, mamaya po, balikan natin si Miss Judith Caringal sa developments ng athletics. Ongoing right now, ang labanan sa quarterfinals between the Philippines and Singapore. Ito po ay para sa 3x3 basketball competition. So, lamang ang Singapore, 6-5. Naku eh, target po ng ating Gilas Pilipinas sa 3x3 women na makaabante rin sa semifinals nitong half-court basketball competition, no, para mapantayan yung naging resulta naman ng laban ng kanilang counterpart. No, earlier, yung ating 3x3 men ay matagumpay po na nakaabante sa semifinals. And they defeated itong Chinese Taipei, ang kampyon nung nakaraang edisyon ng 3x3 men's basketball competition. So, ang team natin binubuo ni na Nika Banyero, Koji Buenaflor, Luis Pablo, and Andrew Dungo ay nanaig kontra Chinese Taipei. Naku, naging dikit po yung labanan sa pagitan ng dalawang mga teams na ito at

0: tatagpo na no ang well na kalaban na ng Gilas 3x3 Men, yung same team. Yung pala yung team na naglaro nung Nations League. So, 3 times nakaharap ng Gilas Men nung Nations League, yung Chinese Taipei, exact squad. At tinalo ng Pilipinas, yung Taipei, 2-1 nung Nations League. Parang last month lang yun, no? So, familiar na sila dun sa Chinese Taipei. At kanina sa naging labanan, talagang dikdikan lang, no? Umabot nga ng 19-all yung score. Talagang ano lang, dikitan lang. May mga chances yung Chinese Taipei, tumitikada sa 2-point arc pero hindi pumapasok. And mabuti na lamang yung huling mga shots attempts ng ating mga manlalaro ay kanilang na-kompleto, na-convert. No, pinangunahan po ni Nika Banyero ang Pilipinas with 8 points, 6 markers mula kay Luis Pablo. Naka-5 puntos si David Dungo and si Koji Buenaflor ay meron pong 2 puntos. So, yung clincher, yung game clincher ay free throw shot, I think, ni Nick Cabanero. So, congratulations sa ating Gilas 3x3 Men na pasok na sa semifinals. Definitely, they improved their previous finish. I think 8th place sila nung 2023 edition nitong Asian Games. So, ngayon po ay nasa top 4 na. Nasa final 4 na itong Pilipinas. So, hihintayin lang natin kung anong koponan ang kanilang makakalaban sa next round. Sa semifinals na bukas po gaganapin. So, semis and finals or yung gold medal matches will happen tomorrow. Dito pa rin sa Kinjo Futo Station Square venue. Okay, sa women's side naman, katulad na nabanggit natin, kasalukuyan pong naglalaban ng Singapore and Philippines. So, nakuha na ng Pilipinas yung abante, 10-7. So, with 5:50, so nasa halfway mark na nitong match, yung ating natutunghayang quarterfinal action between Gilas 3x3 Women and Singapore. Ang Gilas Women naman natin, noong nakaraang edisyon ng Asian Games, hindi nakalahok yung Pilipinas. Sa record, forfeited yung mga games natin, kaya nga walang, nasa pinakailalim sila eh. Sa final ranking, actually, hindi nakapaglaro yung 3x3 Women natin noong Hangzhou Asian Games. So, nais nilang bumawi this time around. And we are hoping na makaabante rin po sila sa Final Four nitong competition.
1: Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: 2 minutes after 7 p.m, we'll take a break and give way sa ating news. Magbabalik pa po ang Sports 918.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
1: Sports Headlines. Ngayon, ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast, Sports Radio.
7: Philippine Standard Time, 4 minutes after 7 p.m. Magandang hapon Pilipinas, o magandang gabi Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. The Philippine National Police is looking to expand a technology-driven alert and response system developed in Calabar Zone to help schools quickly report and respond to security threats. PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. said the agency was studying the institutionalization of the Build Partnership Early Detection Sweep Alert Tactical Response or BEST School Alert and Rapid Response System. The platform is designed to facilitate faster reporting. Information sharing and coordination among police, schools, and other local stakeholders during emergencies and security incidents. Under the Calabar Zone Pilot Program, around 155 schools are set to use the application as part of an organized alert and response mechanism. In Batangas, the shrine of St. Padre Pio in Santo Tomas, Batangas is officially an international shrine, the second in the Philippines. The devotion will not just be exclusively for Batangueños, but for the whole Philippines and for Asia, according to Most Reverend Gilbert A. Garcera, Archbishop of Lipa and President of the Catholic Bishops Conference of the Philippines, or CBCP. An estimated 7,000 to 8,000 devotees graced the declaration, which coincided with St. Padre Pio's feast day. The first is the International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage in Antipolo City in Rizal. In news abroad, the second level of the Ancient Colosseum in Rome, a top tourist destination, was closed Wednesday due to a death of a worker inside overnight. The Culture Ministry said in a statement, the Colosseum Archaeological Park has decided to close to the public for a day, the second tier section where the accident occurred. The Colosseum, the largest amphitheater in the world, was built in the first century and was used to host events like animal hunts and gladiatorial games. It could hold around 50,000 spectators, while up to 20,000 visitors go during a day at peak times. In the world of sports, a recap of UAAP Season 89 Women's Football Tournament. The De La Salle University Lady Green Booters defeated University of the Philippines Fighting Maroons 1-0. The Far Eastern University trounced National University Lady Bulldogs 5-0. And Ateneo de Manila University outclassed University of Santo Tomas 1-0. Meantime, in the Asian Games 2026, the Philippine Women's National Basketball 3x3 team is currently facing Singapore in the 3x3 basketball tournament, with Gilas Women 3x3 leading Singapore 16-9. Philippine Standard Time, 7 minutes after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/sportsradio918, twitter.com/sportsradio918, on YouTube, sportsradio918. Log on to our news website, radiopilipinas.ph/sportsradio918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918 AM.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Sports 918,
14: kasama si Ria Arevalo.
13: Let's go team!
14: Sports 918.
0: 10 minuto makalipas po ang alas 7 ng gabi. Nagbabalik tayo sa ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Bago tayo dumako sa Asian Games update natin, magbigay muna tayo ng development dito po sa nagaganap na laban ni Alexandra Ayala and Tatiana Prozorova. So, ongoing na po round of 16 action between the Ayala and Prozorova, leading si Tatiana 3-2. Okay, so 3-2. Second game nakamit ni Alex kani-kanina lamang. So nasa 6th game na tayo and ongoing pa po yung action. Nasa first set pa lang ha. So 3-2 lamang po si Prozorova against Ayala. First time na nagharap ng dalawang netters and this is the first competition or first stint ni Alex sa Singapore Open WTA 500. Okay? So magandang balita naman sa palig po ng 3x3 women's basketball dahil pasok na rin sa semifinals ang ating Gilas 3x3 women. Wow, congratulations! Happy tayo para sa ating team na binubuo ni na Casey De La Rosa, Amaya Espanyol, Kenan Ka, and Victoria Pasilang. Dinominate po nila ang Singapore 22-12. Yun naging final score. Tama? 22-12? So, yung last shot, ano ba yan? Two-pointer? Oo. Ah, two-pointer. Oo, kasi nagtaka lang tayo dahil kapag 21 points tapos na yung match. So, two-pointer pala, deuce yung huling shot ng Pilipinas. Kaya 22-12 yung naging final score. So, alamin natin kung sino ba ang mga, kung ilan ba ang mga puntos na naitala ng ating mga pambato dito nga sa naganap na labanan. Okay, 3x3 basketball dito muna tayo sa women's competition. So, quarterfinals between the Philippines and Singapore. Nanaig ang Pilipinas 22-12 with our top scorer for the Philippines. 7 points each Kenan Ka and Amaya Espanyol. So, tig 7 puntos. Tapos, naka 9 rebounds din si Kenan Ka. Tig 4 na rebounds sina Espanyol and Victoria Pasilang. So, naka 2 puntos rin si Pasilang and then 6 points mula kay De La Rosa, no? Casey De La Rosa. Okay, so yan po ay naging scoring ng ating mga manlalaro na umabante na sa quarterfinals nitong competition ng 3x3 women's. Teka lang, umabante na sa semifinals ng 3x3 basketball competition. So, sa semifinals, ang makakaharap ng Pilipinas for a ticket to the finals ay Thailand. Yun ang matindi. Thailand po at tomorrow ito. So, nakatakda at 12:25 local time. So, ibig sabihin 11:25 ng umaga ang laban po ng Thailand at Pilipinas para sa chance na makausad sa finals ng Women's 3x3 Basketball sa Kinjo Futo Station Square ang labanan. Sa other semifinal action, maghaharap po ang Korea and Japan. Okay? So, yan yung mga laban sa 3x3 Women's Basketball Competition for tomorrow sa semifinals. Sa men's side naman, ang ating Gilas 3x3 men will face Korea! Wow! Bigat na laban to. Kasabay ng match ng women's team natin, yung labanan sa semifinals between Philippines and Korea sa men's side. Okay, yung other semifinalist or semifinal pairing, wala pa. Kasi ongoing pa lang ngayon, no? Qatar versus Mongolia, yung ongoing quarterfinal match, and then susundan yan ng Iran versus Japan na quarterfinal action for tonight. So, dun po manggagaling yung dalawang teams na maglalaban din sa isa pang semifinal match for tomorrow. And the winners of the semifinals tomorrow will advance to the finals, gold medal match and battle for bronze medal. So, hoping tayo, di ba, makamedalya ang ating mga 3x3 basketball teams.
15: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
16: The 20th Asian Games.
15: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
0: 16 minutes after 7 p.m. Unfortunately, sa 5-on-5 basketball, natapos na rin po ang kampanya ng ating Gilas sa Pilipinas Women. Matapos na lumasap tayo ng 71-83 na pagkatalo sa kamay ng Chinese Taipei. So, ito pong Chinese Taipei, no, from start, sa start medyo lumalamang pa Pilipinas, pero when they got the advantage, talagang di na lumingon pa itong Chinese Taipei para kunin po yung spot sa Final Four nitong 5-on-5 women's basketball competition. So, sa pagkatalo ay natapos na ang campaign ng ating Gilas Women. Sayang, no? We missed the chance of making it to the semifinals for the first time dito nga sa Asian Games. So, we led 9-2 with the Chinese Taipei after that scoring the last 13 points sa first quarter. Para nga po kunin kaagad yung abante, and then mula po doon hindi na talaga bumitaw pa ang Chinese Taipei, no, na kumbaga eh na nag-pull away na sila, and nagkaroon ng chance na makalapit ang Pilipinas to within I think 6 points, no, but quickly nakarecover ang Taipei sa pangunang nga po nitong si Yu Wen Xiao, yung kanilang sentro, na denominate ang paint. No, she top scored with 14 points for Taipei and meron din siyang 17 rebounds para nga po tulungan ang kanilang koponan na maitala ang pinaka malaking advantage pa ng Taiwanese squad, umabot ng 16 points. So nahirapan na tayo makarecover from that. And Afril Bernardino ang nanguna para sa Pilipinas. 23 points ang ginawa ni Afril. Stephanie Berberave added 12 points. Janine Pontejos also had 12 points. Si Ken Pastrana merong 11 markers. Ang medyo nakakalungkot lang si Elizabeth Means dito sa most important game. No? Doon naman siya nag-struggle. 4 points lamang po ang naitala nitong si Elizabeth Means. And ang saklap din yung naging shooting from the field nitong si Elizabeth Means. No? Doon sa naging shooting niya kanina, 1 out of 5. Ay, sorry, si Malagar pala yun. Sorry, si Elizabeth Means, 1 out of 10. Yung shooting ni Elizabeth Means kanina and she just scored 2 points tapos nakadalawang free throws, so yun yung kanyang 4 points, no, para sa Pilipinas. Sayang, yun nga yung kanyang naging output, no, sa rebounding, 3 rebounds lang din yung kanya naitala. Actually top scorer natin and rebounder natin si Afril Bernardino. So 3-9 ang ating Gilas Women na ma-overcome sana itong Chinese Taipei na nagawa na natin talunin yung Chinese Taipei nung Asia Cup, 'di ba, kahapon nga nabanggit natin 'yan. Mga 3 years ago. So not this recent edition ng Asia Cup, pa nung isa pa, nung sa Australia. So, yun yung last time na tinalo natin ang Chinese Taipei. Unfortunately, dito nga po sa quarterfinals ng Asian Games ay nabigo tayo na muling talunin itong Taiwanese squad. So, yung Taiwan naman po ay pinangunahan nitong kanilang sentro na si Yu Wen Xiao with 14 points, 17 rebounds, and then naka 13 puntos si Ling Chuan Ling with 4 rebounds. Dun sa naging shooting from the Rainbow Territory, ang taas din ng shooting ng ng Chinese Taipei, lamang sila, no, naka 9 three-pointers itong Taipei against only 7 ng Pilipinas. And then field goal percentage, 40% shooting for Chinese Taipei. They made 28 out of the 70 attempts. Habang ang Pilipinas, we had 23 conversions out of 64 shots, no, sa naganap na laban kanina. Then sa rebounding, na out-rebound tayo ng Taipei, 52-34. Grabe, laki ng discrepancy. Sa assist, 22-12. So, mas maganda ikot ng bola ng Taipei. At the same time, no, sa blocks, 4-2. Advantage din sa kanila. Although ang Pilipinas ay nangibabaw pagdating sa steals, 10-5. And then, mas konti rin yung turnovers natin. But, unfortunately, hindi nga naging sapat yun. No? Dahil, mas angat pa rin yung performance nitong Chinese Taipei. Again, 83-71 na tagumpay ng Chinese Taipei over the Philippines. So we are awaiting the final ranking ng ating Gilas Pilipinas Women. Last edition nung Hangzhou Asian ay pumanglimang pwesto ang Pilipinas. So baka ma-maintain natin, no, yung ating finish nung last edition. So, dahil pumasok rin naman tayo sa quarterfinals nitong Aichi Nagoya Asian Games.
17: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi Nagoya, Japan.
16: The 20th Asian Games.
17: Dito sa Sports Radio 918.
18: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kabon!
20: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
21: Balitang pampalakasan ba ang
22: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
23: The 20th Asian Games.
22: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
24: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
25: Sports 918,
26: kasama si Ria Arevalo.
25: Let's go, team!
26: Sports 918.
0: 25 minutes after 7 p.m., nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Bago dumako sa mga Asian Games updates, magbigay lang tayo ng developments dito nga po sa kasalukuyang aksyon sa pagitan ni na Alexandra Ayala and Tatiana Prozorova. So, lamang na si Alex! Ayan, nakaungos na po siya. No? 3-2 kanina, di ba? Nung huli tayo nag-update, 3 games to 2. Ngayon po, lamang na si Alex, 5 games to 3 sa first set. So, apat na games sunod-sunod no, nakuha ni Alex. And kasi prior to that, 3-1. In favor of Prozorova. Tapos napako na sa 3 si Prozorova, sunod-sunod na games na claim ni Alex para nga po kunin ang 5-3 advantage. And ongoing ngayon yung 9th game and ahead si Prozorova 40-15. Okay, mamaya po maghatid pa tayo ng developments dito nga sa Singapore Open Round of 16 action. Nakakuha ng bye sa first round si Alex being the third seed of this tournament, habang si Prozorova naman po ay sumalang sa round of 32 kung saan tinalo niya si Koskola dun sa previous match niya. And ito yung first meeting ng dalawang netters. And first time ni Alex na maglaro dito sa main draw ng Singapore Open, kung saan talaga namang dinudumog siya ng mga fans. Kahapon, ang daming nanood ha, kahit ensayo lang, 30 minutes na ensayo. So, kasi marami daw bumili ng tickets for yesterday's action. Although, hindi pa nga alam kung maglalaro na, diba si Alex, dahil waiting pa siya sa opponent niya. Pero marami pa rin bumili ng tickets para nga sa pag-asang mapanood siya. So, sa practice nila napanood si Alex yesterday evening. So, ngayon po, ganun pa rin. Sa Sports Hub, Singapore Sports Hub, ngayon pala ang tawag na doon, The Kallang. No, isa kasing malaking ano 'yun eh, malaking facility, sports ano 'yan, facility, nasa gitna yung pinaka national stadium nila, tapos yung both ends nandoon yung aquatic center, and then sa kabilang end naman nandoon yung OCBC Arena. So, meron na rin palang mga tennis courts doon, no. Pero parang sa loob ng ano 'to eh, sa loob ng OCBC Arena itong tennis center court na venue ng Singapore Open. Okay, so yan po yung update natin sa laban ni Alex Ayala. Okay, sa iba pa mga developments dito nga po sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Unfortunately, ang ating top swimmer na si Kyla Sanchez ay bigo na makasungkit ng medalya sa event na kanya nga pong nilahukan kanina. So, itong si Kyla na kahapon nga, di ba, nag-rest no, si Kyla para mabigyan siya ng mas magandang chance sana na makakuha ng medalya dito sa 50-meter freestyle. No, unfortunately, hindi pa rin nakatungtong ng podium si Kyla kasi pumang-apat na pwesto po siya sa swimming competitions finals ng women's 50-meter freestyle sa ano to sa Tokyo, Japan po ginaganap ito. Nagtala ng 24.75 second clocking si Sanchez, falling just behind Yuji Cheng ng China na tumapos ng pangatlong pwesto sa oras na 24.46 seconds. Konting-konti na lang, sayang. And halos kung nanonood ka, parang photo finish lang yun eh. Pero grabe, fraction of a second, napakahalaga talaga sa swimming, kahit sa ano eh, athletics. So, third, itong China. And then, nag-settle for the fourth place si Sanchez. Ang nakakuha po ng ginto ay Chinese din. Si Qingfeng Wu, na nagtala ng 23.98 second clocking. And then ang silver medalist ay si Shoman Hoi ng Hong Kong. 24.32 seconds ang kanyang naging oras. So, yan po yung naging development naman sa langoy ni Kayla Sanchez. And tomorrow, I think meron pang event si Kayla kung siya po ay mapapabilang dun sa relay team natin. Sa women's relay team natin. Okay, so yan yung update naman sa larangan ng swimming. Then, sa iba pa mga developments, dito naman tayo sa skateboarding. Nako, ang ating young athlete na si Maisel Paris Alegado ay pumasok po sa finals ng women's skate park finals to. No? Pumang-apat na pwesto sa preliminary round itong si Maisel Alegado. And nagpakitang husay itong si Alegado sa Women's Park Skateboarding Preliminaries. Pumang-apat na pwesto siya sa kanyang best run score na 73.93 points. No? And dun sa naging resulta sa finals, pang-apat si Mazel. And then, ang nangibabaw dun sa preliminaries ay itong si Mesuho Hasegawa. No, si Mesuho Hasegawa, 89.15 ang kanyang puntos. No, then, followed by Chinese Taipei's Yi Fan Lin na may 78.53 na score. Third, si Misugo Okamoto ng Japan, 74.63. And then si Maisel Paris Alegado, 73.93 yung kanyang naging score. So, fourth overall siya. Isa pa natin pambato, si Elizabeth Amador ay tumapos ng ninth place. Sayang, siya lang yung hindi nakaabante sa finals kasi nine participants, 8 lang yung magko-qualify sa finals. So, si Amador ay nagtala ng 59.99 na score. So, yan yung naging resulta ng Women's Park Skateboarding. Okay? And then sa men's side, sa men's park, kalahok naman natin si Jericho Francisco. Si Jericho ay umabante rin po sa finals by placing 4th overall. So, fourth overall, dito sa mga kalahok, na kung saan nagtala po siya ng 80.64 na puntos. So, 80.64 points, fourth overall sa preliminary si Jericho Francisco. Nang ibabaw ang pambato ng Japan, si Gunho Shiji with 88.59, followed by Taipei's Yongyan Ku with 83.73, and Japan's Izuru Nagahara with 83.50. Yan po yung top three sa preliminaries, and then followed by our very own Jericho Francisco. So bukas po ang schedule ng finals para sa Women's Park is at 9 a.m. Manila time, and then sa Men's Park naman 11:30 a.m. So yan ang isa pa sa mga aantabayanan natin for tomorrow's action dito sa Asian Games.
2: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan.
3: The 20th Asian Games
2: sa Aichi, Nagoya, Japan. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games
2: dito sa Sports Radio 918.
0: Samantala, sa larangan naman ng boxing, unfortunately, ang ating pambato sa men's boxing, itong si Norlan Petesio, ay natapos na rin po ang kampanya kanina. Nakalaban niya ay host country bet, no? Hometown bet. Teka lang ha. Hometown bet yung nakaharap nitong si Petesio, pero very aggressive yung kanyang kalaban. At sa naganap nga po na match, no, nang ibabaw itong nakalaban ng ating kababayan na si Petesio. Teka, nahanap ko yung laban niya para maibigay namin sa inyo yung kumbaga scoring lang. And yun nga, isa sa kagad sa mga sumaklolo dito kay Petesio ay ang kanyang kapatid na si Nesty, no? Syempre, malungkot, no, dahil nga natapos ng kampanya nitong si Norlan. Tinalo po siya ni Sewonrets Quincy Mensa Okazawa ng Japan sa naganap na round of 16 ng men's 70 kilogram preliminaries. So, unanimous decision yung nakuhang resulta nitong si Okazawa Sewonrets ng Japan. Dinominate nitong si Okazawa yung laban kontra Petesio, no, from round 1 hanggang sa round 3 siya po yung leading. At kaya naman lahat ng judges ay in-award pumanig dito sa Japanese boxer. Judge 1 scored 30-27 in favor of the Japanese. And ganun din eh, identical. Apat na judges scored 30-27 in favor of the Japanese. And then yung fifth judge, 30-26 ang score in favor of Japanese pa rin. Kaya 5-0 yung naging resulta sa panig nga po nitong si Sewonrets Quincy Mensa Okazawa. Okay? So, with this result, no, aasa pa tayo sa mga nalalabi na lang natin na mga pambato dito sa boxing competitions. Tomorrow, Friday, September 25, silipin natin yung, ay, wala pang mga ano, pairings pala dito, no? So, meron pa tayong mga national boxers na hindi pa nakikitang sumasalan, like si Nesty Petesio, wala pa. Sino pa ba? Si Risa Pasuit, no, wala pa. Si Carlo Paalam, no, hindi pa rin sumasalang yan. So, sila na lang yung mga nalalabing pag-asa ng ating bansa, no, sa boxing competitions. No, hopefully, maputol na yung gold medal drought ng Pilipinas dito sa edisyon na ito ng Asian Games.
2: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan.
3: The 20th Asian Games
2: sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Okay, bago tayo mag-break, mag-update tayo sa laban ni Alex Ayala kontra Tatiana Prozorova. Nasa, ano na po tayo, no? 10th game na tayo with Alex Ayala. Meron siyang chance dito na tapusin na yung first set. Uy, advantage na kanina si Alex, pero naka 40 all pa ulitong si Tatiana Prozorova. 5-4 is the score sa first set in favor of Alex. She's serving and meron siyang chance to get this first set victory. So, depende sa magiging palo niya. Okay, so maya-maya po, maghahatid pa tayo ng developments dito nga. Sa round of 16 action ito ng WTA 500 Singapore Open. So after this tournament, nakatakda naman lumahok si Alex sa Aichi Nagoya Asian Games Tennis Competition. So later this month, towards the end of this month kasi yung, ano, yung duration po ng tennis competition. Okay, nandiyan na ba si Miss Judith? Wala pa. So, mamaya po. Okay. Buburay nyo lang pala yung kala ko. Note nyo sa akin. Magre-report ba uli si Miss Judith? Sige lang. Pero, mukhang ano pala ang hits pa lang po ng, ng 100 meter dash. No? For, ano to? Men's. Okay. Men's action. And, ito, kapapasok lang na balita. According to Patafa, si Jessica Lawrence and Zion Nelson both qualified for the semifinals. Ayun. So, pareho po, nakaabante sa semifinals na nakatakda bukas. Sa 100-meter women's race po ito, no? Si Jessica Lawrence and si Zion Nelson. So, magandang development yan. Meron pa silang karera for tomorrow. Okay, 20 minutes to go before 8 p.m. We'll take a break. Magbabalik pa tayo dito sa Sports 918.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Hindi ko na kasi. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
9: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
7: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
9: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
7: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
9: Nanay naman eh.
10: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
21: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAC Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
21: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
21: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Sports 918.
0: Nagbabalik tayo sa Sports 918, 15 minutes to go before 8 PM. Napakatagal nitong pagkuha ng set point dito sa first set ng laban ni Prozorova at saka ni Ayala. Kanina no, huling update natin, 'di ba? Hawak na ni Alex yung advantage, nakatabla uli si Prozorova. Ngayon tabla uli, 40 all. Okay, so 5-4 pa rin po yung score dito sa first set in favor of Alexandra Ayala and trying to get the set point na itong si Alex. Ayan, hawak niya uli yung advantage. So for a set point uli, si Alex po kasi yung nagsaserve. No, yung service kasi hawak ni Alex right now. So, eto na ba ang hinihintay niya para makuha yung first set? Antabayanan natin yan maya-maya. Okay, sa iba pa mga updates natin sa Asian Games. So, sa rowing naman po, sa rowing competitions, no, itong ating pambato na si Joanny Delgaco, our Olympian, wrapped up her 20th Asian Games campaign with a 6th place finish sa Women's Singles Calls Final A. So, nabigo na makasungkit ng podium finish itong si Delgaco. Nagtala ng oras na 8 minutes, 1.63 seconds si Delgaco sa medal race. Samantala, nakuha naman po ni Xin Yu Zhang ng China ang gold medal with a dominant 7 minutes 21.53 second performance. No, 40.10 seconds ahead itong si Xin Yu Zhang. Samantala, ang silver medalist ay si Anna Prakaten ng Uzbekistan and nakuha naman ni Fateme Mojalal Topgrahale ng Iran ang bronze medal. So, 6th place finish for our Filipina rower, Joanny Delgaco, sa Women's Singles Calls Final A. Then, natapos na rin po ang kampanya ng ating mga pambato sa Men's Beach Volleyball. Itong tambalan ni na Larry Francisco and Ranran Abdila ay lumasap ng pagkatalo sa kamay ng Oman. 21-14, 28-26. So, straight sets na panalo yan ng Oman sa Pool A action. So, dahil sa pagkatalo nitong tambalang Francisco at Abdila, natapos na po yung kanilang Men's Beach Volleyball campaign dito sa 20th Asian Games.
12: Sports 918.
0: Oy, finally! Nakuha na rin ni Alex Ayala yung set point. And natapos ang laban 6-4 sa first set. Okay, meron pa tayong second set. Yung first set lang, ang tagal eh. Pero yun, nag-update na ako, nakapag-plug na tayo, nag-break tayo. Pagbalik natin, yung pa rin. No? Git-gitan sila sa pagkuha ng game na yun, no? Ni Tatiana Prozorova. So, at least na secure ni Alex yung first set victory, 6-4. Ay, sa loob nga, indoor yung venue nitong Singapore Open. Anyway, sa loob nga siya ng OCBC Arena. So, indoor venue, hard court venue, itong Singapore Open WTA 500. So, hopefully, second set, makamit pa rin ni Alex, no, yung panalo para nga po makausad na siya sa round of 8 nitong tournament or quarterfinals. Kasi mas, kumbaga, naging malaki yung chance ni Alex na mag-excel dito sa Singapore Open. Ang dami po kasi mga nag-withdraw ng participation na mga top netter dito sa Singapore Open. No? Isa na dyan, yung dapat sana kung 'di ba kung sakali pwede makaharap ni Alex itong si world number 11 and second seed Amanda Anisimova. Last minute nagkaroon ng withdrawal from the tournament itong si Anisimova. So panglabing isang player na itong si Anisimova na nag-pull out sa WTA 500 hard court event. Ilan pa sa mga nag-pull out, sina world number 3 Jessica Pegulia, Diana Schneider, and Zorana Cirstea. Pero syempre, ang top seed dito sa Singapore Open and world number 5 na si Mira Andriva ay nandyan pa rin. She headlines the top half of the draw. Ang defending champion ng tournament ay si Elise Mertens. So yan po yung mga tournament top favorites dito sa competition. So, umaasa tayo na magiging maganda ang performance ni Alex. Marami tayong mga kababayan doon na gusto siya mapanood at umaasa nga na syempre magtagumpay siya sa kanyang stint dito sa Singapore Open.
13: Sports 918.
14: Kasama si Ria Arevalo.
13: Let's go team!
14: Sports 918.
22: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
15: The 20th Asian Games.
22: Dito sa Sports Radio 918.
0: 9 minutes to go before 8 p.m. So, aside from that, iba pa mga developments natin. Sa athletics po, kasalukuyan pa rin nagaganap yung heats para sa 100 meter men's competition. Sa Heat 2, kani-kanina natapos na yung Heat 2 kung saan kalahok doon ang ating sprinter na si Anferni Lopena. So si Lopena po ay pumanglima sa kanyang heat with a time of 10.65 seconds. 10.65 seconds, 5th overall. So sa ngayon hindi pa or wala, hindi walang queue. Wala, a queue na remark sa pangalan ni Lopena. So, mukhang top 3 in each heat ang aabante sa semifinals. So, nag-top sa heat 2 ang Korea followed by Japan and Chinese Taipei Bets. So, pang limang pwesto si Anferni Lopena. Samantala, ngayong mga oras pong ito, palagay ko magsisimula na yung, tapos na pala. Okay, ni-refresh ko lang eh. Natapos na, mabilis lang kasi itong 100 meter eh. Yung karera naman nitong ating isa pang sprinter na si Ken Francis Hardin. Lumahok naman po siya sa heat 6 nitong race. And pumang-anim na pwesto si Ken Francis Hardin sa oras niyan 10.74 seconds. Ang nangibabaw sa kanyang heat ay from China, si Shen Yezi. And then from Bahrain, si Abdul Raof Rashid and Japan, yun ang third naman dun sa heat 6, Shuhei Tada. So, yan po yung mga nag-qualify sa semifinals. And then, yung fourth placer sa heat 6 from Thailand na

kaya ang gagamitin natin. Ang key talaga is yung tamang pag-aalaga. So, proper production management practices pa rin. Hindi po yan nababago na kalidad o klase ng semilya.

0: Ganyan kalakas at kasagana ang patubig na hatid ng solar-powered pump irrigation project na ipinagkaloob ng NIA sa mga magsasaka ng San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative o SARFC sa bayan ng Bula, Camarines Sur.
1: Anong una po, nawala pa po ang solar panel namin, medyo malaki po ang bayad po namin sa irrigation fee dahil po binibigay kami ng 12 cabans na 600 kilos. Tapos po, ngayon po may solar panel na kami, wala na po kami problema. Kaya po, inaasahan po namin na lalaki na po ang aming kitang mga magsasaka.
0: Tunay ngang masaya ang lahat dahil napawi na rin ang kanilang pangamba na baka maputulan muli ng kuryente o hindi makapagbayad ng bill dahil sa taas ng singil. Umaabot kasi ng hanggang 450,000 pesos ang monthly bill sa kuryente ng SARFC. Pero sa nakalipas na 4 na buwan, gamit ang solar, wala na silang binabayaran. Gaya ng SARFC, malaking hamon din sa NUMASBA Multipurpose Cooperative sa bayan ng Minalaba, Camarines Sur, ang pagpapatubig gamit ang kuryente. Nalubog sila sa halos 10 milyong pisong pagkakautang sa electric cooperative. Ngunit nabuhayan ang kooperatiba nang mapaandar na ang kanilang irrigation system gamit ang solar-powered pump irrigation project na ipinagkaloob ng NIA sa kanila. Isa sa mahigpit na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang modernisasyon ng mga irrigasyon sa bansa at paggamit ng renewable energy na magbibigay daan sa mas matatag, maaasahan at napapanatiling pagsasaka sa Pilipinas.
2: Maraming salamat sa National Irrigation Administration, special mention na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.

0: Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Apat na minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho tayo ng Biyernes ngayon, 25 sa buwan ho ng Setyembre 2026. Napapailingga. Liso kasi talaga ng usad ng mga araw ng panahon. Sa kapapasulan ng Setyembre ngayon, matatapos na naman. Katapos, Oktobre, Nobyembre, Desyembre, tapos na ang taon. Eh nako, pero paghandaan po natin yung Super El Nino na yan. Mamaya, pag-usapan po natin yan. Ano ho? May sabay po tayo napapainggan sa latunang ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. At sa lahat po naman ang miyembro ng pamilya sa mga bahagi ng kapuluan. Angad po namin na isang mapayapang morning, isang mapayapang almusal, isang agrikulturang araw sa ating lahat. Siyempre, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Kaya naman si Mamang Chuper ay kalabit lang. Ano?

0: Ay, naantok-antok kuya pa. Ikalabit lang, iwas disgrasya. Iwas ako na tayo para kung blood time, babalik mo naman sa ating mga tahanan. Ang kompleto, buo, buhay. Ang sabay-sabay na maghahapunan sa kinagabihan. Ingat po, ingat-ingat pa rin sa mga nasa biyahe, mga bihero-bihera natin, ha? Long drive po yan. Hindi kaya, medyo gilid-gilid lang. Power nap, importante ho yan. 15 minutes, sige, kahit 30 minutes yan, sige lang. Saka natin balikan ho natin yung manibela natin para ligtas ho tayo sigurado, ano ho? Eh, kagaya ho ng dami. Ako pa rin po naman ang iyong abang lingkod, Kahiro, Hero, Ilustrero, Brigado. Sama-sama, together nating tutukan ang mga balitang may kinalaman sa balitang agrikultural. Pakikipag-ugnayan po natin sa mga taong nasa likod ng mga balitang yan. Siyempre, pagtanggap po natin ng mga report galing sa mga lalawigan. Tanghibilan po ng Radyo Pilipinas, Mapaluzon, Mabaybisayas, Mabamindanao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Biglang ng ulo sa mga nasa biyahe po ngayon, oh. Diba sa araw ho ng Biyernes, eh, medyo mas maluwag ang kaling ngayon kasi walang pasok ang mga taong gobyerno. Walang pagka-Biyernes, wala, ano? Walang pasok pagka-Biyernes. Yung mga sadyante natin na papasok ko naman, dala pa rin po ng payong pananggalang sa ulan, hindi po barel o panagsak, hindi ho mga bagay na makapipinsala ng kapwa. Tsakin ho ninyo, mga nanay, tatay, mga magulang, kung kanilang bit-bit na mga gamit, ano ho, dapat sinetsiko nyo yan. Basta-basta hayang to umalis mo ng bahay na hindi nalalaman kung ano-ano ang mga bitbit niyan. Sige lang, ano ho. Kailangan, alamin muna natin ang magiging lagay ng ating panahon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ang mga babiyahe po naman at palabas ng Metro Manila at sa mahabang bakasyon na gagawin na naman. Sige, maraming bakasyon na naman tayo sa magsusunod na araw, sa magsusunod na linggo. Patuloy pong binabantayan sa loob po ng ating Philippine Area Responsibility or PAR ang Tropical Storm Queenie. International name ho niyan, Surigay. Ano ho? Ayon po sa huling ulat, ang sentro ng bagyo ay matatagpuan sa 1,075 kilometers. Silangan po ng extreme northern Luzon. Glay po nito, ang lakas naman, ang hangin na 75 kilometers per hour. Malapit ito sa gitna. At pabugsong aabot naman sa 90 kilometers per hour pa rin. Sa lukuyan nito, kumikilos pan northwest sa bilis po naman na 20 kilometers per hour. Alang itinaas na tropical cyclone wind signal sa bansa dahil nanatili pa itong balayo po naman sa kalupaan. Diri po naman inaasang magla-landfall ito sa Pilipinas. Yun lang. Kaganitong malapit na tayo sa Super El Nino, pati magbaktikim naman ng ulan. Ano ho? O yung storm surge, o ulan lang, yung tama lang, yung katamtaman lang, yung sapat lang, yung sa pananim, sa mga pangailangan nun natin. Yung mga ulan na pipinsala. Yun, yun ang inire-request natin. Naasahan kikilos po ang bagyo. Kanluran, Hilagang, Kanluran hanggang mamaya bago unti-unting kukuha po pataas ito ng northeast. Ng patungong katimugang bahagi po naman ng Japan. Ay, Japan na naman? Hindi inaabot ko ng Japan ngayon, ano? Mabuti na lamang, nandiyan ang social media, nandiyan ang mga internet, nandiyan ang mga Facebook, mga nakikita natin kagad-agad. Mga balita. Nung araw, nung hindi pa uuso yan, bago pa yung Industrial Revolution, ay mga balita, aabutin ho ng buwan. Mamalaman. Pa, bago pa yung Industrial Revolution, mga biyahe sa karagatan, aabutin ka ng tatlong buwan na naglalayag sa dagat. Binuksan na ho yung Suez Canal. Buwan na lang, di ba? Mga naitulong naman talaga eh. Tungong katimugang bahagi po ng Japan at posibleng lumabas ng PAR sa araw ho naman ng Lunes. Masyal pa pala ito sa atin. Tiyembre 28, posibleng itong lumakas at maging isang ganap na typhoon sa Linggo bang nasa loob po ng ating karagatan naman. Parte ho ng Visayas at Mindanao, karanas ho ng maulap na kalagitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pag-ulog, pag-idlad. Sanhiyo po, yan ang Intertropical Convergence Zone. Tigulag po sa Mindanao, Negros Oriental. Morning kay Mama Veronica Maputi. Nandito para sa Metro Manila si Mama Veronica. At si Kihor, nag-iingat ang mga residente sa posibleng pagbaha at pag-uho po naman ng lupa. Dito naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, nakararanas ho ng bahagyang maulap na hanggang sa maulap na kalagitan na may isolated rain showers or localized thunderstorms, lupulong ulan, pag-idlat, lalo na po yan sa hapon o sa gabi. Anayad hanggang sa tamtaman po naman ang alon sa mga baybayin po ng bansa. Nasa 0.6 hanggang 1.2 meters. Ayan. Doon naman sa mga babiyahe, panig ho ng car, Cordillera Administrative Region, ay nandiyan ang Atok, nandiyan ang Benguet, nandiyan ang Baguio, ano ho. Dating nalalaman nyo rin niya kung minsan ho kasi may mga paghuhunan lupa sa mga lugar eh. Kay bahagyang maulap, bahagyang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers or localized thunderstorms. Wala po naman direktang epekto ang bagyong Queenie, adyan sa nasabing rehiyon. Impaman, sa mga pulupulong ulan na yan at pagkulog hap sa hapon at gabi, napayuhan po ang lahat na mag-ingat sa bantaho naman ang bigla ang pagbaha o paghuhunan ng lupa. Doon na sa mga bulubunduking mga lugar. Po sa Baguio, ang temperatura ay nasa pa rin po maglalaro po yun sa 17 degrees Celsius hanggang 24. Lamig ang simula ng umaga, may bahagyang sikat po naman ang araw. Ayun. At inaasahan po ang pagiging maulap sa hapon, mataas ang chance ng scattered thunderstorm. Yung masungit na panahon, pagsapit po ng hapon. Ano na sa pagitan po ng alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Kaya lahigi pong magdala ng payong kung lalabas sa makababayan po natin dyan sa Baguio. Parte naman ang Atok, Benguet. Mas mababa siyempre at mas malamig para sa Baguio na may tinatayang 15 degrees Celsius hanggang 22 degrees Celsius po riyan. Makararanasan ang pagsilay ng araw sa umaga naman. Ngunit, bilisong magiging maulap. Ano ho? Ano naman sinasabing may posibilidad na makapal na hamog. Yan ho yung fog. Mga matataas na daanan tulad po ng Halsema Highway. Inasan din po ang mga biglang pagulan. Thunderstorm pa sa parte po naman ng hapon. Ayan. At sa iba pang lugar sa Benguet, ano ho? Tulad ng pangkalatang forecast po sa rehiyon, maganda at maayos po naman ang panahon sa umaga na angkop po sa mga outdoor activities. Sa pagsasaka, asan po yung mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat, ano ho? Pagsapit naman ng gabi. Ano ba ang bumiyahe? Dumaan dyan sa mga bulubunduking lugar ngayong araw? Ay, mag-ingat tayo, ano ho? At yung mga lugar na inyong dadaanan, na dyan sa mga mountain province sa Ipugaw, ang tutunguhin ngayon pong Sabado at Linggo na dalawang araw na bakasyon po naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: 12 minuto na kabilbay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Baka makalimutan ko, happy birthday muna. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Lahat po nagdiriwang na kanikin nilang karawan today. Special na pagbati natin kay Sir Jess Las Marias. Jess, ayang karawan sa'yo. Celebration ng Nia. Uusa ka ng tubig. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa National Irrigation Administration. Ano ho? Siyempre sa pangunguna ni Engineer Ed Gillian. Sa kanyang may bahay na rin na nakatutok po dyan sa may Pidig, Ilocos Norte. Sabay-sabay tayo napapahinggan sa natunang ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama natin ang Radyo Television, ang 104.3 The Capital FM. Po natin ang DWCI sa may Pidig, Ilocos Norte. WCJ sa may party po naman ng Cagayan. Talag po ng social media platforms. Karinigan, magkakabalitan tayo ng mga impormasyon. Nakalaman, may kinalaman po sa usaping agricultural pa rin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mga nagtatanong, ano daw dapat ba natin gawin yung mga paghahanda dito sa sinasabing Super El Nino? Dapat malaman natin kung yung mga dapat natin gawin, yung mga dos and don'ts. Ano ho? Maya eh, habang tayo na tumatanggap ng mga balita, isa-isend po namin kahit paano makapag-deliver sa inyo ng mga kalaman tungkol dyan. Tungkol tayo sa ating mga headliners.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Korean at mangosteen mula sa Pilipinas, muling pinadala dyan po naman sa Canada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Panibagong o pamahalaan ay panibagong round ng uplift assistance.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Inoong Technical Group ng Pilipinas, tututukan ang mga kasunduan po naman na makakapekto naman sa agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: At before, hindi magpapatinag sa mga agresibo at hindi sibilisadong aksyon ng China, dyan po naman sa West Philippine Sea.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Hanggang yung mga maliliit na mata na yan, inuurot-urot tayo, kaka. Ano? Ano man dapat dyan gawin, kaka? Paliparin mo kaya yung mga alaga mong ay ibong lumilipad, kaka. Ano ho? Tutusok sa mata yung mga yan. No, kaya kung sipsipin natin yung tubig sa West Philippines yet, dalhin natin sa mga irrigation na nandini sa atin. Nabebeslo. Sa mga detalye ho ng ating balita, labing abad na minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, Sa pagsisika po na palawakin po ang agriculture exports ng bansa, muling nagpadalang Pilipinas ang abot po naman sa halos ng medical tonelad ng sariwang durian. Mangustin sa Canada. Wow! Unang ipinadala ang unang batch ng 300 kilo ng durian, 120 kilo ng mangustin sa Canadian buyer na Fresh Makers Limited. Amang nakischedule naman ngayong araw ang pagpadala po sa Toronto. Karagdagang 300 kilo ng durian at 2 kilo po naman ng mangustin. Hindi pa yung mga prutas natin nakakarating doon. Hindi pa makapunta. Yung kay Agriculture Secretary Francisco Chulare Jr., bahagi ito ng direktiba naman ni Pangulong Marcos Jr., na maghanap ng mga bagong pamilihan para sa mga bagong produktong agrikultural ng Pilipinas. Good morning, Sec. Laurel. Good morning po sa inyo, Sen. Secretary Francisco Chu Laurel. Ay kasama ang durian sa mga high-value crops na sinusulong ng Department of Agriculture para mapalawag export market, kasama po ang kakao, pe at okra. Pati okra kasama. Dati na tayo naglalabas ng okra eh. Ang shipment sa Canada ay kasunod po ng matagumpay na pagkabadala ng sariwang durian sa France, kung saan nagpapatuloy po ang lingguhang air cargo shipments.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
0: Good morning nga pala sa mga nakatutok sa atin dyan sa NAIA Air Cargo. Ano ho? Kaya Manawis. Ayos na yung mga problema dyan, yung mga backlog. Okay na raw ho. Yun, yung balita natin eh. Mandala, EA hindi muna maglilimita sa rice imports. Anong ibig sabihin nun? At yung mga detalye ng balita niya, nakatutok po naman si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hindi muna magpapatupad ng mahigpit na limitasyon sa rice importation ang Department of Agriculture. Ayon PDA spokesperson Asik Arnold de Mesa, bahagi ito ng hakbang ng gobyerno para mapanatiling matatag ang supply at stable ang presyo ng bigas, lalo na sa inaasahang epekto ng very strong El Nino sa lokal na produksyon.
3: Remember last year, walang El Nino, itinigil ang importasyon noong September hanggang December. Diba? Tinigil yun. Ngayon, wala tayong pagpipigil sa importasyon dahil kailangan, kagaya na sinasabi mo nga, pwedeng maapektuhan ang presyo next year. So dapat meron tayong enough volume ng bigas na meron tayo sa bansa, both local at imported, para hindi magkaroon ng sirit ang presyo ng bigas.
2: Kasabay ng tuloy-tuloy na importasyon, ang suporta na naman ng DA sa lokal na palay production, kabilang ang pamahagi ng farm inputs at fertilizer at pagbibigay ng fuel subsidy. Batay sa tala ng DA, nasa 3.89 milyong metriko tonelada na ang rice imports na dumating sa bansa hanggang nitong September 17 na mas mataas na kumpara sa 3.38 milyong metriko tonelada na kabuang imports noong 2025. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
0: Lalo ko tuloy ng araw. Di ba nung araw meron ka na tinatawag na pag-asa? Yung pag-asa ng lagay ng panahon. Ho. Pag-asa, parang acronym ho yan. Ang piliin at gamitin ang sariling atin. Ang pag-asa. Ito, nakabalob ho doon. Yung pagtangkilik sa ating mga lokal na produkto. Mga lokal na produkto natin. Mahujan yung bigas. Ano ho? Papaibang ini-import natin. Dapat lang sana mas mapaigi pa natin yung lokal na produkto, ano ho, kasi nga dahil sa climate change na yan at ng bansa, walang exempted, ano ho, agricultural na bansa man o hindi, apektuhan po ngayon ang epekto ng climate change at ng global warming. Payag ba tayo ang nagpapakain sa atin ibang bansa? Nagkakaproblema sila ng ganyan, dinadaluyong na ng mga storm surge na ganyan. Di ba maglalabas pa ng pagkain nila yan? Lang ang ibig nating sabihin, ano ho, pag-igihin pa natin yung pagpapabuti ating pagtatanim at pagtangkilik sa ating mga lokal na produkto, sa ating mga magsasaka. Pag-asa na yan, liin at gamitin ang sariling atin.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tandaan ko yung acronym na yan. Bata pa ako noon, elementary pa ako noong araw ng mga yun eh. Mandala, pinaghahanda na ho ng pamahalaan ng panibagong yugto ng fuel assistance, ilalim po ng ABRI program para tulungan ang mga vulnerable sectors. Ayon pa rin kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, initial na target sa panibagong ABRI assistance sa mga magsakat mga isda dahil malaking bahagi po naman ang kanilang gastusin ang napupunta ho naman sa langis. Ara naman sa transport sector, sinabi naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, at patuloy na naghahanap ng paraan ng gobyerno para maibsan ang epekto ng taas presyo sa langis. Seryoso ang niyang pinag-aaralan na may samang iba pang public transport sa fuel subsidy sa kasalukuyang pakikinabangan ng PUJ at UP Express. Nagpapatuloy naman ang konsultasyon ng LTFRB hinggil po naman sa fair hike petitions. Driver, ayaw na hong lumabas. Ha? At hinitengan na lang yung kanilang mga sasakyan. Napipilitan mismo yung mga operator na sila na mismo maglabas. Oh, ganun ha? Dari ay kinukonsider pa rin ho ng pamahalaan naman ibalik ang toll waiver sa mga sasakyan na may mga cargo ng agricultural products mula naman Northern and Southern Luzon. Papasok po naman din eh sa Metro Manila.
1: Sa Radyo Pilipinas.
0: Mali ako ng baba. Ano ba yan? Ay, good morning lang doon sa mga nakatutok sa ating mga LTO traffic enforcer. Diyan sa may Payatas area, ano ho. Konti, banggitin ko yung mga alam ng mga team leader dyan, ano ho. Tama daw po sa inyong mga pagtutukho dyan sa pagbabantay natin sa mga traffic dyan sa lugar na yan na madalas may aksidente. Naku, grabe ha. Dala, sa ilalim po ng Department of Agriculture pa rin, bumuo naman ng Technical Working Group para suriin ang mga kasalukuyan na posibleng free trade agreement o FTA. Ayon po nitong tiyaking may kukonsidera sa FTA sa iba pang bilateral at multilateral agreements ang interes ng agri-food at fisheries. Gagawa po ang grupo ng mga panukal at iba pang kasunduan at lalo po naman sa inter-agency meetings ng posibleng trade blocks abang susuriin ang mga pangailangan at interes ng agricultural stakeholders ay lalim po ng kasalukuyang FTAs na yan at magkukonsulta bago ang trade negotiations. Untuk hindi ang grupo ang specific objectives at mga posisyon na dapat konsidera sakaling pumasok po ang Pilipinas sa bago o kung mag-renew po ng trade agreement. Kapag nalagdaan ang bagong FTA o ibang kasunduan, ay magbibigay po ng update ang grupo sa stakeholders, singgil po naman sa resulta at magbibigay po rekomendasyon para sa mga reviews at renewals sa hinaharap. Inawang hakbang dahil po naman sa agricultural market access nang nananatiling isa sa maraming issue lang ang resolbahin sa trade negotiations.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: 21 minuto na kapit bahay makalipas ang 5 na madaling araw sa ating mga bumper to bumper board. Tatlo, ay alam ba yan? Tatlo ba yan o balo? 2 bilyong pisong halaga po at tatlo, okay. 2.2 bilyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo naharang po sa pantala ng Nasibit, Agusan del Norte. Detalye si Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Aabot sa 54 na container vans ang nasabat ng Bureau of Customs at Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company sa dalawang magkahiwalay na shipment na dumaong sa isang pribadong pantalan sa Recipit, Agusan del Norte nito lang buwan ng Mayo. Bawat container van ay naglalaman ng humigit kumulang 1,000 kahon ng mga imported na sigarilyo na pawang hindi lisensyado na nasa halagang 70 million pesos o kabuoang 3.2 billion. Huwebes ng umaga, September 24, isinagawa ng matataas na opisyal ng BOC ang official visit at viewing ng nasabing mga smuggled cigarettes sa pangunguna ni retired Major General Emmanuel Luis Licop, BOC Deputy Commissioner, kasama si Pro 13 Regional Director Police Brigadier General Rolindo Sugilon. Kinumpirma naman ni BOC Deputy Commissioner Licop na ito ang pinakamalaking bulto ng pekeng sigarilyo na nasabat sa bansa sa taong kasalukuyan. Patuloy pa ang investigasyon upang mapanagot ang nasa likod ng malaking shipment ng pekeng sigarilyo. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Naman sa 5,000 kilo chicken products sa bagsak sa food safety standards, winasak ng NMIS Ilocos Region. Good morning sa mga nakatutok sa atin sa National Meat Inspection Service. Ano ho? Ganyan, nagtatrabaho kayo, nagtatrabaho. Dapat dinatagdag ng budget. Oh. Ganun lang yan. Dapat trabaho, trabaho, trabaho. Singin ng budget. Kasi kulang yan eh. Naman talaga. Good morning ka, akin na Dr. Randy Lontoka. Dok Bob Umalik. Dok Duque. Ano yung triumvirate ng NMIS? Alamin natin ang detalye kay Ricky Kasibit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mahigit 5,000 kilo ng chicken products ang isinailalim sa naayong proseso ng pagsira ng National Meat Inspection Service, Regional Technical Operations Center 1 o ang NMIS RTOC1. Ito ay matapos matukoy ng ahensya na expired at hindi pasok sa itinakdang pamantayan ang kabuang 5,079.23 kilo ng local chicken liver, whole chicken at chicken cut-ups. Dinala ang mga produkto sa isang rendering facility sa Porac, Pampanga para sa wasong distraction production at matiyak na hindi na ito muling makakapasok sa merkado. Nasaksihan ang proseso ng mga kinatawan mula sa NMIS RTOC1, Department of Agriculture, Agricultural Inspectorate and Enforcement at iba pang ahensya. Patuloy naman ang NMIS RTOC1 sa pagpapatupad ng mga meat inspection at food safety measures upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng mga produktong karne sa Rehiyon 1. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Kasabay pa rin ho ng balitang yan, dyan ho sa may party ho ng Pasay City nung nakalipas sa mga araw lamang. Alakay din ho ng NMIS, katuwang ang NBI, NCR, Department of Agriculture. Pag ng NBI ngayon ha. Inspectorate ang enforcement, anong dalawang cold storage facility dyan po sa may Pasay City. Asam-sam mo sa presyon ng mga smuggled agricultural products bilang po ang karne ng balaka, exotic frog meat at mga kahong-kahong hot meat mula po naman sa China na walang kaukulang dokumento. Dalawang Chinese national at tatlong empleyadong Pilipino po naman ang inaresto. Andala, nitong mga nakalipas na araw din, dyan po naman si may panorte ng Blumenthal Market, Maynila, akumpiska po ng NMIS ang mayigit naman sa 1.5 tonelada ng mishandled undocumented meat products. Bilang sa mga nasabat ang chicken galantina, ipinagbabawal po yan dahil may laman loob pa. Mga frozen pork na walang NMIS permit at walang tamang freezer storage. Ang mga karne ay sumalalim po naman sa thermal destruction para sa ligtas na disposal. Asam-sam din po ng NMIS at NBI ang 183 kilo ng undocumented frozen meat. Ito po ng black chicken, yellow chicken, beef slices. Apo naman sa China sa isang tindahan sa Makati. At tapos po naman ng isang pagmamatsyag. Oy, maraming salamat sa trabaho ng NMIS. Ha? Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Paghahanda po naman para sa pagtatanim ng bawang sa Uyugan, Batanes. Sinimula na! May detalye si Mayaga, Mabayaga sa Tegusman, Radyo Pilipinas, Batanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinimulan na ang paghahanda para sa pagtatanim ng bawang sa Uyugan, Batanes. Binisita ni Department of Agriculture, DA Special Area for Agriculture Development o SAAD Region 2 Area Coordinator Jillian Lubin, ang 1,300 square meters na communal garden ng Isamurong Farmers Association na matatagpuan sa Kaivaluganan, Uyugan, Batanes. Kasabay ng pagbisita, puspusan na naging paggawad ng land preparation ng mga miyembro bilang paghanda sa kanilang nakatakdang pagtatanim ng bawang ngayong darating na Sabado, Setyembre 26. Sa pamamagitan ng bayanihan at patuloy na suporta sa mga lokal na magsasaka, inaasahang lalago ang kanilang mga pananim na maghahatid ng mas mataas na kita para sa asosasyon. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: Maraming salamat, Bea de Guzman. Samantala, good morning sa mga nagtutok sa atin sa Bureau of Customs. Kay Commissioner Arnel Nepomuceno, sir, kamusta ka na? Official pong dineklara ng Bureau of Customs at BOC ang pamunuan po ng pair cargo. Kamusta dyan kay Kuyang Yeye Manawis? Ang ganap nang tapos at nalutas ang cargo rail congestion crisis dyan po naman sa NEA. Nagbalik na po sa 100% normal ang operasyon kapag kaproseso po at paglalabas po ng mga shipment. Ay paano naresolba ho yan? May mga bago silang satellite warehouse, pero silang 24-hour releasing at extended hours, clearance ng mga lumang cargo. Ayan. Sige, good morning at maraming salamat sa mga nagtutok sa atin dyan sa NEA Pair Cargo. Kapag ng Bureau of Customs, ay kay Commissioner Arnel Nepomuceno. Good morning na rin ay Kuyang Yeye Manawis ng Pair Cargo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mga magninyog, magninyog, hindi ano, iba na naman nasa isip eh. Magninyog, Kamarini Sur, nakatanggap po ng libreng servisyong medikal mula po naman sa PCI Bicol Region. Kailan natin nakakusap ang PCI, namimiss ko na PCI yada. May natin ang detalye si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatanggap ng libreng serbisyong medikal ang mga rehistradong magniniyog at kanilang mga pamilya mula sa Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDA Barangay sa Calabanga, Camarines Sur nitong Setyembre 21 hanggang 22, 2026. Isinagawa ang Mobile Health Services sa ilalim ng Health and Medical Program ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na pinangunahan ng Philippine Coconut Authority Region 5 at PCA DA Camarines Sur 1 Provincial Office. Naging katuwang sa paghahatid ng serbisyo ang Municipal Local Government Unit ng Calabanga, Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, PhilHealth LHIO Camarines Sur, Barangay Local Government Unit ng Pinada at iba pang opisyal ng nasabing barangay. Kabilang sa mga nakuhang serbisyong medikal ng mga magniniyog ay ang eye checkup, blood pressure, basic dental services at iba pa. Layunin ng programa na mailapit ang pangangalagang pangkalusugan sa mga sektor ng agrikultura upang suportahan ang mas matutag at progresibong industriya ng niyog sa bansa. Inihayag din ang schedule ng mga susunod na mobile health services sa riyon ngayong buwan ng Setyembre sa Aragay, Camarines Sur sa Setyembre 23 hanggang 24, sa Paracale, Camarines Norte sa Setyembre 26 hanggang 27 at sa San Vicente ng Kaparehong Lalawigan ng Setyembre 29 hanggang 30, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tumang balita bago tayo mag-break, 1,543 milyong pisong pondo para sa realisasyon at pagsisimento po ng Farm to Market Road. Ang mag-uugnay po naman sa mga bayan po ng Salug at Godod, Zamboanga del Norte. Inalabas na ho ng DIPRDP Scalam. Idetali naman dyan sila si Gumol, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pondo na nagkakalaga ng 543 million pesos upang simentuhin ang 22.64 na kilometrong Farm to Market Road o FMR na nag-uugnay sa mga bayan ng Salug at Godod, Zamboanga del Norte. Ang sertifikasyon ng No Objection Letter 1 o NOL 1 na tinanggap ni Governor Daryl Uy mula kay Di Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Manila noong Setyembre 18 ay nangangahulugang pormal nang inaprobahan ng kagawaran ang pagsimula ng proseso ng bidding sa mga kontraktor para sa isang nakalinyang proyekto. Ang 543 milyong pisong pondo ay para sa rehabilitasyon at pagsisimento ng kalsada mula sa Lanawan, Tambalang, Balakan, Salug patungo sa Sarawagan, Raba, Godod, Segment 1 at sa Dipopor, Poblasyon, Godod, Segment 2. Ang pondo ay nagmula sa DAPRDP Scale Up at Counterpart mula sa PLGU Zamboanga del Norte na siyang magpapatupad ng proyekto. Ang proyektong ito ay matagal lang inihintay na mga mamamayan ng Salug at Godod, lalo na ang halos 3,000 pamilya ng mga magsasaka na direktang makikinabang dito. Niyog, guma, mais, palay, kakao at saging ang mga produkto ng nasabing mga lugar na mahirap at magastos ang pagbibinta sa merkado dahil sa sirang daan. Nagbigay na ng signal ang NOL 1 sa PLGU Zamboanga del Norte na sisimula na ang proseso ng bidding para sa kontratista na siyang gagawa sa nasabing kalsada o yung tinatawag na procurement process ng PRDP Scale Up. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nalungkot naman ako sa balitang ito dyan sa NIA ho. Hindi ho yung mismo tanggapan ng NIA. NIA Road. Ano ho? Kahapon, aba eh, meron palang matinding insidenteng naganap po dyan sa NIA Road, Barangay Pinian, Quezon City. Kahapon ang Huwebes. Pulang. Mang may kasagsagan po ng malakas na ulan, kulog at kidlat. Isang malaking puno po o ng balite ang nabwal sa tabi ho ng EDSA. Ang sanang mabuhal eh. Siyempre, pagka malakas ang ulan na ganyan, ang ginagawa ng mga kababayan natin, sumisilong. Umiwas ang malakas na ulan at hangin. Iba pang medyo kabagong mga pangyayari pwede mangyari. O isang babae po ang kumpirmadong patay kahapon. Tapos yung maipit sa ilalim ho ng puno. Dalawang iba pa ang nasugatan at dinala po naman sa ospital. Ito sa mga lililim sa puno. Tignan ho ninyo yung pinagtatayuan, pinakaugat nito. Kasi kung palaging nababasa ng tubig yan, lalambot. Matanda na babagsak ho yan. Ganun ho ang nangyari. Patay ho. Baing sumilong lamang dyan sa may puno. Nga update sa pondo at proyekto ng NIA po naman. Ibinahagi na po ng Department of Budget and Management. Nagsusulong po ang Administrasyong Marcos ng 30.44 billion piso para po naman sa Irrigation Services Program ng NIA taong 2027. Target nito ang magtayo bagong irrigasyon sa 11,150 hektaryo ng lupang sakahan sa buong bansa. Ayon po sa pagtatalakay, dyan po naman sa Kamara nitong Setyembre 22, tinatayang nasa 100,000 na pong bilyong piso kada taon sa loob po ng 10 taon Kailangan po ng Pilipinas para lubusang mapalago ang lahat ng natitirang potensyal na sakahan na ngailangan po ng irigasyon. Yun ang importante. Huwag niyo titipirin. Pagtitipid na naaapektuhan eh, food security pinag-uusapan eh. Balik mo kami, sandali lang, labo na mahalagang paalala.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay kanina binabanggit ko sa inyo yung mga dapat po nating gawin at pagdaan sa pararating noon na Super El Nino. Ano ho? Para mapagdahan-dahan po yan, ito yung magdudurito ng matinding tagtuyot at kulang sa ulan hanggang sa unang kalahati ng 2027. Mula sa Oktubre ho yan, ho. Tangan, tutukan po natin mang mahalagang aspeto. Ay, tatandaan ho ninyo ito, ho. Ano-ano yan? Tubig, kuryente, kalusugan, pagkain at kaligtasan po naman sa sunog. Pre, pagka tag-init, kulang ka sa tubig, kakapusin sa tubig, mahirap pag may sunog. Ano ho? Importante, ayusin ho yung mga tagas, i-repair ka agad pag may tumutulong gripo. Itong baso yan, dandang dito ang nasasayang eh. Imbak ho ng tama, ho, maganda ng mga malinis at may takip na drum o container. Sa drinking water, at hiwalay po na imbakan para po naman sa panlinis. Mag-recycle ho ng tubig. Gamitin muli yung mga pinagbanlawan po ng labada o mga pinagungasan po ng bigas at gulay para pampunas. Inis ang banyo, pandilig po naman, mag-ipon ng ulan. Habang may pabugso-bugsong pag-ulan, alam po ng habagat ng mga bagyo, ipon ito gamit ang mga drum para may resebang tubig po tayo. Siyempre, kinakailangan yung paghanda rin sa enerhiya at kuryente. Tipid sa kuryente, maganda sa brownout, gumamit ng kurtina. Saan? Angay direktang sikat ng araw gamit ang makakapalang kurtina o blinds. Masyadong uminit ang loob ng bahay. Tama naman yun. Ano? Pero tayong mga kaugnayan, ano? Pag-usapan po natin ang high-value crops as economic drivers. Ano ibig sabihin nun? Driver nga pala ng mamasada, ayaw nang pumasada, ayaw nang lumabas, oh. Mga operator, napipilitan sila na mismo, sumasamba sa mga jeep nila. Okay. Kasama ho natin si Engineer Jose Salde Samson Jr. Ipamilya ako sa mga Samson. Sila yung dalit Tatabar Samson, isa sa mga dekano ng broadcast, ano ho. Kanyang panganay na anak, si Ate Beth Samson, ayun, nagsama na sila at pinagpahinga na po ni Lord, ano. Ayan. Focal person on coffee development and alternate to identified export crops. Bureau of Plant Industry sa ilalim pa rin po kapitbahay ng tanggapan ho ng Department of Agriculture. Ayan, mag-usap po tayo, ano ba yung tinatawag ng mga high-value crops as economic drivers na yan? Ano ba yung dapat natin mga pagkaunawa at bakit kinakailangan? Para saan ho yan? Sino makikinabang ho dyan at anong pwede natin matutunan? Dahil dyan, papaliwanag sa atin si Engineer Jose Salde B. Samson Jr. Engineer Jose, sir, magandang maga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahero. Yan, nakita ko na yung magandang lalaking na sa kabilang linya natin. Engineer, good morning po. Kamusta ka na?
13: Good morning po. sa ating lahat, sa mga tagapakinig ng radyo publiko, at sa inyo po, sir, magandang umaga sa ating lahat.
0: Mas maganda ka pa umaga, sir. Salamat. Nabala ko muna ang sumba mo. Nabala ko muna ang breakfast mo. Hero na lamang po. Kahiro dito po sa Radyo Pilipinas. Okay. Usapan nga po natin, ano ba yung konsepto ng high value crops bilang economic drivers sa lalim po ng BPI? Nasabing ito'y tumutukoy po sa mga diskarte ng ating pamahalaan na gamitin mga pananim na may mataas na halaga sa merkado para pasiglahin ang ekonomiya ng Pilipinas. Ano ho ba mangyayari yun? Ano ba dapat natin maging pagkaunawa po doon, engineer?
13: Sir, at sa ating mga tagapakinig, masasabi po natin na ang pinakabuod ng high value crops ay liban sa rice, corn, cassava, sugarcane. Lahat na po ng ating mga commodities sa merkado ay masasabi na nating high value crops. Na napapaloob na dito yung mga lowland at highland vegetables natin, kasama na rin dyan yung sa export quality. Kung mapapansin natin sa mga nagdaang taon, talagang pinag-uusapan kung gaano kalakas sa merkado sa loob at labas ng bansa ang ube. So kasama po ang ating ube doon. At syempre, ang sa umaga, kung nakapagkapi na po ang lahat, kasama rin po ang kape sa mga tinaguri ang high value crops. Pero pag sinasabi po natin na high value crops, liban lamang po iyon sa mga karaniwan nating sinasaka, rice, corn, sugarcane at cassava.
0: Sabi nga po, sa halip na umasa lamang tayo sa mga traditional na staple crops, kagaya na nababanggit nyo na, nandiyan po yung bigas, nandiyan po yung mais, binibigyan din po ng DABPA ngayon sa pamamagitan nga po ng High Value Crops Development Program na yan, yung pagpapalago sa mga prutas, kape, kakao, iba pa ang industrial crops. Dahil po mas malaki ang kitang maibibigay nito sa mga bawat ektara ng lupa na pakinabang sa ating mga magsasaka. Musta na po ito ngayon? Ito ba yung napapakinabangan na magsasaka natin?
13: Yes sir, na tuloy-tuloy ang na napapakinabangan ng ating mga magsasaka itong ating pinaka programa sa Department of Agriculture, hindi lamang ng Bureau of Land Industry. Kasama po natin sa pag-implement nito ang ating mga regional field offices. Kaya kung makikita po natin, marami ang nandiyan yung mga garlic, eggplant, mung bean. Tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng suporta sa ating mga farmers. Nagkakataon lamang na sa pagpapatuloy ng ating pag-i-implementa ng ating programa, nagkakaroon tayo ng mga bottlenecks. Nariyan na yung usapang irigasyon, lalo na at paparating ang ating El Nino mula sa quarter na ito hanggang sa June sa susunod na taon.
0: Okay. Engineer Jose, kahiro na lamang po, ano, kahiro na lang. Para mas maganda yung dating, para nag-uusap lang tayo. Para nag-uusap lang tayo dyan sa balkonahe mo, nagkakapit tayo, ganun.
13: Yes,
0: po. Okay, kamusta? Well, of course, mapapalawak natin dito yung export market. Sabi nga, dollar earner, ano ho. Yung mga high-value crops, kagaya po ng saging, ng pinya, mangga, kasama ng avocado, yan ho, magbubukas sa mga bagong merkado natin, yan ho. At sinasabi, nitong 2026, pinaiting pa rin po ng inyong tanggapan dyan sa BPI yung pag-e-export ng mga prutas patungo sa mga rehiyon tulad po ng Middle East at Central Asia, gaya po ng Uzbekistan. Parang madalas tayo nag-e-export ngayon ng ganyan ng mga prutas, ano?
13: Yes, Kahiro, ang tinitignan naman po ng Bureau of Land Industry ay mas mapalawak pa lang natin ang ating market access. Pero sa pagtutuloy natin ng pag-export, tinitignan din natin na yung supply sa loob at labas ng ating bansa ay tuloy-tuloy. Nariyan na ang sa week na to, nagpadala tayo sa Canada ng mga iba't ibang commodities na naaangkop for their Canadian market. Nandiyan na ang banana, avocado, at mangga. Tuloy-tuloy ang ating pagpapadala ng ganitong mga produkto upang mas makilala ang Pilipinas sa mga produktong tropical fruits.
0: Sa mga pinapadala natin, engineer, iba-ibang klase na ng prutas, bandang huli niyan, halo-halo na yan.
13: Okay. Yes, Kahiro. Tuloy-tuloy lang ang ating ano, hanggat nariyan yung mga kasama nating mga farmers at the same time yung kanilang mga cooperators.
0: Sinasabi po dito sa pagtatanim at pag-aani at pagpaproseso po ng mga high value crops, ito ay labor intensive po eh. At dahil dyan, nangangailangan ho na mas maraming mga manggagawa kumpara doon sa mga mekanisadong pagpapalay ho natin. Mula sa mga nursery, yung farm management, hanggang sa mga cold storage at food processing facilities. Kaya lumilikay po ito ng maraming trabaho sa komunidad natin, lalo na sa probinsya, kaya mas marami na ikinabang.
13: Yes, Kahiro, dahil na rin tinitignan natin na mula sa pinaka-produksyon, dahil nag-i-implement din ang Bureau of Land Industry ng pag-accredit ng good agricultural practices, nagbibigay talaga ng pinaka-trabaho sa ating mga magsasaka at mga taga-proseso nitong mga high-value crops, dahil gusto natin na mas makilala ang ating bansa na may kalidad na produkto.
0: Sa ngayon, ano po yung mga pinakabagong tinututukan, binabantayan po natin na nakaumang na ng mga high-value crops pa rin, kauri nito na sa susunod ng mga buwan, magpapadala na naman tayo. Bukang sa Canada, eto, may mga latest na naman tayo, yung durian, mangustin, ano. Ano pa ba inaasahan natin bago matapos ang taon? Meron ba tayong mga nakaiba pang nakaumang?
13: Marami tayong iniimbita na ibang bansa upang padalahan pa natin. Hindi naman ito nalilimit lamang sa mga bagong market, dahil tuloy-tuloy lang din naman ang demand. Pag sinasabing Pilipinas, maganda ang kalidad ng ating produkto, nariyan na yung ating sustained market sa Japan, sa Hong Kong, at Japan, Hong Kong, nariyan na rin ang China, dahil mataas talaga ang demand natin pagdating sa mga tropical fruits. Sa Southern Philippines, dahil pinaka mataas ang production ngayon doon, talagang tinitignan natin na bago habang sinusupplyan natin ang demand ng ating bansa, yung mga karatig bayan natin or karatig bansa na may kagustuhan makakuha ng ating produkto ay tuloy-tuloy din nating masupplyan.
0: Oh. Ang mga binhi na kinakailangan ng ating magsasaka, ano po ba ito? Ito ba'y libre? Wala bang bayad na nakukuha po sa BPI?
13: Para naman po sa ating high-value crops na mga binhi, lalo na yung mga lowland at selected na highland vegetables, nakukuha ng libre ng ating mga magsasaka dito sa BPI. Nariyan na rin yung 5 centers ng BPI, dahil alam ko marami tayong tagapakinig. Meron tayong opisina sa Baguio, Los Baños ng Laguna, sa Guimaras, meron tayo sa La Granja, sa ng NIR at ng Davao. So, itong mga binhi na to ay tuloy-tuloy na ipinamimigay ng Bureau of Land Industry, under na rin sa High Value Crops Development Program. Nariyan na rin ang organic program at ng National Urban and Peri-Urban Program. So, hindi lang din naman, pagdating naman sa BPI, hindi lang high value ang binibigay natin, nariyan na rin yung mga libreng binhi natin ng rice at corn.
0: Okay. Of course, pag binhi, lalaki yan, mag-aani ka, itatanim, aani ka. E pagdating po sa pagbebenta nito, paano tinutulungan ho ng BPI, yung ating mga magsasaka, na maibenta nila yung kanilang ani sa magandang presyo? Meron po ba pagtutulungan sa parting yan?
13: Ang pinapagtutulungan natin ay bilang sinasabi natin na 1DA, One Department of Agriculture, na nariyan ang mga kasama natin sa Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture. Pero hindi rin naman natin tinitignan na ipinapasa natin ang pinakatrabaho ng pag, dahil tayo ang sumasagot sa pangangailangan sa produksyon, sa pest management at sa good agricultural practices. Pagdating naman sa pagkukonekta sa merkado, lalo na sa international market, nariyan po ang BPI upang mas kumilala ng mga ibang bansa na may kagustuhang mag-angkat mula sa Pilipinas.
0: Tinutukoy niyo diyan yung market linking. Ano, napaka-importante ho 'yan, ano. Yes, siyempre pag may ganun, nababawasan ho natin yung commission eh, yung pag middleman pumapapel na, 'di ba? Eh doon lalong lumiliit yung kita ng produkto ng mga farmers natin at tumataas naman sa merkado yung presyo nito. Ngayon, kung talagang gobyerno ang gigit na ho diyan, mas gaganda ang kita ng mga magsasaka.
13: Yes, Kang Hero, tuloy, yan ang pinakakagustuhan natin, ang makatalaga natin na mula sa presyo nagkagustuhan ng ating mga farmers, ay yun ang makuha nila. Kaya, ang sa pagtitiyak ng Bureau of Land Industry, gusto natin na sila mismo, mula ang ating mga farmers, ay marunong sa mga iba't ibang teknolohiya na karapat dapat para ma-maintain yung good quality na mga produkto natin. Dahil, syempre, ang magdidikta ng pinaka-presyo ay kung ano ang kalidad ng kanilang mga produkto.
0: Well, nagpapatupad kayo ng Good Agricultural Practices Certification. Ibinibigay ho yan, sinusuri niyo yung mga taniman at sinisiguro yung mga produkto talagang nakakapasa at talagang nakakasunod dun sa mga panuntunan. Paano ba ito, engineer? Yung bang mga produkto ito, yung mga high value crops na yan at mga kauripang yan, yung mga produkto ito, ano po yan? Gawa ba ito sa organic ba ito? O yung pamamaraang kinagisna na natin? Paano ba?
13: Sa Department of Agriculture, pag sinabi nating GAP certified o ng good agricultural practices, hindi naman sinasabi na nasa loob lang ng hindi paggamit ng hindi organikong mga pesticide, fertilizer. Dahil ang gusto lang natin talaga makita pag sinabi natin GAP certified, may apat na module yan, dapat sapat, ligtas ang ating mga produkto, ligtas din ang ating mga manggagawa. Siyempre, dahil sa tuloy-tuloy na pagsasakan natin ng ating mga lupain, iisa lang naman ang mga lupain natin sa Pilipinas, gusto natin na handa at hindi tayo nakakasira ng ating mga lupang sinasakahan. So, pag sinabing GAP certified, good at safe quality of produce ang tinitingnan natin. Pag sinabi naman po nating organic certified, ito naman na mula sa kanilang paggamit ng mga binhi, tinitiyak ng organic agriculture program na siya ring pinapatupad ng Bureau of Land Industry na organic certified yung kanilang mga pinoproduce.
0: Siguro napapanahon, engineer, na yung usaping organic, eh talagang dapat siguro makatutok na tayo dyan. Nga, ang problema natin sa global warming at dito sa epekto ng climate change, uugat din ho riyan. May kontribusyong malaki dyan ang agriculture, di ba? Masakit man tanggapin talagang ganun. Pumasok yung Industrial Revolution, maraming maliliit na bansa, lalaki ang populasyon, nag-isip sila ng pamamaraan paano pabilisin yung pag-ani, paramihin yung kita, pihin yung pananim, it na lupa at sa panahon. Tumami tayo ng kung ano ng mga pestisidyo, di ba, na naka-apekto sa panahon na natin ngayon. Ngayon natin nararamdaman. Siguro, sabi ko nga, ano ba, pakunti-kunti, bumalik tayo sa organiko. Pataba pa natin yung lupa natin at yung soil stress maiiwasan kahit na meron tayong drought na tinatawag. Mas magiging ligtas pa tayo, di ba? Eh, yun ang dapat siguro nating paghandaan mabuti. Napakaraming mga bansa talaga. Kasi pagka ganun ang gamit mo, yung hindi, gamit sa mga pesticide, yung mga chemical, hindi lang carbon dioxide ang nilalabas yan Nitrous oxide, mas matindi pa sa carbon dioxide na tumatagal ng 100 taon sa atmosphere. Mas delikado, mapanganib, at nagbibigay po na mas matinding init sa mundo. Ang nabanggit ko lang, sana mapag-aralan mabuti.
13: Yes, Kang Hero. Gusto ko lang din sabihin na bukod sa napakaraming alam ni Kang Hero sa usaping organic, ang ating La Grana Center sa Negros Island Region ay organic certified. Ganda. Na center ng Bureau of Land Industry na siyang nangangampan niya sa paggamit talaga ng organic organic farming sa buong bansa.
0: Tingin ko yun ang dapat natin tingnan ngayon kasi nga lalo na iba-iba, masama na yung klima ng panahon Samahin pa ba natin yung lupa natin Hanap tayo ng pamamaraan na dapat talagang may mga kolaborasyon ang bawat kinukulakayan siya ng pamahalaan. Tingnan natin, ugatin natin yung mga issue ng usapin sa ikabubuti ng lahat at hindi fragmented action lang ang ginagawa natin.
13: Kahiro, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng Bureau of Land Industry sa ilalim pa rin ng Department of Agriculture na mas mapalawak yung mga ganyang inisyatibo o pinaka-programa dahil sa mga nagdaang taon din naman, napatunayan na ng organic agriculture na talaga siya, na maganda para sa ating kapaligiran, lalo na sa mga lupang sinasaka natin.
0: Bigong nga yung Industrial Revolution, wala namang problema doon. Talaga naman nagsimula ang lahat sa ganun. No? Pero dapat balanse ang lahat, di ba? Ecosystem, dapat balanse ang lahat para hindi tayo mapipila isang araw. Gulat tayo, bakit mahina na paningin ko? Mahina na paningin ko. Na epekto yun eh. Anyway, Engineer Jose, maraming salamat po sa mga input, sa mga paliwanag ninyo. Magkaugnayan po tayo muli, pero bago ako malasyan, bago balikin yung Zumba mo, tsaka yung favorite breakfast mo, baka meron kami sa isa nakikinig eh.
13: Para po sa ating mga tagapakinig, na dyan po ang Bureau of Plant Industry na pwedeng makipagtulungan sa ating mga magsasaka. At kung gusto po ninyong makakuha ng mga libre at dekalidad na mga planting inputs, nariyan po ang opisina ng Bureau of Plant Industry, ang central office ng Bureau of Plant Industry dito sa Malate, Manila. At masasabi po natin, tuloy-tuloy yung pagbibigay natin sa abot ng ating available funds. Kung may kakaunti tayong mga pondo, ay naghahanap pa tayo ng mga pwedeng mas makatulong sa atin. Muli po, maraming salamat sa ating mga farmers, at sana wag nating sukuan ang Philippine agriculture dahil malaki at mataas pa ang pag-asa ng ating pag-agrikultura.
0: Uy, guys, Junior, sa darating na eleksyon. Junior, maraming salamat, ha.
13: Balikan mo na, Kahiro.
0: Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo, balikan mo na rin Engineer Samson, si Delilah. Maraming salamat, magandang maga.
13: Maraming salamat po.
0: Ingat ka po, sir. Thank you.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas.
0: Diyan na iniisip ko, sana yung mga usapin na lahat ng radyo, ng himpilan, ng telebisyon, mga social media, influencer, ano man kayo ng pang-engganyo sa paggamit ng organiko. Sagot natin yan sa global warming at epekto ng climate change, sa totoo lang. Unawaan ng marami yan. Wala kaming oras, nila Roger Cruz, Ali Bumatayo na babata ng babata, Mike Bukiron, Marian Milius, siyempre, Kilanida Soriano, Susan Barmeda, Jamar Rocamora, Sam Reyes, Mercedes Malimban, Julius Zumab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Nangalan po ng dalawang magigiting, sila Julius Gonzalez, Elizabeth Rambolo, Hero Ilustre Obrigado, nagigiwan. Yung weekend, o, ano bukas, Labada Day ko, Labada Day. Nabatis ako, nakatapis, nagbibis-bis. Hero Ilustre Obrigado, nagigiwan. Ang bagay, matwid, tama, hindi mo ginawa. Tinuturing na kasalanan ho yan, laban sa inyo, ho. Ang pagsasaka, hindi lamang pong simpleng trabaho, yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
17: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
16: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat

0: makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Bagyong Queenie napanatili ang kanyang lakas habang nasa Philippine Sea.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy ang mobilisasyon ng family food packs sa gitna ng banta ng bagyo.
0: Headlines.
3: Pag-aprobahan ng Kamara sa proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon, kinalugod ng Malacanang.
0: Headlines.
3: Panibagong round ng fuel assistance sa ilalim ng uplift program, inihanda na ng

0: Marcos Administration.
1: Headlines.
0: Hosting ng Pilipinas ng 49th Asian Summit and related summit sa salamin sa imahe ng mga Pilipino ayon sa Palacio.
1: Headlines.
0: At sa ating balitang sports, gymnast na si Carlos Yulo nagbigay ng unang gold medal ng Pilipinas sa ginaganap na Asian Games sa Japan.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
3: News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po yung araw ng Biyernes, September 25, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nanatili ang lakas ng bagyong Queenie habang siya ay nasa Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng tropical storm sa 1,065 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Si Queenie ay may pinakamalakas na hangin na 75 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 90 kilometers bawat oras. Tumatahak ito pahilaga kanluran sa bilis na 20 kilometers bawat oras.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development patuloy ang mobilisasyon ng family food pack sa gitna ng banta ng bagyong Queenie. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
4: Walang tigil pa rin ang mobilisasyon at pagdi-dispatch ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City patungo sa mga field offices sa Regions 1, 2 at Calabarzon. Bahagi ito ng augmentation support ng ahensya at paghahanda sa posibleng epekto na rin ng bagyong Queenie. Ayon sa DSWD, patuloy nitong pinupunan at pinananatili ang relief stockpile sa mga strategic locations para mabilis na maihatid ang tulong sa mga pamilyang maapektuhan ng kalamidad. Una nang iniulat ng DSWD na mula sa Blue Alert ay ibinaba na sa White Alert ang status ng Disaster Response Command Center kasunod na rin ang pagbaba ng alert status ng NDRRMC. Sa kabila nito, patuloy naman umano ang monitoring ng DSWD sa sitwasyon at kahandaan na magkatid na agarang tulong sa mga maapektuhang pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Pag-aproba ng Kamara sa proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon, kinalugod ng Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang report ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
5: Ikinalugod ng Malacanang ang pag-aproba ng Kamara sa proposed 2027 budget ng Office of the President. Nagkakalaga ito ng 10.15 billion pesos. Bilanggit ni Executive Secretary Ralph Recto ang naging pahayag ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia kung saan pinuri nito ang mabilis na spending reduction at transparency measures ng OP. Sinabihan niya na mababatas na ang pondong ito mas mababa ng 64.02% kumpara sa 2026 national budget at nasa 0.14% lamang ng kabuoang 7.2 trillion peso national budget. Pinuri rin niya na mababatas ay tila paghihigpit ng sinturon ng OP lalo't paraan niya sa pinagkamataas na tanggapan ng gobyerno, hindi gaano kalaki ang hinihinging budget ng tanggapan. Kung matatandaan, sa nagpapatuloy na budget hearing para sa pondo sa susunod na taon, ang OP delegation ay pinamumunuan ni ES Recto. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Inihanda na ng Marcos Administration ang panibagong round ng fuel assistance sa ilalim ng uplift program upang makatulong sa pagpapagaan ng pasanin ng publiko. Ito'y kasunod ng pagpalo ng $100 per barrel ng presyo ng krudo bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang mga magsasaka at mangingisda ang inisyal na targets para sa panibagong uplift assistance. Una nang sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy ang gobyerno sa paghahanap ng mga paraan upang mapagaan ang epekto ng oil price hike sa publiko. Anya, seryosong inaaral ng kagawaran ang posibleng pagpapabilang din ng iba pang mga public transport sa fuel subsidy. na kasalukuyan ang tinatamasa ng TUV sa TUV Express. Sinabi pa ni Lopez na patuloy na kinukonsidera ng gobyerno ang mga petisyon para sa taas pasahe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hosting ng Pilipinas sa nang 49th ASEAN Summit and Related Summits, sasalamin sa imahe ng mga Pilipino ayon sa Malacanang. Panawagan sa mga rallyista, ipahayag na lang ang hinaing sa panahong hindi isinasagawa ang nasabing international event. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
6: Binigyan din ng Malacanang na sasalamin sa imahe ng mga Pilipinong nakatakdang pagiging punong abala ng Pilipinas para sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang ganitong event ay magsisilbing refleksyon sa atin, partikular sa kung anong uring mga mamamayan tayo. Mas maganda ni Castro na i-welcome ang ating mga bisita sa ganitong mga pagkakataon. Ang pahayag ay ginawa ni Castro sa gitna ng mga kilos protesta na maaaring mangyari sa 3 araw na pagdaraos ng ASEAN Summit na gagawin dito sa National Capital Region. Hindi naman anya ipinagbabawal na magpahayag ng hinaing at manawagan, gayong ito'y karapatan naman ng bawat mamamayan. Kung maaari lang naman, ani Castro, ay ipahayag na lang ang hinaing sa ibang mga pagkakataon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
7: Ang pagkakaroon po ng event na malaki na ganito ay sasalamin kung anong klaseng mga Pilipino tayo. At kung kayo naman po ay mayroong hinaing, ito naman ay maaari nyo naman sabihin sa ibang araw.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Haharap ngayong araw si dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez sa pre-trial ng kasong plunder sa pamamagitan ng video conference. Ito'y matapos na pagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni Romualdez na payagan siyang dumalo sa pre-trial sa nasabing paraan. Ang pre-trial ay gagawin alas 8:30 ng umaga. Matatanda ang naharap si Romualdez sa kasong plunder dahil sa pagkakasangkot sa anomalya sa mga flood control project. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Samantala, sinabi ni Attorney Dennis Pulma, ang Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, na wala pang inihahaing petition for bail si Romualdez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Susunod nang ipasasabina ng National Bureau of Investigation ang mga dokumento mula sa Commission on Audit kaugnay ng nasa 50 flood control project na nakitaan ng red flag sa Davao Region. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, lumabas sa kanilang inisyal na investigasyon na umabot sa 7 billion pesos ang nilabas na pondo sa isang o iisang contractor lamang mula 2018 hanggang 2024. Anya, mas malaki ito mula sa nauna na nilang nakita na nasa 1.9 billion pesos. Sinabi ni Matibag na lumalabas na 5 beses pinondohan ang isang flood control project pero iba-iba lang ang titulo nito. Dagdag pa ng NBI Director, hihimayin ng ahensya ang mga dokumento kasama na rin ang mga dokumento mula sa Department of Public Works and Highways.
8: Early coordination also with the Commission and Audit, medyo kulang pala yung figure na tinitingnan namin na 1.9 na nakuha proyekto ng isang contractor. 7 billion pala ito mula noong 2018 hanggang 2024. So after nito, we'll also issue a subpoena for documents sa Commission on Audits.
0: Sinabi pa ni Matibag na nakita ng NBI na kilala ng pamilya Duterte ang 3 sa contractors na nabigyan ng flood control project, particular dito ang Genesis 88 Construction Incorporated, GEMA Contractors Incorporated, at Agong Builders Construction and Supply Incorporated. Hingan din ang pahayag ang mga contractors kaugnay nito, lalo na kung base sa mga dokumentong sinumite ng DPWH na hawak ng NBI ngayon ay totoong may mga anomalya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Boto sa conviction threshold, hindi indikasyon na magiging hatol kay Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, Narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi indikasyon na magiging hatol kay Vice President Sara Duterte ang 13-1 na boto ng mga senador na nagbasura sa naunang 16-vote conviction threshold para sa impeachment trial. Ayon kay Gatchalian, hindi maaaring ipagpalagay na ang mga senador na bumoto pabor sa pag-amyenda sa pagtukoy ng baseline sa voting threshold ay sariling boboto para ma-convict si VP Sara. Binigyan din ng Senate President na nakadepende pa rin na magiging hatol sa mga ebidensya, testimonyo ng mga saksi at presentasyon ng kaso ng prosecution at defense. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution at hindi pa naririnig ng impeachment court ang panig ng defense. Narito ang bahagi ng bahayag ni SP Gatchalian.
10: Ibig sabihin na yung boto kahapon yun na rin ang magiging voto sa election. Malayo yun. Depende pa rin yan sa presentation ng evidence. Depende pa rin yan kung anong sasabihin ng mga testigo. So, hindi pa yan yung boto para i-convict o hindi pa rin yan yung boto para i-acquit. Hindi naman siya complicated dahil ang basic doon kung present ka, pwede kang bumoto. Yan din ang pinaka-fair, no? Dahil kung hindi ka magiging present, automatic acquit ka na kagad eh. Di natin alam kung ano talaga yung kanyang boto.
9: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: House Prosecutor, hinamo ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Dadalhin sa Korte Suprema ang usapin hinggil sa binagong patakaran ng Senado sa voting threshold. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez-Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Reklamo ni House Prosecutor Terry Ridon ang kampo ni VP Sara Duterte na magpasaklolo na sa Supreme Court para sa usapin ang voting threshold. Ayon kay Ridon, walang pumipigil sa Vice Presidente sa kanyang mga kaalyado o maging kay Attorney Paolo Panelo na questionin ang naging desisyon ng impeachment court kung naniniwala silang may sapat silang legal na basehan. Sa Day 28 ng paglilitis, bumoto ang impeachment court upang iwanan ang dating interpretasyon ng otomatikong 16 na boto ang kailangan para sa hatol. Binigyan din Ridon na handang maghintay at ganap na tatalima ang kanilang panig, anuman ang magiging pinal na pasya ng Korte Suprema. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paghahain ng mga ebidensya ng prosekusyon laban sa Vice Presidente habang gumugulong ang paglilitis sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagbabago ng bilang ng boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nito, nais ipawalang bisa sa Korte Suprema. Yan po ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Dinala sa Korte Suprema ni dating Executive Secretary Attorney Victor Rodriguez ang usapin sa bilang ng mga botong kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Sa 24-page petition for certiorari and prohibition, hiniling ni Rodriguez na ipawalang bisa ang September 23 ruling ng Senate Impeachment Court na ibatay ang 2/3 vote sa mga senador na legal at aktwal na may kakayahang lumahok sa proceedings. Igini Rodriguez na sa ilalim ng 1987 Constitution, ang 2/3 requirement ay dapat ibatay sa buong 24 members ng Senado. Kaya 16 na boto ang kailangan para sa conviction. Anya, hindi nawawala sa bilang ng Senate membership ang isang senador dahil lamang sa absence, non-participation o pansamantalang kawalan ng kakayahang lumahok. Hiniling din ni Rodriguez sa Korte Suprema ang temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng September 23 ruling at ibalik ang July 6 ruling ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na nakatakda sa 16 na boto bilang kinakailangan para sa conviction ng ikalawang pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inalis na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pinataw na ban sa online messaging platform na Discord ayon kay DICT Secretary Henry Aguda. Kasunod dito ng pakikipag-ugnayan ng mga kinatawan ng Discord sa ahensya at sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para tugunan ang mga usapin sa online child safety. Ayon naman kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, nangako ang Discord na magkakaroon ng Philippine presence at pagtatatag ng green lane mechanism para mapabilis ang government requests para sa takedown ng harmful content at pagtukoy sa mga threat actor. Pinaliwanag ni Aguda na dahil encrypted o secured ang komunikasyon sa Discord, hindi agad nakikita ng mga magulang ang mga pinag-uusapan ng kanilang mga anak sa platform. Inamin din umano ng Discord na may mga kailangang ayusin sa kanilang platform, partikular kaugnay ng mga kaso ng NVE o Nihilistic Violent Extremism. Nilino ng DICT na hindi lamang Discord at Reddit ang tinututukan ng pamahalaan, ngunit naunang binigyan pansin ng kagawaran ng dalawang platform dahil lumitaw ang mga ito sa investigasyon kaugnay ng mga batang sangkot sa mga kamakailang insidente ng school shooting. Humingi naman ang paumanhin si Paraiso sa mga lehitimong gumagamit ng Discord na maaring naapektuhan at naabala dahil sa pinatupad na ban.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aminado ang Department of Information and Communications Technology na may mga lehitimong gumagamit ng Discord na naabala o naapektuhan ng pinatupad na ban sa platform. Ang kay CCICC Executive Director Renato Paraiso, naunawaan nila ang reklamo ng mga legitimate users. Anya, mas gugustuhin nilang makipag-usap sa mga naapektuhan upang matugunan ang kanilang concerns. Sinabi pa ni Paraiso na mas mahirap para sa pamahalaan na harapin ang mga magulang na nawalan o nasaktan ang anak dahil sa mga insidenteng may kaugnayan sa online violence at NVE o Network Violence and Extremism.
13: We understand there's a certain segment of society na gumagamit nito at saka nagagamit nito. Pero yung totoo, sa akin to, you can comprehend this, mas madali yung conversation doon sa mga tao na na-displace, na-apektuhan. Mas madali yung usapan namin na paano tutulungan ng pamahalaan, malipat yung negosyo nila or malipat yung tabanga. Kasi yung usapan doon sa mga magulang na naman ng anak. That's a hard conversation to have, and I'd rather have that conversation with the people affected kasi yun magagawa na parang. Pero yung mga anak na namatayan, nasaktan, yung mga magulang, sasabi mo kasi kaya hindi ko alam paano harapin mo.
0: Si Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director, Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Git naman ng DICT Secretary Henry Aguda, tumitindig ang pamahalaan laban sa online violence dahil patuloy na tumataas ang mga insidente ng network violence and extremism. Anya, maring hindi popular ang ilang hakbang ng pamahalaan, ngunit kailangan itong gawin upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa online threats.
13: We empathize with the public, yung mga legitimong users, medyo na-perwisyo, naiintindihan namin yan. Gusto lang din namin siguro ipaywating sa inyo, doon nakipag-usap naman kami kay Reddit at kay Discord, na-recognize nila yung issue. Hindi naman nila sinabing, uy, wala kaming issue. Na-recognize nila. So ang sabi, ang usapan na nga is, tulungan tayo para mawala yung issue na yan. Para yung mga legitimong gumagamit ng Discord at Reddit, tuloy-tuloy magamit. Nang hindi magagamit yung bang, minsan kasi, alam mo, marami kasing gumagamit, maayos yan. Pero aminado naman tayo, nagagamit yan sa isang bagay na nakakasakit sa mga kabataan natin. And hindi lang po sa Pilipinas yan. Worldwide po yan. Worldwide na nangyayari yan. Tumitindig po ngayon ang gobyerno ng Pilipinas para sabihin, enough is enough na bago pa maging out of control ng problema na to. Dahil kung magsasaliksik po kayo, yung mga instances of NVE, it's on the rise. Tumataas po talaga.
0: Si Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita, atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 25 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinasusuri ni Senator Francis Pangilinan sa National Bureau of Investigation kung may organisadong grupong nasa likod ng magkakasunod na pamamaril sa mga paaralan sa bansa sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance sa panukalang 2027 budget ng DOJ. Sinabi ni Pangilinan na hindi pangkaraniwan ang sunod-sunod na insidente ng school shootings na naganap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya tinanong ng senador si NBI Director Attorney Melvin Matibag kung posibleng may grupong nag-organisa nito para lumikha ng kaguluhan, instability at takot sa publiko at ipakitang mahina ang pamahalaan. Mas nakakabahala anya kung mapapatunayang may mga dayuhang sangkot sa mga insidente. Sinabi naman ni Matibag na may mga basihan ang punto ng senador anya at maingat na sinusuri at iniimbestiga ng NBI ang bawat kaso. Gitpa ni Pangilinan, kailangang siyasating mabuti ang mga insidenteng nangyari sa magkakasunod na buwan.
17: Hindi pangkaraniwan yung tatlong beses sunod-sunod every month yung mass shooting na never nangyayari noon, which leads many to suspect that this is actually organized, syndicated, and calibrated.
18: Things that we want to monitor as a team within the family of DOJ and of course ang NBI po, we want to be very active on this one. Meron po kaming mga ehente na kayang gawin ito, but we are really lacking of the tools that we need.
0: Ang magkasunod na pahayag ni na Senator Francis Pangilinan at National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP ang paglulunsad sa buong bansa ng School Alert and Rapid Response System na tinawag na BEST o Build Partnership, Early Detection, Swift Alert at Tactical Response. Ito'y matapos na ilunsad ang proyekto sa Calabarzon kung saan nasa 155 na paaralan ang gumamit para sa pilot testing. Isa itong proyekto ng Police Regional Office 4A, katuwang ang Department of Education at Department of Information and Communications Technology o DICT. Layunin ng proyekto na mabigyan daan ang mabilis na pag-uulat at aksyon tuwing may banta o emergency sa mga paaralan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rayco, magre-rehistro muna ang isang paaralan bago ito magkaroon ng access sa sistema.
19: Ito po, magre-register ka. So actually, kaka-launch nito. So together with the DepEd and other agencies, yung DICT, ay gagawin tong system na naka-pre-registered na yung mga cellphones ng mga schools in 4A.
0: Sinabi pa ni Ko na pinag-aralan pa nila kung sinong mga paaralan ang dapat bigyan ng access dahil sa mga posibleng prank calls. Dagdag pa niya, hindi ito nag-overlap sa umiral na 911 hotline. Salip makakatulungan niya ito, lalo na sa mga banta ng active shooter.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mas mataas na excise tax sa luxury vehicles sinusulong mula sa Kamara. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Isinusulong ni Marikina Representative Miro Kimbo ang panukalang batas na magtataas sa excise tax sa mga high-value na sasakyan at non-essential goods. Sa House Bill 11465, papatawan ng 50% ad valorem tax ang mga sasakyan nagkakahalaga ng 4 hanggang 8 milyong piso at 75% naman sa mga sasakyan higit 8 milyong piso ang halaga. Mananatili naman ang kasalukuyang tax rates para sa mga sasakyan nagkakahalaga ng 4 na milyon pababa. Ayon kay Kimbo, maari makalikom ang panukala ng karagdagang 3.91 billion pesos kada taon mula sa excise tax sa mga sasakyan. Itataas din sa 25% mula sa kasalukuyang 20% ang buwis sa non-essential goods, kabilang yung mga yate, jet ski, speedboat, sailboat, motorboat at leisure aircraft. Samantala, alisin naman sa listahan ang mga produktong saklaw na buwis, ang perfumes at toilet waters. Ayon kay Kimbo, layunin ng panukala na gawing mas progresibo ang sistema ng pagbubuwis sa pamamagitan ng mas malaking tax burden sa luxury at discretionary consumption habang hindi naman daragdagan ang pasanin ng ordinaryong taxpayers. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ibinahagi ng Department of Energy ang mga dahilan kung bakit may posibilidad na magkaroon ng rollback o pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, puro pronouncement pa lang at hindi pa kumpirmado ang peace agreement sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Anya, pangunahing nakakapekto sa posibleng pagbaba ng presyo ang anunsyo ng Saudi Arabia na ibabalik na nila ang 40% ng kabuuang 5 million barrels kada araw na petrol line export nila sa Red Sea. Sinabi ni Abad na ang naturang 40% na ibabalik ay katumbas ng 2 million barrels kada araw na inaasahang aabot sa 100% sa loob ng 6 linggo. Dagdag pa ng opisyal, maganda rin ang epekto sa mismong sa Strait of Hormuz na muli idadaan ang crude oil shipment ng Saudi Arabia.
21: Kung bababa man ang price, hindi pa ho natin masabi na dahil dito sa mga pronouncement na to. It's really about the Saudi Arabia starting again the export, though 40%, 6 weeks daw, makakabalik na sa 100%, yun ang estimate.
0: Mm-hmm.
21: At the same time, yung pangatlong reason, eh yung talagang ine-export na uli ni Saudi through the Strait of Hormuz. Yung loading niya,
0: yes,
21: this week nangyari yung 14 million barrels na niload dun sa 7 cargo ships.
0: Samantala, binalita naman ni Director Abad na nakapagsumite agad sila ng rekomendasyon sa Development Budget Coordination Committee na bawasan o suspindin ang excise tax sa produktong petrolyo. Anya, sangayon ito sa Republic Act No. 12316 na pwedeng bawasan o suspindin ang tax dahil lumagpas na ang presyo sa $80 per barrel threshold. Kaugnay nito, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na natanggap na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon. Tiniyak naman ni Undersecretary Castro na agad itong aaksyonan ng punong ehekutibo. Sa ngayon, hindi pa nilalabas ng palasyo ang detalye ng rekomendasyon ng DBCC. Pero agad-an yan nilang isang sa publiko ito sa oras na malagdaan ng Pangulo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa iba, yung dagat, United States President Trump umaasang makakamit ang konkretong trade deal sa China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Personal na sinalubong ni US President Donald Trump si Chinese President Xi Jinping sa Washington sa gitna ng pagsisikap ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo na makamit ang bagong kasunduan sa kalakalan. Ayon sa ulat ng Reuters, inaasahang magiging sentro ng pagpupulong ang pagpapalakas ng trade relations ng Estados Unidos at China. Kabilang ang mga usapin ng taripa, akses sa merkado at supply ng rare earth minerals na mahalaga sa paggawa ng electronics, sasakyan at iba pang high-tech na produkto. Inaasahan ding pag-uusapan ni na President Trump at President Xi ang artificial intelligence at mga restriksyon ng Estados Unidos sa pag-export ng advanced technology sa China. Samantala, maaari ring ilatag ng Beijing ang mga alalahanin nito sa Taiwan at isyung may kaugnayan sa relasyon ng dalawang bansa. Mahalaga ang pulong dahil ang anumang kasunduan ng dalawang leader ay maaaring makaapekto sa pandaigdig ang kalakalan, supply chains at ekonomiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
16: Radyo Pilipinas Sports.
0: Gymnast na si Carlos Yulo nagbigay ng unang gold medal ng Pilipinas sa ginaganap na Asian Games sa Japan. Detalye mula kay Sports Radio Correspondent Judith Caringal.
1: Gaya ng inaasahan na sungkit ni Carlos Yulo ang gold medal ng gymnastics mess floor exercise dito sa Aichi Nagoya Asian Games. Halos flawless na performance ang ipinakita ni Carlos para makamit ang 14.666 points at talunin ang pitong iba pang finalist kabilang si Karimi ng Kazakhstan na pumangalawa at mahigpit na katunggali mula Japan at Korea pati na ang kapatid na si Eldrew. Ito ang unang gold ng Pilipinas sa ongoing na Asian Games at sa sport ng gymnastics sa kasaysayan ng palaro. Ito rin ang kumumpleto sa major international titles ni Carlos, dagdag sa kanyang Olympic gold medals, mga panalo sa World at Asian Championships, World Cups at Asian at SEA Games. Susubukan ni Yulo na manalo pa sa dalawang final events na lalahukan ngayon sa vault at P-bars para itaas ang kasalukuyang 21st placing ng Pilipinas sa medal board sa kartada na 1 gold, 1 silver at 4 bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judith Caringal, Philippine Olympic Committee Media, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Nagoya, Japan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
5: Ako si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Philippine Army, paigdingin ang pagpapanatili ng kayusan at kapayapaan sa Mountain Province. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Narito ang report ni Apollo Padaen.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Apollo.
3: Pinayag ni 2nd Lieutenant Jukan DBS Abalo ng 102nd Infantry Battalion na nakabase sa Mountain Province na tuloy pa rin ang kanilang pagbibigay ng seguridad sa probinsya bagaman ang Mountain Province ay nasa State of Stable Internal Peace and Security o SSIPS. Ito ang pahayag ni Lieutenant Abalos sa katatapos lang na Third Quarter Peace in Order Council meeting nitong Miyerkules, September 23, 2026 sa Multipurpose Hall sa Bontoc Mountain Province. Ayon kay Abalo, bagaman ang Mountain Province ay nasa State of Stable Internal Peace and Security, may natitira pang membro ng NPA na nakabase sa probinsya pero hindi na sila makapaglunsad ng malakihang pagkikilos. Nagpasalamat din siya sa tulong ng Philippine National Police sa pagpapanatili ng kaayusan sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Baguio City at Bayani Chain lumagda para sa blockchain-powered platform upang palakasin ang transparency. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Joseph.
6: Ipinatupad ng Baguio City Local Government Unit at Bayani Chain ang Katibayan Audit Ready Archiving Program matapos ang paglagda sa isang Memorandum of Agreement. Layunin ng programa na gamitin ang blockchain technology upang mapalakas ang transparency, accountability at seguridad sa mga dokumento at transaksyon ng lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng kasunduan, magsisilbi ang Bayani Chain sa Baguio City sa loob ng 2 taon at tutulungan ang lungsod na maitala at mapanatiling ligtas ang mga aprobadong dokumento gamit ang blockchain. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, makatutulong ang teknolohiya sa pagpapalakas ng good governance, partikular sa transparency at accountability, gayon din ang pagprotekta at pagverifika sa mga dokumento ng pamahalaan. Sinabi naman ni Bayani Chain Chief Executive Officer Paul Suliman na ang Katibayan ay isang blockchain-powered platform na lumilikha ng permanenteng digital record ng mga aprobadong dokumento at transaksyon ng pamahalaan. Sa pamagitan ng platform, maaring ma-access ng publiko ang mga ordinansa at iba pang dokumento sa isang public dashboard. Maaari ring i-scan ang QR code ng dokumento upang ma-verify kung ito ay tumutugma sa original na versyon na naitala sa blockchain. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pangasinan State University pinaigding ang environmental sustainability sa pamamagitan ng Green PSU Initiative. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Ricky Casipit.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ricky.
7: Upang palakasin ang pagsusulong ng environmental sustainability, formal na inilunsad ng Pangasinan State University o PSU ang Green PSU Initiative. Ayon kay Dr. Lina Cancino, lead focal person ng programa, pangunahing layunin nito na paigtingin ang implementasyon ng waste management and pollution control policy sa lahat ng campus ng Universidad. Aniya, mahigpit ay papatupad sa pang-araw-araw na operasyon ng pamantasan ang mga pamantayan sa kalinisan, tamang pagtatapon ng basura, resource conservation at pangangalaga ng kalikasan. Ayon naman kay University President Dr. Albert M. Galas, layunin ng inisyatiba na malinang ang kultura ng environmental stewardship at maisalin ito sa mga gawaing nasusukat at may konkretong resulta. Kasabay ng paglulunsad, nagbigay si Ningay Municipal Environment and Natural Resources Officer Grace Satuito ng lecture hinggil sa environmental laws at regulatory compliance. Sa ganitong direksyon, itinuturing ng PSU ang sustainability bilang bahagi ng governance at regular na operasyon ng universidad, kasabay ng layunin nitong patuloy na mapaunlad ang kalidad at pagiging globally responsive ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga street dwellers sa Imo City, Cavite, natulungan ng Department of Social Welfare and Development. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Mara Grezula.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Mara.
9: Naabot ng DSWD Field Office Calabarzon ang apat na individual, kabilang na ang isang bata na naninirahan sa lansangan sa lungsod ng Imus, Cavite. Ayon sa pabatid ng tanggapan, bahagi ito ng pag-abot program ng DSWD na naglalayong mabigyan ng pagkakataon ng mga individual at pamilyang nasa lansangan na magkaroon ng disente at ligtas na pamumuhay. Sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Imus, nakapag-profile din ang DSWD ng 7 individual habang 6 na iba pa ang patuloy na kinakausap upang mahikayat na makipagtulungan sa kagawaran. Ayon sa DSWD, kinakailangang voluntaryong sumang-ayon ang mga individual o pamilya na makilahok sa programa bago maisa gawa ang mga kaukulang intervensyon. Sa ilalim ng pag-abot program, nagbibigay ang DSWD ng agarang pagkain, gamot at pansamantalang masisilungan sa mga nangangailangan. Tinutulungan din ang mga benepisyaryo na makabalik sa kanilang sariling probinsya o pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 100,000 tilapia fingerlings na ipamahagi sa ilang benepisyaryo ng Project Lawa sa Brooks Point, Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Lizelle.
10: Tinatayang nasa 150,000 na tilapia fingerlings na ipamahagi kamakailan sa mga natukoy na benepisyaryo ng Project Lawa sa Brooks Point, Palawan na nagmula sa Freshwater Fish Hatchery Demonstration Farm ng Bifarmi Maropa. Naging benepisyaryo nito ang 6 na asosasyon ng mga mangingista at magsasaka, kayundi na 5 individual na mangingista o nag-aalaga ng isda sa iba't ibang barangay, kabilang ang barangay sa Logon, Amas, Ipilan, Pangubilian, Aribungos, Malis at Calasagin. Layunin ng inisyatibong ito na suportahan ang mga benepisyaryo sa kanilang mga aktibidad sa pag-aalaga ng isda at aquaculture na nagbibigay ng haragdagang pagkakataon upang mapalakas ang produksyon ng pagkain sa tahanan at kabuhayan, habang isinusulong ang pagpapanatiling paggamit ng yamang tubig tabang. Naipagkaloob ang suportang ito bilang tugon sa kahilingan rin ng Municipal Agriculture Office ng Brooks Point at sumasalamin din sa dedikasyon ng Bifarmi Maropa sa tema ng 63rd Fish Conservation Week na lusay, korales at bakawan. Yaman ng karagatan, masaganang buhay ng pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
23: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
23: from PBS,
26: Presidential Broadcast Service
23: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
8: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
28: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DSWD Region 8 nagpabot ng psychosocial first aid sa Palo National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Well,
2: ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 ay nagbigay ng agarang gabay at emotional support sa mga mag-aaral ng Palo National High School sa Bayan ng Palo Leyte noong September 21. Isinagawa ang hakbang na ito sa pamamagitan ng kanilang mga dalubhasang social worker, ang tinaguriang Angels in Red Vests, bilang tugon sa naganap na insidente ng security disturbance sa loob ng paaralan. Para matulungan ang mga estudyante na makabangon at maproseso ang kanilang mga naging karanasan, naghanda ang grupo ng iba't ibang age-appropriate at interaktibong gawain. Ayon sa ahensya, malaki ang maitutulong ng psychosocial first aid upang mapagaan ang bigat ng emosyon dulot ng nakababahalang pangyayari. Bukod pa sa mabilis nitong natutukoy, ang mga mag-aaral na nangangailangan ng mas malalim na tulong at intervensyon. Sa huli, tiniyak ng DSWD 8 ang kanilang patuloy na kahandaan sa paghahatid ng mga nararapat na serbisyo at psychosocial interventions upang patuloy na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Dole Region 9 na bahagi ng mahigit sa 4 na milyong pisong halaga ng livelihood assistance sa mga magulang ng child laborers sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang balitang atin sa atin ni Shirley Espino.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Shirley.
11: Namahagi ng livelihood assistance na nakakalaga ng 4.4 million pesos ang Department of Labor and Employment of Dole Zamboanga City Field Office sa mga magulang ng mga child laborers sa lungsod ng Zamboanga. Nasa higit 100 beneficiaryo ang nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan na bahagi ng Information and Service Caravan on Child Labor Prevention and Elimination Program ng DOLE. Sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kakayang kumita ng mga pamilya, layunin ng DOLE na matugunan ang mga suliraning pangkabuhayan na maaaring maging dahilan upang mapilitang magtrabaho ang mga bata at makatulong na lumikha ng kalagayan nagbibigay daan upang manatili sila sa paaralan at may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ang mga benepisyaryo ay nabigyan ng individual livelihood project gaya ng beauty care, vulcanizing shop, carpentry, auto repair shop, sari-sari store at iba pa na angkop sa kanilang mga kasanayan at napiling pagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP patuloy na tumutugon sa mga pasyente ng Sulu Sanitarium and General Hospital. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Jolo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Eloisa.
12: Nagiging daan ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP program upang hindi magdalawang isip ang publiko na magpagamot at magtungo sa ospital. Ito ang tugon ni OIC Medical Center Chief Dr. Abdul Wadud Abubakar ng Sulu Sanitarium and General Hospital. Aniya, sa ilalim ng programa, natutugunan ang gastusin ng mga nais magpa-check up sa kailang outpatient department. Wala silang po problemahin sa pambayad sapagkat agad nilang nire-refer sa programa ang mga pasyente na nagtutungo sa ospital sa turo ng kailang medical social service na siyang humahawak sa programa. Bagamat mumaba ang pondo na nailaan sa kanila ngayong taon, hindi ito magiging dahilan upang matigil ang serbisyo ng ospital. Lalo marami-ani ang nakahandang programa ang gobyerno upang makapaghatid ng libre at kalidad na gamutan. Maliban dito, dagdag pa ni Dr. Abubakar, yakap at gamot accredited din ang SSGH. Ito ang health benefit package ng PhilHealth na maaaring makuha ng mga PhilHealth member. Habang sa mga pasyente na kailangang ma-admit, nariyan din ang zero balance billing na kailangang ipinapatupad. Ilan lamang ito sa mga serbisyo tungo sa kalusugan ng pamahalaan? Umaasa si Dr. Abubakar na mapalaganap ang patungkol dito at marami pa ang makabenepisyo ng programa para sa maagang pagpasuri at pagpapagamot. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, September 25, 2026. Sa pangalan po nating makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
28: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
17: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
18: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
19: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: nang nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. So ano man po pinagkakabalaan nyo this morning, mga kaibigan, Friday morning, do keep us company hanggang 8 a.m. Mag-atid tayo ng mga impormasyon, mga panayam ng mga taong nasa likod ng mga balita. Meron tayong 6.5 minutes, mga kaibigan, makalipas po ang 7 a.m. Paalala sa mga motorista, ha? Ngayong araw na ito ng Friday, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles na ang ending ng plate number ay 9 or 0. Simula yan kani-kanina lang, 7 a.m. hanggang 10 a.m. at mamayang hapon uli. Alas 5 ng hapon hanggang alas 8 naman ng gabi. Yan po'y sa ilalim ng number coding o UVBRP ng Metro Manila Development Authority. Balita muna, mga kaibigan, mula sa Department of Agriculture. Ito, ha. Inalerto na po, mga kaibigan, ng Department of Agriculture ang mga magsasaka sa banta naman ng bagyong Kuwini.
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
0: Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
2: Pinaghahanda na ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mga ngisda sa posibleng epekto ng bagyong Queenie. Ayon sa DA, bagamat hindi inaasahang direktang tatama sa kalupaan ng bansang bagyo, maaari pa rin itong lumakas habang nasa loob ng PAR at magdulot ng mas matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Pinapayuhan ng mga magsasaka na anihin na ang kanilang mga pananim na maaari ng anihin at ilipat sa ligtas at taas na lugar ang kanilang mga binhi. Pinapayuhan din silang linisin ng mga irrigation canal para maiwasan ang pagbaha at tiyaking may sapat na pagkain, tubig at gamot ang mga ililikas na hayop. Samantala, hinimok naman ng mga mangisda na ilikas sa matataas at ligtas na lugar ang kanilang mga bangka at ipagpaliban muna ang paglalayag kung inaasahang magiging maalo ng karagatan. Hinikayat din ng DA publiko na regular ang subaybayan ang mga update ng pag-asa at makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na otoridad. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, si Marian Bastasa. Nagatid po ng update, mga kaibigan, direkta mula sa Department of Agriculture.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 9 na minuto na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayon ay 25 na ng September. Uy, sa susunod na linggo pala, magpapalit buwan na, no? Ha? October 1 na sa Huwebes. Ayan, Huwebes, Oktubre na. Oh. Mm-hmm. Mga kaibigan, maya-mayan, tabayanan po ang update naman mula sa MMDA Metro Base. Ha? Hingi tayo ng traffic update sa mga oras na ito. Direkta mula po dyan sa MMDA Metro Base. Teka, wala pa pala. Sandali lang, ha. Bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
5: maari bang umusog-usog ng konti?
6: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Narito na ang ating traffic update, direkta mula sa MMDA Metro Bay.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning! Ann? Ann Gozon?
10: Sa oras ito. Hello po.
0: Yan, okay. Good morning, Ann. Go ahead, please.
10: Yes, sir. Magandang umaga po, Sir Alan. Sila po nakikinig sa Radyo Pilipinas.
0: Teka, nawala. Oh.
10: Sakyan sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Muli rin pong babagal doon po sa may Shaw Boulevard. Paglapas na po, light traffic na po to. Moderate traffic po sa may Buendia. After Buendia po, 33 minutes ang dahil sa Ken. Masusunod na pagbabagal sa may Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating Edson northbound po sa may Park Avenue, then Top Avenue, Asari, pagbagang dalis sa sakayan. Moderate to heavy traffic po sa may Magallanes layover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli po babagal sa may Reliance hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. After Shaw Boulevard, tuloy-tuloy bibis ang dalis sa sakayan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating T5 southbound sa may UP Town Center hanggang Sabreville Avenue, Asari, pagbagang dalis sa sakayan. Moderate traffic po sa may Calgary Industry. After po ng Calgary Industry, muli po babagal sa may 10 citas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Ang ating C5 northbound sa may Pinagsama Village hanggang Upper Mackinley, magiging mabagal po ang dalang sakyan. Paglapasan po yan, muli pong babagal sa may Katipunan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorist sa mabiyating ang araw na Friday, may plan po sa 9-0. At itong number code scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para bisa pang katanungan, maaaring nyo kami tawagan sa MMB Hotline 136. Napalagay na ating traffic sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
0: Thank you. Si Ann Gozon, mga kaibigan, nagatid ng traffic update. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: 14 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito po ang Bansang Pilipinas at ang New Zealand. Mas pinalalakas po ang kooperasyon kaugnay sa pagharap sa mga challenges ng climate change.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Narito ang balita ng atin sa atin ni AJ Ignacio. AJ!
11: Mas pinalakas pa ng Pilipinas at New Zealand ang kanilang kooperasyon sa pagbabago ng climate change at pangangalaga sa kapiligiran. Nilagdaan nga sa Wellington ang isang Memorandum of Agreement na magsisilbing balangkas para sa mga posibleng proyekto at pagpapalitan ng kaalaman at teknolohiya. Kabilang sa mga maaaring pagtuunan ng dalawang bansa ang climate mitigation at kabilang din ang adoption, biodiversity, conservation, nature markets at sustainable development na saksihan ni Philippine Ambassador to New Zealand Kira Krizan Akuzenya ang paglagda ni New Zealand Climate Change Minister Simon Watts sa nasabing MOA. Ang kasunduan ay bahagi ng pagdiriwang ng 16th anibersaryo ng diplomatikong ugnay ng Pilipinas at New Zealand at kasunod ng pag-angat ng kanilang relasyon bilang comprehensive partnership. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, AJ Ignacio. 16 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning. Sandali lang!
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik ho tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines, kaugnay ng patuloy na pagpapalakas ng AFP dito naman sa aspeto ng cyber security laban sa iba't ibang uri ng mga cyber security threats. Makakausap natin this morning ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Franchel Margaret Padilla. Colonel, ma'am, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating mga kababayan na nakikinig po sa Boses ngayong umaga.
0: Opo, Colonel, we understand na maging ang ating Armed Forces of the Philippines patuloy na tinutulak ang pagpapalakas, higit pang pagpapalakas ng mga cyber security measures nito, Colonel, ma'am.
6: Yes, Sir Alan, no? I think this is a very timely conversation nga po para sa atin.
0: Yes.
6: Kasi po, no, when we talk about nga nitong mga recent school shooting incidents natin, no, naturally ang focus natin physical security, no, Sir Alan. Pero itong tinitingnan natin security sa schools, yung mga firearms, law enforcement presence and all, no. But there is another environment that we also need to look at. Ito yung ating digital environment.
0: Mm-hmm.
6: Kasi ngayon yung threat natin, sir, not necessarily begins with the physical incident na nangyayari, no. Sometimes nagsisimula ito sa interaction, sa influence at sa grooming, no, na maaaring magsimula online. Pero hindi po natin ito lalahatin, no, sa usapin po natin ngayong umaga.
0: Opo. Well, itong nabanggit nyo, Colonel Padilla, ma'am, na higit na pagpapalakas ng monitoring at ng kakayahan ng ating AFP, ano? Well, kasi pagka namomonitor ng ayos ang mga online activities at mga threats, ano, mas mabilis matutugunan, mape-preempt ng ating armed forces itong ganitong uri ng mga pagbabanta, maging sa bayan, maging yung binabanggit nyo pati sa mga kabataan natin, Colonel, sir, ma'am.
6: Yes, Sir Alan, no, sa sandatahang lakas ng Pilipinas, ang perspektiba po natin dito, ang cybersecurity po is already part of national security.
0: Opo.
6: So with this po, no, pinapatuloy po natin na pinapalakas ang ating cyber defense and ang information capabilities natin. In fact, malaking usapin po ito yung FIMI po, no? And we are improving our ability para po ma-monitor natin at ma-assess po yung mga threats na andyan, no, within po sa mandato ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. And most importantly, sir, we coordinate with our other government agencies and partners, no? Ang emphasis po natin dito, sir, ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas po is not acting alone. At ito pong cybersecurity, whole of government and whole of nation responsibility po ito. So nakikipagtulungan po tayo sa iba't ibang ahensya katulad po ng DICT, CICC, no? As well as law enforcement and other concerned agencies po, depending po sa nature ng threat.
0: Ayun, at syempre yan yung binanggit mo, Colonel, na whole of government approach ang maigting na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pero mahalagang puntos din, Colonel Franchel, of course, ang pakikipagtulungan ng ordinaryong mamamayan. Halimbawa, meron silang mga kahinahinalang nakikita o nagpapadala ng mga mensahe sa kanila. It would help, Colonel, hindi po ba kung sila ay magbibigay din ng kaukulang impormasyon sa mga otoridad natin, ma'am?
6: Yes po, Sir Alan, no? Ito nga po is responsibilidad ng lahat. So ito pong sa ating mga kabataan, hindi lang po direkta ito sa mga kabataan, no? Nandiyan din po yung role ng ang mga magulang, mga guro, no? Kailangan po yung mga magulang, alam po nila kung ano po yung mga activities ng kanilang mga anak online, no? Dito naman po sa mga lumalabas na mga propaganda, fake news, no? Iba't iba pong mga threats din na ina-encounter natin online, dapat po ang pakiusap natin dyan, maging mapanuri po ang ating mga kababayan. Hindi po kailangan na mag-react agad o mag-share agad ng mga nakikita o nababasa nila. Una po, suriin muna natin yung credibility po nung naglabas ng mga posts na yun.
0: Yan, okay. Along that line, Colonel Padilla, of course, nabanggit niyo yung mahalagang papel na ginagampanan ng ordinaryong mamamayan. Pag may nakita, limbawa, huwag basta maniwala, huwag basta mag-share, huwag basta mag-click na mga ganon. Ano po ang mga maituturing? By way of reminding the public, ano pong maituturing na mga red flags? O, oops, teka muna. Huwag naman ganyan, tingnan muna. Kung halimbawa makakatanggap sila ng mga impormasyon, ano yung maituturing na red flags para mapaalalahanan ng ating mga kababayan? Huwag basta-basta maniniwala, huwag basta-basta mag-share ng ganitong uri ng mga mensahe, Colonel Padilla, ma'am.
6: Well, una po, no, ang tinitignan natin dyan, ito nga pong paggamit natin ng internet, it's a tool, no? Like any other tool, nagdedepende po ito how it's used. So, ang mga red flags po dyan, titignan natin yung unang-una po yung source ng information.
0: Opo.
6: No, credible ba ito? Official channels ba ito? Nang lalabas ng ito, no? And of course, titignan po natin yung content, no? Titignan po natin, ano ba ito? Minsan po, no, possibly, na pag inom mo ng kape mo ngayong umaga, maaari po na na-shape na yung perspektiba mo for the whole day. Kasi po, di ba, pag-gising natin, we hold our phones, we look at what's online, sin-check na po natin ang ating social media. In fact, no, sir, no, ang Philippines, tayo po ang the country with a very great online presence, no? On average, a Filipino is in social media around 8 to 9 hours a day. So pag-gising pa lang natin, nakita na natin yung phone natin, binasa na natin yung nandun. Posible po na from that moment on, to begin with in your day, na shape na yung perspective natin because of what we see, what we read, no? So, kailangan po, tignan natin, with the advent of AI, sir, hindi na natin na napapalawig yung mga nakikita at nababasa natin na iba't ibang perspectives because the algorithm would be shaping, no? Kung ano yung nakita niyang interests mo, yun lang po yung pinapakita niyo sa inyo. So minsan, sir, there could be a possibility na may nabasa kang fake news, may napanood kang fake na video, and then ang algorithm sasabihin niya, ito na yung interest mo. So mauulit at mauulit na yun, sir, hindi mo na makikita yung kabilang perspektibo. And because of that, then your perspectives can now be shaped. And mahirap pong balansehin yun. So, ito po yung mga tinitignan natin, how to be able to address this issue po.
0: Opo. At nabanggit mo, Colonel Franchel, ma'am, yung artificial intelligence. Of course, ito ay malaking tulong para sa ating lahat. Pero yung responsabling paggamit lamang dapat. Kasi yung iba, ginagamit ito sa panluloko, panlalamang sa kapwa, Colonel, ma'am.
6: Opo, sir, no? Kaya nga po kailangan talaga maging mapanuri tayo. Ang tinitingnan natin dyan unang-una, sir, dito po sa usapin AI, yung AI literacy. So, kailangan din maiintindihan natin, no? Ano po yung implications ang ginagawa natin, ano po yung mga nakita natin. Marami po kasing issues din governing AI. Ang isa dyan, for example, Sir Alan, is AI hallucination. No? Yung AI po, ito meaning nga, ang AI, sir, napakalawak na ito, napakarami po. But yung AI na tinutukoy natin dito is yung LLM o yung Large Language Model. Okay. Na ito po yung pinaka-common, no? Yung mga ginagamit, like very common, sir, and very popular is ChatGPT, no? So, ito, sir, yung AI literacy natin dito, pwede siyang mag-hallucinate. No? Ibig sabihin, kahit anong tanungin mo, magbibigay siya ng sagot.
0: Mm-hmm.
6: And yung sagot po na yun doesn't necessarily mean na tama po yung sagot na yun.
0: Yes.
6: But it could be that the AI has been hallucinating and ang ipapakita po niya, no, confidence, no, na tama itong sinabi ko sa iyo and may sagot ako. But confidence doesn't necessarily mean that it is accurate, na tama po siya. Kaya po, even if gumamit po tayo ng AI, kailangan po maging mapanuri pa rin tayo. Kaya po pong ibang usapin dyan, but yan po isa, the one very common din po.
0: Ayun, okay, nako. Very informative itong binabanggit nyo, AI hallucination. Tapos, pag tinanong mo, halimbawa, ang ipoproject niya ay yung confidence niya na tama yung kanyang sinasagot, pero nandun yung posibilidad, of course, na hindi naman ito 100% accurate, Colonel. Ano po?
6: Yes, Sir Alan, no? So, marami pa pong issue dyan, no? Sa AI. Meron din po yung tinatawag nating AI bias, no? Ang AI kasi, sir, is equal to machine learning.
0: Mm-hmm.
6: So, ibig sabihin, sir, mag-react siya depending on the algorithms that you give, the instructions, kumbaga, na binigay natin, no? So, kung anong tinanong natin. So, posible po na yung AI na yun, ang nag-program doon, pwede pong babae. So, ang mindset po niya, tungkol sa pagiging babae, so there could be bias towards male and female, no? Kasi nga, yun po yung naglagay ng algorithm. So, meron din pong AI in health na posible po na may racial discrimination, so to speak, no? Na kapag ka po isang puti ang nagbigay ng, kumbaga, algorithm sa isang AI in health, kunyari, sir, itatrack yung health mo through retina scan. If you're a black person or a brown person, there's a possibility that you will be diagnosed with cancer, something like that, because may bias po, no, depending sa nagbigay po ng algorithm. So, one is AI hallucination, the other is AI bias, no? And another po, sir, is ang malaki po na wala pa pong solusyon sa ngayon because wala naman pong batas pa governing AI is yung AI ethics.
0: Mm.
6: So, marami pong usapin tungkol sa ethical implications ng paggamit po ng AI.
0: Ayun, okay. Nako, Colonel Padilla, ma'am, salamat po ng marami sa pagbibigay ng update at pagbibigay din ng ilang mga tips at impormasyon tungkol sa cyber security. Maraming salamat po, Colonel, ma'am.
6: Maraming salamat, Sir Alan, na umasa po kayo na patuloy po ang sandatahang lakas ng Pilipinas na gagampanan ang aming mission over land, air, sea, and even in the cyber and information domain po.
0: Opa.
6: Maraming salamat po, Sir Alan.
0: Thank you, Colonel. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Franchelle Margaret Padilla.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, 29 minutes na makalipas pong 7 AM. Sandali lang, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. at inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
13: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
12: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
14: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
12: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 33 minutes makalipas pong 7 AM. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Health. Ang ating makakausap, ang spokesperson ng Department of Health, si Assistant Secretary Tagumpay Marikis. ASEC Marikis, magandang umaga po.
19: Magandang umaga, Sir Alan, at saka sa iyong mga tagapakinig.
0: Yes, sir. Naku, unang-una, thank you for joining us this morning, sir. Hingi lang kami ng update from your end, of course, sa Department of Health. Kaugnayan itong medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. So itong MyFIP. At syempre, kasama dito, we understand itong zero balance billing na patuloy pong pinalalawak ng ating pamahalaan through the Department of Health. ASEC Marikis, sir.
19: Opo. Ang itong MyFIP at zero balance billing, ito po yung pangunahing programa ng Department of Health upang lalong makatulong sa ating mga kababayan. Sa katunayan nga, yung kung maalala po ninyo, dun sa mayroon tayong handog ng Pangulo ng September 14, dito po natin talaga pinamalas yung anong pwedeng gawin dahil sa MyFIP at saka sa zero balance billing na ang dami po natin nabigyan ng tulong sa ating mga kababayan.
0: Napakalaking bagay, ASEC, doon sa mga kababayan natin na may karamdaman pero nangangambang magtungo sa mga ospital dahil ang iniisip nila, wala naman akong pambayad, wala akong panggastos. Ito especially para sa kanilang mga proyektong ito, ASEC Marikis, ano po?
19: Opo, huwag po silang mangamba kasi po pag nagtungo sila sa ating mga DOH hospitals at kasama na rin po dito yung ating GOCC hospitals. Ito yung mga ating mga specialty hospitals. No? Makakaasa po sila, makukover sila ng ZBB at wala po silang babayaran. No? Whether na-confine sila o nag-avail ng services po sa ating outpatient department.
0: Mm-hmm. And we understand kung hawak po ninyo yung figures, let's say ang latest, ilan na pong mga kababayan natin, ika nga ang nabinipisyohan, halimbawa itong zero balance billing sa iba't ibang mga public hospitals natin sa kasalukuyan, ASEC, sir?
19: Yung kung pagpabasehan po natin yung State of the Nation address ng ating mahal na pangulo, nasa 8 million na po ang nabigyan po ng ano ng biyaya dahil po dito sa ating ZBB at kalakip din nito ay yung tinatawag din nating MyFIP, no.
0: Opo. And of course, pag sinabing zero balance billing, napakalawak din po ng coverage nito, yung nature o sitwasyon o kondisyon ng isang pasyente. Basically, primary healthcare services ang covered nito. Asek Marikis, ano po?
19: Hindi po. Ang ano po, yung ZBB po, nung ito yung na-conceptualize,
0: opo.
19: Ang target po talaga nito, ito yung mga kababayan natin na ospital. At hindi makayanan yung presyo ng mga serbisyo. So, dahil po dito sa ZBB, pag nag-avail po sila ng services ng ating ospital, talaga na sabi ko, either outpatient or inpatient, uwi po sila na walang babayaran.
0: Mm-hmm. Nako, napakalaking ginhawa niyan para sa mga pasyente. Ha? So, maliban dyan, of course, patuloy na pinalalawak din yung mga lugar sa ating bansa na covered sa ganito, ano, yung ating mga public hospitals at iba pang mga accredited hospitals natin, Asek Manikis, sir.
19: Opo, sa kasalukuyan po, kung ang pagbabasehan natin ay mga hospital lamang, no? Meron na po tayong 145 na hospitals involved po sa ating ZBB at FIP program, no? Kasama na nga po dito yung ating 85 DOH at GOCC na app na apat sa Metro Manila, no? At meron din po tayong tinatawag na partner hospitals na LGU at saka mga pribadong hospital din po. Meron na rin po tayong mga kasamang pribadong hospital na na kasama sa ZBB program ng gobyerno.
0: O yun, napakalaking ano niyan na nakikipagtulungan maging ang ating mga private hospitals dito sa zero balance billing na pinatutupad ng ating pamahalaan. So, ito pong bilang naman ng mga private hospitals na tinuturing na partners, ika nga dito sa proyektong ito, nadadagdagan din po from time to time, Asek Manikis, sir.
19: Ay, opo. Sa katunayan nga po, itong darating na Lunes, ano, makikipagdayalogo tayo doon sa mga different na private hospitals kasi gusto nga natin palawakin yung serbisyo. Dahil alam nyo naman po, ang ating mga government hospitals, minsan hindi po ma-accommodate yung mga pasyente. So, pag-ugnayan po tayo sa mga private hospitals para sila po ang sumalo dito sa mga pasyente na hindi natin kayang i-accommodate sa government hospital.
0: Ayun. Okay. Isang puntos pa, Asek Marikis, sir. Hingi din kami, of course, ng update sa implementasyon ng nitong YAKAP program naman kung saan yung mga kababayan natin ay maaring magpa-check up, magpatingin doon mismo sa mga health center o mga accredited na mga clinic doon sa kani-kanilang mga lugar, Asek Marikis, sir.
19: Opo, itong YAKAP at yung kaakibat na programa gamot, ito po ay kasama sa programa po ng PhilHealth, no? At kung doon sa pag-assume po ni Secretary Edwin at saka ni PCO Bevs, natutulungan na po ng lubos ang PhilHealth at saka DOH para mapatupad nga po itong YAKAP at gamot. Ito po yung sa YAKAP, ito po yung programa na makaka-avail po sila ng serbisyo ng doktor at mga diagnostic services, no? Ang kailangan lang po dito is kailangan mag-register. O akala po kasi na ibang kababayan natin, automatic, no? Kailangan po kasi silang i-register. At meron naman tayong mga tauhan o kaya tinalaga ng mga ating partner agencies na tutulong sa pag-register sa dalawang programa na to. At yung ang kagandahan naman po, doon sa ating mga kababayan na hindi pa aware kung ano yung gamot, ito po yung programa na i-cover ng PhilHealth, yung essential meds na aabot po ng 20,000 a year.
0: Okay, naku, napakalaking bagay niyan. Okay. Well, in closing, Asik Maliki, sir, mensahe sa mga nanonood at nakikinig sa atin this morning mula po sa inyo dyan sa Department of Health, sir, please.
19: Gusto po nating ipaabot sa ating mga kababayan, no, na ang Department of Health eh nandito lang po palagi at handang tumulong sa ating mga kababayan, no. Lalo na ito sa mga tinatagurian nating indigent, no, at saka financially incapacitated, no. Minsan may challenges sa registration, pero ginagawa naman po namin lahat ng paraan para lahat ng nangangailangan eh dumating po sa kanila ang tulong na kailangan, para ang aim nga po natin, lahat sana ng mamamayang Pilipino ay malusog, no? Kasama po yun sa ating Ambition 2040.
0: Mm-hmm. Okay, Asik Maliki, sir, salamat po na marami for the updates, for the information mula sa Department of Health, sir.
19: Maraming salamat, Sir Alan, at magandang umaga.
0: Yes, sir. Thank you. Good morning, Assistant Secretary Tagumpay Manikis, ang spokesperson po ng Department of Health.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami na sa 104.3, The Capital FM. Sa bayan, napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radio Magazine 1278 kHz, mga impilan po ng Presidential Broadcast Service. At syempre, napapanood din ang sabayan sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Meron tayong 42 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
21: Kapag napinsalan ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
22: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
20: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 44 minutes makalipas ang 7 AM. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of the Solicitor General. Ayan, makakausap natin this morning si Assistant Solicitor General Jane Yu. Pag-uusapan nga natin, siya ang mula dito sa Law of the Sea. Ano ho? Sa Office of the Solgen. Assistant Solgen Jane Yu, magandang umaga po.
26: Ay, magandang umaga po, Sir Alan.
0: Opo. Nako, nice na, nice naming humingi ng mga updates sa inyo. Of course, ngayong taong ito, actually, 10th anniversary nitong 2016 arbitral ruling na may kaugnayan po sa karagatan ng Pilipinas dito sa ating West Philippine Sea. We understand na maging ang ating Office of the Solicitor General ay meron ding mga inihandang mga aktibidad kaugnay po ng paggunita sa 10th anniversary ng 2016 arbitral ruling, ma'am.
2: Opo. Ang ating arbitral ruling ay nakasampung taon na po noong ika-12 ng July 2016.
0: Opo, yes.
2: At ito po ay isang malaking selebrasyon, hindi lamang po sa panig ng aming opisina, kundi actually po buong bansa ang nagse-celebrate po nito. In fact, sa Office of the Solicitor General, itinakda po namin na isang taon ang pagdiriwang para po dito sa award ng South China Sea, Pabor sa Pilipinas. Ang unang forma ng celebration ay ang pagkatag ng permanenteng committee sa loob ng OSG.
3: Meron pong dalubhasaan na ng mga abog sa aming opisina kung saan nagkaroon po ng grupo ng mga abogado na siyang kumakatawan at nagbibigay ng tulong bigay sa ating buong gobyerno. Hindi lamang po doon sa award, kundi dahil din po ang Pilipinas ay malaking kabahagi po ng ating teritoryo ay karagatan.
0: Opo.
3: 1/6 lamang po ng teritoryo ng Pilipinas ang lupa. So 5/6 ng karagatan. At dahil po dito, ang Office of the Solicitor General ay ibong na nagbibigay ng pangalaman paano pa lalawigin ang aktibidad ng ating pamahalaan para protektahan at pangalagaan ng ating karagatan.
0: Opo. Yes, ma'am. Kanina may nabanggit kayo, meron kayong binubuong isang special unit within the Office of the Solicitor General na ang particular na tutok ay dito sa mga usapin ng arbitral ruling. So, kasama po rito ang pahigit na pagpapalakas ng information dissemination at pag-unawa ng publiko kaugnay ng usaping ito, Assistant Soljen Yu, ma'am?
2: Opo, Sir Alan. In fact, ito po ni special unit nito ay nabuo na at ako po ay binigyan ng katungkulan. Ako po ang mamunong nito.
0: Opo.
2: Ang special unit po nito ay tumututok sa mga usaping legal upang sa karagatan ng Pilipinas. At ang isa po sa mga primary na tinututukan namin ay award na ibigay po sa atin ng international arbitration kung saan ang ating pong karapatan sa ating mga kasamping karagatan pinagtibay. At ang sa ikatampung po na ito na pagtatag, ang unang-unang celebration po namin ay pagtatag nito ng special unit na kung saan magtutulong ng mga specialist sa batas ng karagatan na tatakbo po ng ating kagulungan.
0: Opo.
2: Para po sa mga usapin. Ngayon, bukod pa po dito, nagkakaroon po kami ng mga pagtatalakayan ng mga international experts na pupunta po sa Pilipinas para pag-usapan kung ano po ang maraming natin doon sa
0: opo
2: ating arbitral award
0: na nagkakaroon ng opo. Well, yes, ma'am. Nako, Assistant Soljen Jane Yu, ma'am, salamat po sa mga updates ha, mula sa inyong unit dyan sa Office of the Soldier, ma'am. Sayang lamang po at medyo nag-chat-chappy from time to time ang ating signal. But we will get in touch with you another time for more developments tungkol po sa aspetong ito. We'd like to thank you so much po, Assistant Soldier Jane Yu, ma'am. Thank you very much, ma'am.
3: Maraming salamat po. Ay, pasensya na po sa naging choppy po ang ating usapan. Makakaasa po kayo na ang Office of the Solicitor General ay bukas sa mga katanungan po sa ating mga kapatan.
0: Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you so much po, Assistant Solicitor General Jane Yu. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 51 minutes na makalipas pong 7 a.m.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang programang Boses. Good morning muna dun sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng morning. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Mariel Dumalanta. Sabi niya, good morning po. Good morning din at salamat sa inyong panonood, ha? O, para doon sa latest naman sa Bagyong Queenie, narito ang latest mula sa Pagansa Forecasting Center.
20: Rancho Pilipinas Weather!
0: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning!
4: Good morning po Sir Alan at ganoon din sa mga nakasabaybay sa atin sa kasalukuyan. Ito po si Bagyong Queenie, nananatiling tropical storm at patuloy na kikilos pa northwest sa susunod na 24 oras. Pero eventually sa weekend, kikilos po ito sa direksyon na northward and eventually ay kikilos na po ito pa palayo sa ating bansa pa northeast. At in short, wala po itong magiging significant na epekto, no, in terms of mga pag-ulan sa ating bansa. Ang magiging epekto lamang nito ay bahagyang pagtaas ng alon, particular na dito sa northeastern part ng ating bansa. Also, in terms of rainfall naman, ay wala rin po itong may dudulot na mga malalakas na pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga malawakang pagbaha. Ito pa ay dahil na rin sa mahinang habagat sa kasalukuyan at isa rin po ito sa dahilan. Kaya naman nakikita natin na sa susunod na dalawang linggo, ay posible po na magta-terminate na tayo ng hanging habagat. At yan po yung ating update mula dito sa PAGASA.
0: Thank you. Thank you so much, John Manalo, mula sa PAGASA Forecasting Center.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong Friday morning, September 25, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you. Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Mary Ann Villos, Michael Bukiron, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Go on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
6: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
6: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
6: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
27: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
28: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
27: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
29: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
30: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
27: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
31: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, it's a Friday. Thank God it's Friday. At alam ko lahat tayo ay masayang masaya. Nakuha na po ng Pilipinas ang kauna-unahang medalyang ginto sa 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, courtesy of our two-time Olympic gold medalist si Carlos Yulo. Sabi nga natin, mission accomplished for